0: sa Inda. Ma'am Elizabeth, thank you ha. Ma'am Elizabeth Kennedy, marahay na aga, marahay na pagantabay po sa imo diyan sa Las Vegas, sa Nevada, America. Nako, may sisimbago ng Bureau of Fire ha. Talagang naninindugan si Mr. Bien na huri ka mo nag-arabot. Mga tugang, sa iba pang detalyes kanso yung mga bareta, structurally good ang Naga City General Hospital, ang outpatient department, as in man po ang Santa Cruz National High School. Yan po ang naging confirmation ni Engineer Nong Rigondola sa ginibo pong inspeksyon sa tulong mga edipisyo ng Disanaga na enot na ibig sabi kang City Hall na may problema daa base daa kaya ni sa opinion kang project monitoring. Inaasahan na ang project monitoring na iyo ang kaibahan ni Engineer Aldicoa sa pag-inspeksyon sa tulong mga edipisyo ang ma-report kay Mayor Lenny Robredo tanganing isumitir ang findings na structurally good ang tulong mga edipisyong ini. Asin, dahil naman kinakaipuan po ang soil test sa OPD ni Nolita Sarong Iskalon malang ini ta nire-require po kang National Building Code ang soil test duman sa tulong iskalon na building paitaas. Mayong ECC as in Mayo ning floor plan approved ang Goa District Hospital na pinatugdok ang Kapitulyo Provincial. Basado po ini sa Sarong Insider na nag-tip sa asintado sa radyo na Mayo talaga ning approved floor plan kang DOH, as in Mayo po ning approved na disenyo ang pinatugdok na Goa District Hospital kang Kapitulyo Provincial. Naiyungon niyan ang sentro kang mainit na Facebook war kang kampo ni Congressman Arnie Puentebella, asin man ni Gobernador El Rey Villafuerte, kasurog ang nagtutukaw na mayor ngunyan kang Goa na si Mayor Raquel Lim. Matatandaan na pinag-anunsyo kan munisipyo kan Goa sa paagi ni Mayor Raquel Lim na mabubukasan na, asin man maserbi na, mapangsyonar na ang Goa District Hospital na pinatugdukan Kapitulyo asin pirang taunang natenga. Matatandaan na dahil ini nag-function huli kan problema ang lugar kaya na kinamumugtakan kang Goa District Hospital, ini po da binabaha asin bakong maray ang daga na kinamumugtakan kaini. Sigun sa insider kang asintado sa radyo, mayo po da ay nining ECC, mayo ning approved floor plan kang Department of Health, asin mayo maning approved na disenyo ang DOH. Mga tugang baretang sports, araad dyan!
1: Radyo Guapito.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na.
1: Tayo na sa

0: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
1: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 months, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
0: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong botika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang ulap.
3: Celebrating 30 years of impact. Join us as we honor 3 decades of service, compassion, and community at the anniversary of the Francis

0: uli pa ako.
1: Eh, guwapo po. Salamat po sa pagbakal.
2: Aba, Nunoy, estudyante ka pa sana, pero matibay ka na magbenta.
1: Ihit ko nga ni magtinda, nene. Nagpunsa na ini sa pagbenta ko ng snack sa eskwelahan. Ngunyan, gusto kong magkaiguaninda ko lang negosyo.
2: Kung iyo pala ng pangarap mo, may perfectong kurso para sa imo.
1: Talaga? Ano?
2: Bachelor of Science in Entrepreneurship sa NCF.
1: Ano man manunod din ko dyan?
2: Manunodan mo kung paano magpadalagan, asin magpausuwag ng negosyo. Matutukduan ka man in innovation, financial management, marketing, asin business planning.
1: Ay, paldo. Ako isa niyang pangarap ang mausuwag na negosyo ko. Kundi, magiging realidad.
3: Tama, ang mga dakulang negosyo, nagpupuon sa dakulang pangarap, asin sa NCF. Tatabangan ka, maging entrepreneur, nang nasa tunay na mundo, kanpag na negosyo.
1: Dahil na ako magdududa. Mag-i-enroll na ako sa BS Entrepreneurship sa NCF.
4: NCF, College of Business and Management. Courses offered: Bachelor of Science in Business Administration, Major in Human Resource Management, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Bachelor of Science in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Tourism Management. Bacocoa Level 3 accredited for Bachelor of Science in Business Administration. NCF.

0: affordable quality education. Magbisita sa Samuyang mga helpdesk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
1: Nahihinga nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
2: Makatugang Baratang Sports and Baratang Sports darapo sa tuya kang Naga College Foundation, the home of the Tigers, the home of the Champions. Makatugang kung igwa ka muning mga papaiskwilahon sa kolehiyong unyan ang Naga College po, maugmang ibinabareta. Makatugang na 1,500 pesos lang enroll ka na sa Naga College Foundation. Bukas para sa kabus na freshman. Kahit ano pa ang iyong kurso, magtungo lang sa NCF Main Campus sa MT Villanueva Avenue at lapitan ang mga help desk ng NCF. Sa NCF, mura lang ang mura at di kalidad na edukasyon. May mga internal at external scholarship at flexible payment na options. Kaya para sa mga maeskwela ng college, 1-5 lang, enroll ka na sa NCF. The home of the Tigers, the home of the Champions. Baratang Sports, mga tugang, huminakot ning 22 sa puntos ang nagenyong si Enrique De Leon pagkatapos na panginutan kani ang team kang B Sports kang Naga City sa pagrunot sa kalaban na team na Philippine Villaser Ceres Bacolod sa ginigibo pong 15-under division sa NYBL-IYBL Philippines. Nakonsain sa rupo ining international na competition. Dahil pinaporma kang B Sports ang kalaban na team pagkatapos na tambakan inining sanggatos na puntos na kayo. 139 ang score kang B Sports, 39 lang ang nagibong score kang Philippine Villaser Ceres Bacolod. Ang naging best player, iyo ang nagenyong si Enrique De Leon. Aki kang negosyanteng si Bimbo De Leon. 22 puntos ang sa iyang ginibo. May 5 rebound, 4 na assist, asin man 2 steal. Mientras tanto, sa Enero 2027, ang posibleng inaabangan na rematch nin the boxing legend Manny Pacquiao asin man Floyd Mayweather Jr. matapos ining ma-oktaba hali sa original na schedule ka nakaagas original na schedule na September. Sigon sa MPR Promotion, CEO na si Jazz Mature, inaayos na daakan na company Mayweather ang ibang mga issue may kasumpay sa kontrata asiman obligation bago dagos na may sa final ang laban. Ang enot na paghahampangan ni Pacquiao asiman Mayweather kan 2015, nagtapos ini sa kapanggahan ni Mayweather sa paagi kang unanimous decision. Si Mayweather kaya habo na magtugot na dapat ang sa indang laban bakong exhibition. Gusto kaya ni Mayweather na mayong nakatayang corona sa indang rematch ni Manny Pacquiao. Ang gusto lang ni Floyd Mayweather Jr. exhibition. Tangani daang dai madigtaan ang record gani na dai panadadaog sa kawat na boxing. An bareta pong sendong na inanyog, darapo yan sa tuya kang Naga College Foundation. Mga tugang, mag-enroll na sa Naga College Foundation. Kantidad 1,500 lang, enroll ka na sa Naga College Foundation. Bukas para sa kabus ng mga freshmen, kaya dawa ano pang kurso, magpasiring lang sa NCF Main Campus sa MT Villanueva Avenue, asin ranihan ang sa indang help desk Sa NCF, barato lang asin di kalidad ang edukasyon. May mga internal saka external scholarship asin man flexible payment option para matauan yung pagkakataon. Dawa ang mga tios makatapos ning kolehiyo. Darayan sa tuya kang NCF, the home of the Tigers, the home of the champions.

0: Mga tugang, iyon na po yan ang katelepunan. Kanso to yung mga nagbabagang mga barata sa lado lokal. Sports, digdi sa Sintado, barata alas 7. Ang mga baratang sendong na antabayanan na dara po yan sa tuya kang SGB Pawn Shop, ang pawn shop na may puso, turn your gadget into budget, madyana sa SGB Pawn Shop. Halangkaw kumilatis, madaling kaulay, halaba po ang terms, asiman pwedeng i-renew. SGB Pawn Shop, ang pawn shop na may puso. Daraman ini sa tuya kang James Marketing, asiman Jameson Marketing, ang dealer po kang Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts, na presyong mas mababa pa kumpara sa company price. Dalaman po ini sa tuya kang Nation Gas, ang nagdi-deliver po ning LPG kung naubusan kita ning banggi. Kontakon lang si Kirk 0961-4-2673-0956-015-6800. Dalaman po sa tuya kang Grandmaster Mall, baratong school supplies sa senda pong second floor. Diyan po yan sa Angena Trading. Sa second floor, ang anum na pedaso po ning school supply, considera po yung wholesale. Barato na mga tugang, maray pang quality. Grandmaster Mall, Genardes Avenue, Barangay Igualdad, harani sa UNC. Yan ang mga bareta. Ako po ang sa indong naging parabareta, si Joe Osabal, Diyos Mabalos, maray na agad.
1: Sa inyong nahinanyo ang mga nagbabagang bareta. Digdi sa Asintado, Bareta alas 7.
2: Radyo Guapito.
3: May bago!
4: Bago?
3: Oo, may bago!
4: Anong bago?
3: Bago ang Best Cafe!
2: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
4: Nag-level up?
2: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: 18 pesos lang per sachet.
6: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.

0: Nahihinanyo gikan sa Pilgrim City kan Pikulantia. Pilgrim City kan Pikulantia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: 8:31. Paskaso ng oras. Ang oras, mga tugang, garapos ito ya, Canchera de Belluna Travel and Tours. We are pleased to announce that the Department of Tourism Region 5 has officially renewed the accreditation of Canchera de Belluna Travel and Tours is Incorporated as a tourist land transport operator for 30 tourist transport unit. Valid until 2028. Mga tugang, kung kamo po may plano na mag around the Philippines, tandaan po nindo, Canchera de Belluna Travel and Tours ang sa tuyang dumanan. Ang sa pong safety, ang sa pong comfort, asin ang pag-enjoy sa travel. Yan ang number one concern, Canchera de Belluna Travel and Tours. Available po sa inyo mga tourist buses, minibuses, coaster, and van. Pasyar na kita dyan sa senda pong booking office sa Bicol Central Station, Barangay Triangulo, hanapon nito si Eric Platon. I-follow and like ang senda pong Facebook page, Canchera de Belluna Travel and Tours. Ang oras pong ini mga tugang, darawan po sa tuya kang DLMR Sarcometric. Iguwasi din ang permit to operate from PRC since 2023. Both psychiatrists and psychologists are PNP accredited. Sa DLMR, nagpapanyuro ang mga taga PRC Regional Office. Probado na po ang standard and services. Ang mga services, araw kang neuropsychiatric and psychological tests, clinical assessment, adoption cases, consultation and counseling. Makuha po yan sa Door 34, Crescini Building, CBD2, Buningsia Street, Triangulo, Naga City. Sa tubangan po yan kang terminal kang bus, entrance kang bus station sa Naga.

Hi! Ini po ang asintado sa radyo, Joe Sabal. Magiribanan kita. Oy, paabutan ko na pala ning maugmang pag-celebrar 72nd birthday ni Mama Amel. Sabi din ni Apple Orsini, sabi niya, Sir Joe, good morning. Avid listener mo po si Mama Amel. And ganyan po nagsa-celebrate kan sa iyang 72nd birthday. Baka pwede mo pong makantahan on air. Sakto po, nagdadangog na naman siya digdi sa may dining area. Salamaton. Mama Amel Orsini, nasa terasa na po siya. Nagtatanggal uban habang nagdadangog. Oy, Lola! Lola Amel Orsini, happy 72nd birthday. Yan. More birthdays to come, ha? Kumusta po ang pagtanggal mo ning uban? Ako nga ni, grabe na ang uban ko. 57 pa sana, ubano na, ha? Nako. Kaya, Mama Amel Orsini, happy birthday po sa imo, hali ni Ki Apple, and hali man po sa Sakuya. Happy birthday.

0: Yan. Yan po ang sa kuyang regalo. Mama Amel Orsini. Yan. Okay. Good morning man kay JBC Bayrante. Magandang umaga, Sir Joe. Maraming salamat po sa paggabay sa Radyo Guapito. Dahil po sa pamumuno nyo, mas maging matatag at mas pinakikinggan ang RGFM. Happy first anniversary. Di pa po, sa ano pa? Sa July 21 pa, ha? Samuya pong first anniversary. Okay. Ano pa? Gopadigdi, good morning. Sergio, pwede po pabati po ning happy 16th birthday kay Marlon Abilay Recto dyan sa Kamaligan National High School. Salamat po. Diyos mabalos. Oy, happy birthday, ha? Marlon Abilay Recto, kan Kamaligan. Happy, happy birthday. Hali yan kay Santos. Jerry. Yan. Jerry Santos.
1: Si Joe Osabal.

0: Yan, nagpa-thank you si Apple. Okay, Apple, welcome yan ha. Sige, pag may mga gusto ka mong i-greet. Yan, okay. Oy, good morning pa lang kay amigo tang Derek Acer Harsha, ha? Okay man ang mga vlog mo niyan ni Acer, ho? O, dango ganin do.
1: I-message lang po ako. Ano mga kailangan dito? Bali, copy lang po ng ORCR or copy ng old insurance policy din, kukumpitan po natin. Ang kagandahan dito, guys, nationwide coverage ito. Kahit sa Visayas or Mindanao kayo, pwede nating i-process yung claim nyo. Kung hindi ka pa naka-follow sa page ko, paki-follow na din po ako.
0: Yun lang po, ha?
1: Maraming salamat.
0: Si Derek Asher, ha? O, yan, o. Oy, mga naghahanap po ng insurance, daw ganin doon si Acer, o truhon ta.
1: Another insurance, another day. Guys, kung naghahanap kayo ng auto insurance,
0: another day.
1: I-message lang po ako.
0: Yeah.
1: Ano mga kailangan dito?
0: Basta pag insurance po para sa mga auto, yan. Apodan lang nindo, i-chat lang nindo, apodan lang nindo ang sa kuyang amigo si Asher Derek Harsha. O yan o. Sige daw, son. Lagi daw ning sound. Lagi daw ning sound si Asher. Yan. Okay. Madali lang at...
1: Another insurance? Another day. Guys, kung naghahanap kayong murang auto insurance, i-message nyo lang po ako. Ano mga kailangan dito? Bali, copy lang po ng ORCR or copy ng old insurance policy, then kukumpitan po natin. Ang kagandahan dito, guys, nationwide coverage ito. Kahit nasa Visayas or Mindanao kayo, pwede nating i-process yung claim nyo. Kung hindi ka pa naka-follow sa page ko, paki-follow na din po ako. Yun lang po at maraming salamat.
0: Yeah, di manay. paki-follow po and paki-like ang page ni Asher Harsha, ha? AKA Derek Ramsey.
2: Asintado live report.
0: All right, may report na kita sa luwas. Labu-labuhon ta po, takadakol kitang mga bareta mo niyan. Nasa linya si Roy Ranoco. Roy, good morning, Roy.
3: Morning, manager. Yeah, ako tadi sa opisina kan PDIA.
0: Oy, grabe to, 3.7 million. Kasubago mga aga mga Roy sa San Isidro, 1.3 million man at drugs.
3: Mm-hmm.
0: Kaya no wonder na sa City Hall may siyam.
3: Mm-hmm.
0: May siyam na nagtitira ng shabu sa kamaliwan.
3: Pero kuya, nasa na nin normal na sana ang
0: sabi ni Piscal Cortez, ni Atty. Caloy Cortez. Walat. Nagtataram na ba yan? Sige na, dyan na ako ang istorya ko. Go!
3: Iyo, nag-interview kaya. Kuya Ning, madalan, sabayin na.
0: Sabayin na yan.
4: Kaya naman, hits natin yung kanilang main supply line. Yun po, kalagang nagbabawas yung supply, kung kaya naman may mga ganito tayo, mga high volume seizure, is it because... napag-aralan na natin over the time yung modus operandi ng mga taong ito.
3: Nag-positive si Tulo sa...
0: Drug test na.
3: Yun na. Pinagdala na naman sa regional office sa kunano at ang aning drug test sumunyan. Nag-abot na si
0: Tulo. Dinarana sa regional office, pig drug test, and tested positive si Tulo.
3: Mm-hmm. Tested positive si Tulo.
4: Sa katunayan po, sa illegal drugs is talagang kaya nga sa gobyerno is may mga programa dito sa pag-cut ng supply, pag tapusin natin yung supply, at mabawasan sana natin yung demand. Kasi sa illegal drugs po, minsan ina-apply po yung flow of supply and demand. Pero po, hanggat po may demand, maghahanap po ito ng mabibilihan ng illegal na droga. Kaya, both po yan, pinagtutuunan ng pansin ng government, yung supply reduction at demand reduction, para po talagang magkaroon po ng, kumbaga, masolusyonan natin yung problem ng illegal drugs. Kasi pag itong grupo na to, nahuli natin, yung mga kliyente nito, maghahanap naman po ng ng ibang magsusupply ng illegal na droga sa kanila. So, parehas po yan na problema na sinolusyonan natin. Kaya po, double time po yung ating mga operatiba, yung PNP, PDEA, at ibang law enforcement unit dito sa Camarines Sur para po matugunan natin yung pagbibigay ng ano ng solusyon dyan sa problema na yan.
3: Yan pala sa, kuyan, sa Pakul, kuyan pala manager, Juwen, salamat sila.
0: Ayun, PNP, PDEA, RPDO, RPDO sa PDEA.
4: Pero yan po yung kanilang negosyo. Talagang mag-iisip din sila ng paraan kung paano naman nila maitatago yung kanilang illegal na transaksyon.
3: Halo yun, mag-apo. So, yun, si mga kuya, sa ngunyan, talagang dako pa sila pili mo monitor.
0: Di ba yun sa pili, may babae?
4: Mayo. Minsan po, may nagdadala dun sa kanya. Minsan naman po, pinapapunta siya ng bus sa NCR at siya ang pinapakuha. So, probably po, doon po ito galing sa National Capital Region.
3: Harayo po, ano? National Capital Region ang bigkukuanan kan supply dito sa itong mga nagkadarkop na tagapili.
4: Ito po yung magiging subject ng ating mga future operation.
3: Yan. Madali lang ta pinan ning sa bago pa nila. Okay na, madali na na. Sir, good morning. Si Sergio sa Asintado sa Radyo.
4: Hello, good morning.
0: Good morning, sir. Good morning, Sir Adrian. Malaman lang namin, paano nyo natrabaho ito? Medyo malaki-laki, 3.7. Paano nyo natuntun yung pinakang, ano yan, ano pinaka target yung tao dito, sir?
4: Ito po, Sir Joe, is a product po ito, resulta po ito ng ilang buwan natin na pagmamatsyag ng mga personalidad na nagpapakalat ng illegal na droga dito sa Camarines Sur. At ilang beses po tayo nag-attempt na i-subject to sa isang bypass operation, pero nag-ano po tayo na hindi po natin nakakuha. Kaya pinakala po ng ating mga operatiba yung modus operandi ng mga to. Kung kaya naman kahapon is nung nagkaroon ng transaction po yung PDEA agent na nagpanggap to posture buyer dito sa subject, is nagsagawa na tayo ng bypass operation.
0: So ibig sabihin, sir, nakailang attempt kayo para i-bypass ito, subalit siyempre matutunog din ito siyempre maingat din ito. So sa several attempts nyo, nung isang araw po talagang naging successful, medyo malaki-laki, 3.7.
4: Kahapon po, nakakita po kami ng chance na talagang yun na yung time na maisagawa na namin yung bypass operation. Kasi yung mga previous namin na operation dito sa subject na ito, is medyo maano na po to, medyo madunong na. Minsan po, dine-dead drop na lang niya yung drugs. Kung saang lugar. At minsan naman po, harap to ng madalian or minsan, ibang tao naman po yung ginagamit niya sa pag-abot ng illegal na droga.
0: Nagpapasiguro na rin. Siyempre, nag-iingat na, umiingat na rin ito. So, pero, dahil sa tiyaga, patience ng inyong mga agent, so talagang hindi binitawan hanggat hindi po kayo nakakuha ng tiyempo. And kahapon, doon na nakakuha kayo na nakakuha ng tiyempo at mabuti nga sir, medyo naagahan nyo kasi medyo malaki-laki, hindi pa nila na i-transact yung 3.7 million yun, sir.
4: Actually po, base doon sa ating pagtatanong doon sa subject is talagang nabawasan na po din talaga
0: nabawasan
4: yung,
0: na. So, ibig sabihin sir, nung pagbagsak pa lang ng droga, nakapagsagawa na kayo ng bypass operation, baka mas malaki-laki pa dito sa 3.7, sir?
4: Siguro po, kung medyo na aga-aga yung ating pag-conduct ng bypass, talagang naabutan natin yung supply na hindi pa nababawasan.
0: O, kundi, sir, ito kasi, siyempre, mga matutunog din ito. eh may iingat din ito. Alam naman nila na baka under surveillance sila. Kaya mabilisan daw. Sa nakuha ko sa report, talagang pag dumating agad, ano talaga agad, talagang spread agad yung mga items, sir.
4: Yes po, kasi ito pong mga ganitong personalidad engaged sa ganitong illegal na transaction, Sir Joe, is kumbaga yung operatiba, pinag-aaralan yung galaw nitong ating mga subject. Sila rin po, pinag-aaralan po nila yung galaw ng ating mga operatiba. Kaya nagiging maingat sila para hindi sila mahuli. So kailangan mag-double dime din po yung ating mga operatives.
0: Opo.
4: Sa kanilang movement at pag-aralan din yung galaw ng mga to para na ganito, nahuli natin yung
0: kanilang... So ibig sabihin, sir, more or less, talagang medyo mas mataas pa dito sa 3.7 yung binagsak na droga nito, sir. Mas mataas pa po dito.
4: May posibilidad po, Sir Joe, na mas malaki pa dito sa nakumpiska natin. Okay. Dahil yung distribution scheme nito is... kada subject po ang mababa po siguro ng binibigyan niya 50 grams kada katransaksyon niya.
0: So ibig sabihin kanina na napakinggan po kita Sir Adrian na sinasabi mo parang sa law of supply and demand ito. So ibig sabihin po dahil malakihan yung binabagsak dito. So malaki yung market nila. Ibig sabihin marami hanggang ngayon talaga Sir marami pa rin ang gumagamit ng droga. Sir,
4: yun po yung nabanggit ko kanina, kaya po talaga despite of the program ng ating government is nandiyan pa rin po talaga yung demand. May mga kababayan po tayo na talagang engaged pa sa paggamit ng illegal na droga. Kaya naman po itong mga ganitong personality na engaged sa malakihang pag-distribute ng illegal drugs is talagang nag-iisip sila ng ibang mga scheme na kung paano makaparating dito ng malaking volume ng illegal droga dito sa ating lugar dahil marami silang mga
0: kliyente.
4: Nag-ano rin na tumatangkilik din sa
0: kasi kung mahina naman yung demand dito sa lugar natin, sir, walang mga ngahas na magbenta nito kung mahina naman yung market, di ba?
4: Yes po Sir Joe, kumbaga yun po talaga yung ating sinusolusyunan na ma-rehab sana yung mga kababayan natin na engaged sa paggamit ng illegal drugs. Nababawasan naman po pero ang ano po dyan, itong mga kababayan natin na talagang ganitong nabibiktima ng illegal na droga, yung craving ang ginagamot natin dito. So kumbaga... pag hindi natin dinabantayan itong mga kababayan natin na may access sa illegal drugs, talagang mahirapan sila na ma-rehab.
0: Sir Adrian, labas na po dito sa sa successful yung Bybus operation and I would like to congratulate your office, your team, your personnel and yung mga kasama nyo sa very successful kasi kinukonsider natin na talagang medyo malaki na po ito, 3.7 million. Kung naibahagi ito, na-i-distribute ito, nako, maraming mabibiktima nitong napakalaking halaga ng drogang ito. Sir, may tanong lang ako. Labas na po dito sa inyong very successful drug buy-bust operation. Noong nakaraang araw, medyo talagang malaki yung balita dito sa nangyari hong drug test dyan sa City Hall ng Naga City na kung saan siyam ang nag-positive sa pinagbabawal na droga. Sa intel report niyo ba, sir? Saan kaya kumukuha ng... saan ba yung source ng mga ibang mga empleyado ng City Hall ng Naga? Kasi bakit ganito karami yung nag-positive? Sa 100 na random drug test, siyam ang confirmed nag-positive. Sa inyong intel, sir, saan ba kumukuha ng droga yung ibang mga possible na mga gumagamit dyan sa City Hall ng Naga, sir?
4: Dito po kasi sa Naga, patuloy po yung ating sinasagawang monitoring at supply reduction effort. Mm-hmm. Kumbaga may mga barangay pa tayo dito na talagang infested pa ng illegal na droga. So sa ngayon po, di natin ma-determine kung saan po sila kumukuha ng illegal drugs.
0: So kasi sir, joint operation ng RPDEU at ng PDEA na PDEA Camsur, nakahuli dyan sa may San Isidro, 1.3 million. Bybus operation din, sir.
5: So ibig sabihin talagang medyo seryoso yung problema ng drug sa lungsod ng Naga, Sir Adrian.
4: Actually po, isa po yan sa tinututukan natin kasi yung Kamsur po, province of Kamsur sa kabuuan, is talagang ito po yung pinaka transshipment point ng illegal drugs dito sa Bicol region. So hindi pa, Naga po is sharing with the same problem with the other municipality sa probinsya po ng Camarines Sur. Kaya nagtutulong-tulong po talaga yung mga law enforcement operative na maano natin, mabantayan natin ang pagpasok ng supply dito sa siyudad ng Naga.
5: So, kayo po, Sir Adrian, sa inyo sa PDEA, talagang marami pang barangay dito sa Naga yung infested pa ng problema sa drugs. Yung mga dati na, sir, na barangay, yun pa rin ngayon, problematic pa rin, sir?
4: Ang monitor, kumbaga po, yung barangay na dati nang affected is talagang yun po yung tinutulungan natin na kung paano po masolusyunan ng problem sa illegal drugs. Kaya nakikipagtulungan tayo sa local government unit, sa barangay, na mamonitor natin itong mga personalidad na nating minomonitor para po bantayan natin yung kanilang activities at mailayo natin yung itong mga kababayan natin na user at ito ng mga pusher is talagang humahuli na natin kung hindi pa talaga sila umaalis na sa kanilang illegal drug transaction.
5: Possible ba, sir, na may kaugnayan yung huli doon sa Pili na huli nyo at yung dito ngayon sa San Isidro na nasa 1.3? Hindi kaya part yun ng ano, sir, ng ibinagsak na Shabu dito sa ating lugar?
4: Sa ngayon po, magsasagawa tayo ng verification kung dito sa ating nahuli kahapon at dito sa nahuli po ng Naga City Police Office kung isa may ano source, sila, may connection
5: kung,
4: sila.
5: Oo, kung isa lang yung source nila, sir, yung ibinagsak rito. Baka part yan nung, kasi malakihan yun, sir, yung nahuli nyo, 3.7. At halos yung kasi, sir, yung mga nahuli nyo dyan sa Pili at yung nahuli dito ngayon sa Naga, halos parehas po yung mga trabaho, mga security guard, yung ang mga trabaho hindi masyado, ano yan, ano, sir, malaki yung sweldo.
4: Yes po, actually yan po yung sinasamantala yung ng drug syndicate ngayon na yung mga kababayan natin na mababa yung income, yung talaga po yung na-recruit nila kasi nga itong illegal drug transaction is highly profitable. Kahit ganitong ang placement ng mga nahuli natin is bodeguero o taga-distribute, kumbaga yung kung kumpara mo sa sahod ng isang security guard o sahod ng isang driver,
5: construction worker.
4: Talagang construction worker. Malayo po talaga yung nakakuha nilang halaga dito sa pagpapakalat ng illegal na droga at dito po kasi, sabi po ng mga nahuli natin is oras lang, hindi naman na full-time yung kanilang yung kanilang pag-distribute ng illegal drugs.
5: Oras lang at hindi full-time. Pero
4: oras lang pero highly risky po para sa kanila.
5: Hindi full-time pero magiging full-time siya sa kulungan.
4: Yes po, Sir Joe.
5: Sir Adrian Pardo, ang provincial officer ng PDEA Kamsur. Congratulations sa team niyo, sir. At sibagan nyo pa para mahuli po natin yung mga talagang iba pang mga... Pero nahalata ko, sir, yung huli nyo ngayon. Mababa na palagi yung milyon, ha? Sir?
4: Inaano po natin na makakat po nating supply ng illegal drugs dito. Pero hindi rin po natin abandona yung mga problem na kinukomplain sa atin ng barangay. Kaya hindi po natin papabayaan din yun.
5: Apo. Sir Adrian Pajardo, maraming salamat at congratulations sa tropa niyo, sir.
4: Thank you very much po, Sir John. More power po.
3: Okay, salamat si provincial officer.
5: Dahil daw rin may connection talaga ito dahil Palestina, tapos
3: pwede.
5: San Isidro. Uy, baghara diyan lang.
3: Rani lang yan eh, sa may portion kan Palestina.
5: Tapos dakulaon parehas.
3: Oo. Kulang-kulang 4 million sa Pili.
5: Dai, sa Pili is 3.7. Kulang-kulang.
3: Kaya kulang-kulang 4 million.
5: Iningdigdi sa San Isidro is nasa 1.3. Kaya pag sinaraw mo siya, worth 5 million.
3: Kaya pwedeng sinlaman sa laan, kaya na lang magkabiristo.
5: Baka.
3: Nagtatransaksyon ang digdi sa Naga sa Krasa Kamsol.
5: Okay.
3: Manager, iyan sa itong informasyon, gikan sa PIDIA, Roy Ranoco.
2: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
5: Oy, darayon sa tuya kang Paulinement. Mga tugang, pag ang tuhod, kasukasuan, likod, payo, daghan, bitis, legs, asin kung ano pang parte kanawak makukulog, nako, Paulinement ang katapat kayan mga tugang. Ilahid lang nindo sa makulog na parte kang hawak, i-massage, sa loob po ning pilang minuto, yan, makakamatay ka nining kagang hawaan. Hindi ulita sa aninulita, walang aw sa paw. Dalaman po yan sa tuya mga tugang kang EO Executive Optical. Mga tugang, ang EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear come to EO Executive Optical. Dalaman po yan sa tuya kang Del Waterwise. Tanganing makatipid na kita sa mineral water. Dahil ako magpapadeliver ng mineral water, magpakabit na po ang mga tugang ng water purifier. Water purifier, pigpupurify po ang tubig hali sa MNWD. Pigkakabit lang po yan sa poset kansendo po ng mga lababo. And pag naikabit na po yan dyan mga tugang, maagi yan sa water purifier, ipigpupurifier po ang sendong inumo na tubig. May hot and cold na po yan mga tugang. Dai ka na magpaparapa-deliver pa. Tubig kang MNWD ang gagamitin mo na. Ipig-purify po yan kang water purifier kang Del Waterwise. Tanganing maaraman mo kung ano ang bintahe. Apo na lang nito si Ma'am Marie Arevalo Almansa. Haputon nito siya sa 0918-704-8257. Diyan po yan sa Dicho Building, Mayon Avenue, Naga City. Oya pa, maugmang barata mga tugang ha. Bukas na dawa, bukas sa kahit sinong gustong bumisita sa NCF Campus. May basar po sa NCF Campus ha. May mga raffle, giveaways at pre-mini P-pop concert sa July 18. Oh, ano niyan? 16. July 18 is Saturday. Tama ba, John? Son? Saturday? O sa July 18 po, igwaning free mini P-pop concert sa July 18 sa Naga College Foundation. May mga paraffle giveaways. Sa ngunyan po, July 16 and 17, igwa po ning P-pop Random Public Dance Challenge. Alas 2 sagod, alas 3 po ning hapon, asin naka-live sa NCF Tigers Tambayan Facebook page. Lahat ng P-pop fans ay maaring bumoto para sa kanilang favorite P-pop group at ang mananalong Tigers sa P-pop Group Choice Awardee ay papadalhan po ng trophy sa kanilang headquarters. Ang voting ay bukas sa kahit sino. Isang beses lang pwedeng bumoto sa isang P-pop group bawat tao, bawat araw. Pwede ang bumalik araw-araw para bumoto sa July 16, 17, 18, 25 at August 1. Voting ends on August 1. Abangan ang P-pop performances ni na James, Isaac, Barde, Michael Angelo, James Isaac Barde, Michael Angelo Senfroso, John Kurt Banyadera, Academy of Rockies, A-Roar A, at Bicol Drug PH Santambayan Quad. Lahat po ito sa Naga College Foundation.
2: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
5: Good morning, Sir Joe. Pakibati man po ning happy birthday sa Onika Iha ko, si Chriselle Gail Llorente from Mami Nel Llorente ng Santo Niño Minalabac, Camarines Sur. Yan. Happy, happy birthday po sa saiyang unika iha, si Chrisnel Gail Llorente. Kang Santo Niño Minalabak.

0: Happy birthday man kay Angeline Pacardo, ali yan kay Banjo Borigas, kang Gio Borigas. Salamat po. Happy birthday Angeline Pacardo. Aradyan, Antabayanan. Ansa tong kooperatiba?
1: Radyo Guapito.
2: Nosol Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, magwheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nosol Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nosol Tire Supply.
3: Pag tinatanong ako kung anong profession ko, ang malutong kong sagot, proud na proud public school teacher ako kasi nagiging bahagi ako sa paghubog sa kinabukasan ng mga batang nasa bundok. Kaming mga guro, ang number one na candidate kung pasmatlamig ang pag-uusapan. Oh, totoo yan. Malayong nilalakbay namin. Tatayo pa during classes. Tsaka, susulat pa sa blackboard. Tambak pang paperworks. Yung literal, mula ulo hanggang paa ang sakit at discomfort. Ngunit, iisa lang ang maaasahan ko pagdating sa pasmatlamig. B.A. Yo, Pauliniment. Ang Pauliniment kasi, my power to turn pain and discomfort into relief. Ginhawa talaga ang dulot ng Pauliniment. Ang Pauliniment kasi, sobrang bilis magtanggal ng sakit. Kaya ang Pauliniment, kapag ipinahid ko, mapifeel ko kaagad yung coolness na talagang nanunuot at tumatagal talaga. Ang Pauliniment, 15 years ko nang ginagamit yan. Kung sa love life daw, walang forever, aba sa Pau meron, hindi ka masasaktan. Kasi nga sinasabi, walang aus sa Pau.
4: Kaya ugaliing magpahid ng Pauliniment araw-araw dahil walang au sa Pau.
5: Pauliniment is available in all leading drugstores nationwide.
6: Good vibes mga kapamilya. Live on air kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
7: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
6: So ang iBerry nakatulong sa'yo, Tita?
7: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
6: Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot-kayang presyo. Sinda po, nagsiservi 24 oras. Konbinyente po ang sa indang lokasyon, may fully air-conditioned saka wifi ang sa inda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities. Antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto ka mo na nasa lehitimong kamot ang sa inda pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaman, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa kababayan niya itong tikapo sa buhay. Nag-o-preser man si Daning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundo kan sa inyong mga mahal sa buhay na binabawian ng buhay sa imana party kan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchor T. Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de Lopieres.
10: Bawal ang kabit. Bawal magtakod kan linya ng kuryente sa ibang harong o pagtap kan linya hali sa lehitimong koneksyon na mayong pagtugot o permiso hali sa Kasureco 2. Ini ang mas istrikto asin pinakusog na kampanya kang kooperatiba base sa Anti-Filferage Act o Republic Act 7832. I-report ang illegal na koneksyon ng kuryente sa numero 0992-950-9683. Ang gabos na impormasyon kan nagsumbong mantinidong confidential sa kampanya.
11: Kasureco 2 Safety Tips. Iwasan ang paggamit octopus connections o paggamit ng surumpay na extension wire. Posible ini ma-overload as in magkausan, limalas o araw kan kasulo. ang pagrundom na inihali sa Casureco Dos. Casureco Dos Tipid Tips. Limitaran ang perming pagbukas ng refrigerator kung daiman kaipuhan. Init para maiwasan magdakol ang konsumo as hindaiman tulos maraot ang ref. Ang pagrumdom na inihali sa Casureco Dos.
12: Sa aircon, ang easy way para mapababa ang konsumo ng kuryente ay ganare. Ang aircon dapat compatible sa kwarto. Abay, oo naman, ang kwarto at aircon parang love team yan. Dapat i-compatible. Depende sa laki ng kwarto, merong compatible na aircon diyan. Pag mataas ang horsepower ng aircon, tapos kaliit naman ang kwarto mo, ay di sayang lang ang kuryenteng kinukonsumo mo sa malaking kompresor. Pag mababa naman ang horsepower, tapos ipagkalaki ng kwarto, ay di todo kayod ang kompresor mo. Laging hirap magpalamig. Ang takaw pa sa konsumo. At syempre, dahil love team sila, makasarili sila. Ayaw nilang ishare ang lamig ng kanilang pagmamahala. Kaya dapat walang singaw. Ang pintot mga bintana ay nakasarang maayos para ang lamig ay hindi napupunta sa iba. Ayaw din nilang may nangingialam. Yung init, pilit pinapasok sa kanila. Kaya dapat ang bintana ay di mapasok ng iba. Harangan ito ng kurtinang makapal upang init ng araw ay off-limit. Tandaan, konsumo sa kuryente kayang pababain. Easy-easy. Bayarin sa kuryente, bababa.
13: Sa paggamit ng aircon, idiskarte mo. I-power mo, i-safety mo, i-secure mo, idiskarte mo.
14: Naigibuhon istaran ang kulungan asing magbayad ng penalidad hanggang 50,000 pesos. Anti-Filferage Act o Republic Act 7832. Report sa Casureco Dos ang ilegal na koneksyon ng kuryente sa numero 0992-950-9683. Ang gabos na informasyon ka nagsumbong, mantinidong confidential.
11: Casureco Dos Safety Tips. Daibayaan na naka-maximum speed ang electric fan ng halawig na oras. Ini para maiwasan mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ay pagrumdom na inihali sa Casureco Dos. Casureco Dos Tipid Tips. Kung minabakal bagong appliances, pili mo ng EER o Energy Efficiency Rating kaini o STARS. Mas halang ko na energy efficiency rating na STARS, mas mababa konsumo sa kuryente. Ang pagrumdom na inihali sa Casureco Dos.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
0: Oras sa ngunyan, mga tugang, sakto na po ang alas 9, Jess nin pag-aaga.
15: Uyan ang ngunyan, ang programang Ansatong Kooperatiba. Programa sa Radyo kan Casureco Dos. Ma-informa, ma-diskutir, asin masimbag sa mga kahapotan. Reklamo pati anunsyo sa dalagan asin operasyon kansatong kooperatiba. Ansatong kooperatiba. Makiaram kita, magmangno asin magtabang. Ngunyan, uya ansa indong host, Joe Usabal asin Rener Bukay.
0: Makatugang, Diyos maray na aga. Adaw mo niya na Webes, syempre, ano sa toong kooperatiba? Uy, may abiso na ha. May abiso na ang NGCP. Ha? Pakidalano nindo itong video kang NGCP na i-post na sa Asintado sa Radyo na igwapo ning possible na increase na naman kang transmission rate sa NGCP ba kung kasuray ko? Sa NGCP. Okay. Kabali man ang kasuray ko siyempre. dalanan nindo ini yung video, ini pong singil sa kuryente ngayong buwan, tataas na naman ayon sa NGCP. Oya po, dagugan nindo ini yun. Actually, madali lang, Tabi Ner. O yan o.
16: Nasa higit 1 peso and 46 centavos per kilowatt hour ang overall transmission rates para sa June 2026 billing period na sisingilian ng mga distribution utilities.
0: Adyan, tayo papadalan mini ni Riner. Ner, good morning! Partner, where are you?
17: Good. Yan. Good morning, Sir Zo. Sa gabos po na nag-aantabay ngunyan na pagkaaga.
0: Where
17: yan
0: na you? Data ka nahihiling.
17: Ah, dahil nahihiling.
0: Oo. Oh, oh.
17: Yan. Okay na.
0: Where na you?
17: dito na me.
0: Dito na me.
17: Yan. Dito na me. Yan.
0: Okay.
17: Yan. Good morning po sa gabos na nag-aantabay ngunyan na pagkaaga. Live po kitang nadadalan sa Kasureco to Facebook page. Yan, ang sa tong kooperatiba Facebook
0: talaga,
17: page.
0: Iba man talaga, and, iba man talaga ang ilaw sa Kasureco. Nakakapagod.
17: May pulbo yan.
0: Ha?
17: Pandagdag yung pulbo yan.
0: Dahil maputi ka dyan, ilingan mo. Ilingan mo ang ano tao sa screen. Oh, abang puti mo, ako abang itom ko. Oh.
17: Day, epektibo lang si Pig iinom ta sa katigahap na siguro.
0: Sige.
17: Joke lang yan. Okay, yan. Sa gabos po na nag-aantabay ko niya na pagkaaga.
0: Mm-hmm.
17: Yan.
0: Kasi bago ka nag-intro, may mention ako. Mm-hmm. Nadalan ko kaya si video ang NGCP. May painot mm-hmm. na baga. May painot mm-hmm. na may yeah. increase sa transmission generation yata o transmission?
17: Hindi, transmission.
0: Transmission.
17: NGCP.
0: May painot na baga. Nagro malangkaw na naman mo niyan. Kita ini yung July rate.
17: Ayan. Try tang i-analyze at yan kung mm-hmm. ano si gusto nang sabihon kay itong mga ancillary services.
0: Yan, itong ancillary services na sinasabi.
17: Mm-mm.
0: What is ancillary services? Yan. Ayan, explain pa yan.
17: I-ano ta kung ano ang ancillary services.
0: Uh-huh.
17: Pag sinabi kayong ancillary, yung mga backup.
0: Backup.
17: Data, identify kung, although ang transmission.
0: Aramoner, kay puwantang i-discuss ni, taara mo, mm-hmm. pag naglangkaw ang kuryente,
17: mm-hmm.
0: magbasa ka ng Facebook, taang muda sa Kasureco.
17: Actually, yung ano yan, dahil kita si nakaprontera, kita si nagsisingil, nagpapakulekta, na kung sa in, kung hihilingon mo man kay Sir Jo, kung magamit kita ng kuryente, tapos ang NGCP masingil sa satuya, masingil ang generation, masingil ang distribution, kumbaga kanya-kanyang siring ang masingil ang gobyerno sa buwis. Siguro bulan-bulan kadakol-dakol bills ang maabot sa to. Ano po?
0: Kaya ikinarga sa bill kang distribution
17: sa bill utilities. Na kang distribution. Dahil kung hihilingon mo ang sistema, kita ang mga electric cooperatives o distribution utilities ang nakaprontera sa consumer.
0: Kaya ang lamuda.
17: Dahil kita si last.
0: Ang lamuda sa distribution utilities.
17: Distribution. ang ibatang consumer, ang gabos na ini na paglangkaw na dalagan sa kooperatiba.
0: Okay. Ner, pwede bang tawan ta ning dikit na oras ining
17: video?
0: Sige po. O, niyo?
17: Siguro
0: kung pirang minutes lang ni garo mga 2 mga baka less two than 2 minutes eh. Okay.
17: Siguro kung ano Sergio, may nag-aantabay na taga NGCP kung ano man si
0: reaction
17: medyo may kakulangan o reaction sa discussion, pwede kita mag-participate dahil aminado man ako sa partiko limitado ang pagkaraman ta pag-abot sa transmission line.
0: Pero di ba ni dalanon ta lang
17: Sige po, sige po.
0: I-interpret ta in a layman's term, ano, itong sa pagkakaintindi ta, kung may kulang ang sa tuyang pagpapaliwanag, then i-supplement na lang kang taga NGCP, Ner.
17: Okay. Sige po.
0: Okay po.
17: Sige.
0: Dalano ta po ining video kang National Grid Corporation of the Philippines. Go.
18: Kung nagtaas ng higit 10% ang ancillary service rates na siyang nagtulak pataas ng kabuuang transmission rates ngayong Hulyo. Nasa higit 1 peso and 46 centavos per kilowatt-hour ang overall transmission rates para sa June 2026 billing period na sisingilin ng mga distribution utilities at electric cooperatives ngayong Hulyo. Mas mataas ito ng halos 1% kumpara sa halos 1 peso and 45 centavos per kilowatt-hour noong Mayo. Tumaas kasi ang ancillary service rates na nasa higit 79 centavos per kilowatt-hour sa June 2026 billing period kumpara sa higit 72 centavos per kilowatt-hour noong nakaraang buwan. Ang ancillary service rates ay ang halagang binabayaran para sa kuryenteng pambalanse ng grid sa mga pagkakataong may supply-demand imbalance. Kinukuha ito mula sa AS Reserve Market o sa mga power generator na may direktang kontrata sa NGCP. Ang transmission wheeling rates ng NGCP bumaba ng halos 10%. Nasa higit 50 centavos per kilowatt-hour ito mula sa higit 56 centavos per kilowatt-hour noong Mayo. Ito lang ang sinisingil ng NGCP para sa paghahatid ng kuryente. Tandaan, sa kabuuang electricity bill ng mga consumers na yung buwan, nasa 50 centavos per kilowatt-hour lang ang napupunta sa NGCP para sa pangunahing servisyo nito na paghahatid ng kuryente. Pinakmalaking bulto ng sigil ay napupunta sa mga power generators na gumagawa ng kuryente at malaking porsyento rin sa mga distribution utilities na naghahatid ng kuryente sa ating mga tahanan.
0: Oh, ano, Ner? Oh, sige daw.
17: Ayan. Ancillary talaga.
0: Ancillary services.
17: Siguro in layman's term.
0: Ito daw ang ano, sabi niya, ancillary services. Inisip pambalansi.
17: Pambalansi siya. Halimbawa, ang NGCP baga si...
0: transmission.
17: Kasi may control. Kasi may control kang supply.
0: Okay.
17: Dahil sinda si connected sa mga power plants.
0: Oo.
17: O si generating.
0: Sa power generator. Sa mga power generators.
17: Yan.
0: Oo.
17: Halimbawa, may nag shutdown ng planta.
0: Mm.
17: Yan baga si ongoing na investigation mo niyan. Mm. Nasa 16 to 18 na power plants ata si nagkaigwan ng problema.
0: Oo.
17: Nagkaigwan ng outage.
0: Mm.
17: Pwede nindang ikuha kung sa ina connected sa indang grid o ining sa indang transmission lines.
0: Mm.
17: Para masuplayan ng kuryente itong mga apektadong distribution utilities.
0: Mm-hmm.
17: Sa madaling pagpapaliwanag, garo si line rental, ano, the more kayang harayo si dadarahan mo kang kuryente, susuplayan mo ng kuryente, may charge po yan.
0: Mm-hmm.
17: Ano po, kung nagkaigwa ng problema, halimbawa sa Visayas, nagka-problema si supply sa Visayas, ining Visayas grid, pwedeng magkuha ng kuryente sa Luzon. Si travel time o itong rayo from Luzon to Visayas hanggang makaabot sa electric cooperatives, yan. Kaya ang mangyayari, Sergio, itong servisyong ito, kabali po yan duman sa babayadan o ipapasa sa consumer. Kung hihilingon po nindo, igwa kaya kitang mga lugar na talagang may nakaposisyon naman na ready ng naka-ready na si transmission lines kang NGCP, kaya lang mayo maning mga investors o si generating o itong mga generation company, mga planta ng kuryente na nagpo-put up ng power plants. Kaya baga yan si pigpapaliwanag mga NGCP, naka-ready man sinda, kaya lang ang problema igwang mga planta o mga investor ta na nagpo-put up duman sa mga mayo paning linya kang transmission lines.
0: Mm-hmm.
17: Yan. Ngunit na nangyayari, araw kaya ng sitwasyon, pag may nakakaigwa kita ng mga outage o force outage o emergency outage sa mga power plants, yan, nahugot sinda sa ibang lugar na may planta na connected sa grid.
0: Mm-hmm.
17: Yan. Kaya kabali yan sa singil. Kaya kung hihilingon mo, Sergio, may mga electric cooperatives kita sa Visayas, I think Region 8, na mas halangkaw pa si line rental as compared naman sa binabakalan ng kuryente.
0: Paano yan, Er?
17: Technical. Ang nangyayari, Sergio, Kaya nga, nag-aangal baga sa ibang mga distribution utilities sa mga electric cooperatives.
0: Mm.
17: Ta, ang siguro, ano, kung kang pagpasar, kang itiralo, way back 2001, applicable si mga nahihiling na reglamento that time, siguro kaipuhan tanangon yan, amendaran, and ibagay sa pangangaipo kang sa tuyang mga consumer and distribution system kang kuryente. Mm-hmm. Kabali na po si transmission lines.
0: Mm-hmm.
17: Medyo deke kita familiar sa bagay na yan.
0: Mm-hmm.
17: Medyo ano na yan eh. Dito na sa ako pag-abot sa distribution system, kang kooperatiba o kang kuryente, dahil nasa transmission.

0: kainin sa tuyang mga power rates o babayadan sa kuryente kada bulan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya medyo ano, yan ang kaipuhan sigurong taanan ng pansin kang sa tuyang mga o kan sa tuyang gobyerno as in, siyempre ining mga may gustang congressman saka senators, ano?
1: Mm-hmm.
0: Tabangan kita kung paano ang araw kaya ning sistema masolusyonan dahil habang naghahaloy kay Sergio, naglalala si problema pag abot sa kuryente. Nang epekto, talagang mahal ang, mm-hmm. ang sa tuyang mababakal na kuryente,
1: mm-hmm.
0: Na madidipisilan. As in, masasakitan na makabayad ang sa tuyang mga consumer.
1: Mm-hmm.
0: Kaya iyo po yan, ano, medyo nagkakaigo lang kita ng advance information, nagpainot na si NGCP,
1: mm-hmm.
0: and nilalao man taman na talagang by July, o ngunyan na July, talagang may posibilidad na maglangkaw pa ang satuyang taripa sa kuryente.
1: May chan, may ideya ka na ba? May ideya ka na ba, Ner, kung mga pira? Kasi may nadidinog na kong istorya na mukhang mm-hmm. ang idadagdag dito sa transmission rate, mukhang lampas na abagang piso.
0: Ayan. Kung transmission pa lang yan, may pa si generation.
1: Si generation.
0: Medyo
1: although sa bago, ano? Pigdadagog ko si, pigdadalan tayo itong sa NGCP. Sabi niya baga, agarong mga nasa 77, ano yan?
0: Centavos.
1: Centavos, oo.
0: Oo.
1: O yan, sa transmission.
0: De sa transmission si, pa lang yan.
1: De pakabali si generation.
0: Data aram kung ining computation na ining kang NGCP applicable sa gabos na distribution utilities.
1: Mm-hmm.
0: Hilingon taman giraray si mga possibilities aram mo general si approach inda. Igwapa kitang Visayas.
1: Mm-hmm.
0: And portion kang di ko lang aram ko nakaabot na sinda sa Mindanao. So may portion kay diyan na nakakuha pa sa Napocor, ano. Kaya yan mag-prepare na lang po kita. No? Maski sa ibang electric cooperatives, nagpainot na po ba ganing abiso na talagang malangkaw pa ba ang unyan na bulan na July 2026. Kaya lang si eksaktong kantidad, medyo may pakitang maitatao. Ano? Mm. Dahil ito kaya transmission, may pa dyan si generation. Mm. Ano po? Kaya yan, mag-prepare na lang.
1: Basta maganda.
0: Maganda. Anyway, tabi Sergio, siguro ano, inutuntam mo na si Ma'am Joanne Sabanal, si Director Joanne Sabanal.
1: Aba, makaka-ulit ka naman.
0: Para ng... makabuelo kita. Sige. Chan. And si may mga hapot sa rates, ipipresentar ko pala na chan, itong comparison ta, si data na ready tango niyan, si rates kang 2024, 2025, and ngunyan na 2026. Hilingonta, no? Hilingonta kung ano si mga bulan na naglangkaw kita, and ikumparata si sitwasyon po ngunyan na 2026. And napag-ulayan ta naman lang si percentage, natukar man kang NGCP duman sa video ninda na, na i-play ta ngunyan, kung gura nung porsyento kang nakaaging bulan si na pasiring o na ibayad ta sa NGCP, sa generation, sa distribution, as in sa mga government revenues.
1: Okay.
0: Ayan. At yan, abangan po nindo yan. Kung may mga ako, hapot po kamo, yun ang tamang oras para at least maliwanagan kita kung ano po si mga day malinaw sa satuya, sa binabayadan sa kuryente, si portion kan sa satuya mga bill na binabayadan bulan-bulan. Kung ano po si mga queries nindo, siguro i-comment na lang at yan di-discuss.
1: Lalong-lalo na, Ner, si itong nagre-reklamo sa bayadan sa bill na dahil ninda pigihiling si send ng previous kilowatt hour use saka sa present kilowatt hour use. Dapat dapat kaya itong mga nagre-reklamo nagahapot. Tanong yata araw gani ang bilmi. Dapat hiniling ninda si nagamit na ng kuryente kang bulan na Mayo sa kaninda ikukumpara duman sa bulan kang June na kung sa na-reflect ini ngunya na July, di ba?
0: Tama po.
1: Mm.
0: Kaya yun po yan, ano, abangan tayo na chan. Mas magayon na
1: kadakli ka nagre-reklamo
0: malinawan.
1: Ner, kadakli ka nagre-reklamo

0: bakong kadakli, kundi talagang almost 99% na nagre-reklamo, naglangkaw si Sendang ginamit na kuryente.
1: Yan. Talagang sa part kang consumer, iguaman po. Iguaman ning, kumbaga nakakontribute man si Dakula Nindang na konsumo kuryente.
0: Okay.
1: Yan. Tabi, Sir Joe, ano? Try itang makontak si Ma'am Joanne.
0: Yan na si Director. Director Joanne Sabanalcan Milaor. Mm-hmm. Abardao. Kunyao na si Director Joanne.
1: Mm-hmm. Yan, pinagbautang makaulay si Ma'am Joanne, si Director Joanne sa Sabanalcan Milaor District. Taigwa siyang papaabuto na event o programa igdisa sa iyang nasasakupan na distrito.
0: Sa Milaor?
1: Sa Milaor.
0: Okay.
1: Yan. Kaya, atyan, siguro kung makontakta na.
0: Yao na?
1: Yao na. Yan.
0: Mm-hmm. Ano nga na ito, say complete name ni Ma'am Joanne, Director Joanne?
1: Montserrat Joan Sabanal. Yan.
0: Oo. Talagang pinag-inom doon si complete din. Montserrat Magaraw Joan Sabanal.
1: Bakong baranggayan sa Magaraw. pero mas bistado si Director Joan. Joan, Joan Sabanal. Alawig kaya bagang pangalan. Oo,
0: may Montserrat kaya. Montserrat kaya bagang Magaraw. Ah, sige na.
1: Iguha siya sa distrito niya, Sir Joe. Ning information education program na ining barangay kang Balagbag.
0: Balagbag.
1: Sa kaigdi sa covered court kang Milaor ang venue. Yan. Siguro sa para at least i-discuss na marini Ma'am Joanne as in maimbitaran.
0: Saka maimbitaran si mga taga Milaor.
1: Yan, na mag-atindir. Sa aga na ini as in sa Saturday. Duwag aldaw po yan.
0: Okay. Ma'am Joanne, good morning.
2: Hi, good morning. Good morning, Sir Joe, saka mga nag-aantaway sa station mo.
0: Apo. Director,
2: Apo.
0: Uy, nahiling ko na naman si Magayunon mong picture, oh.
2: Sa'yo.
0: Oh, yan. Oh, yan, Magayunon mong picture, oh. Oh. Garo, ano ni, kuan ni sa imo kang 1970.
2: Jesus Maria, dahil maan, garo. Ang ISD manager pa ko.
0: Oh, ino. Ini ka na ni Ro. Sa screen.
1: Eh, mani. Digihiling ta.
0: Garo baga si...
1: Garo, binawi sa kiray.
0: Binawi sa kiray. Yan ang kiray talaga. Sakang hikaw.
1: Ing hikaw.
0: Okay, anyway, sige. Ma'am, Director Joanne, may event pong gigibuon dyan sa Indo sa imo na sa Kupana Distrito. Sa banuan po kang Milaor, pwede po ma-share mo sa muya, tangani ma-inform ta po ang mga consumer kang kasore ko to dyan po sa distrito mo sa Banuan kan Milaor.
2: Ayo, Diyos maray na aga po. Magkakaigwa po ning ano, information education campaign. Saro, ini pong programang ini, medyo haloy-haloy na pong nagkaigwa kayan, pero mandato po ni kang National Electrification Administration. Part po ni kang corporate social responsibility ta na mag-update kita sa sa tuyang mga miyembro konsumidoras kung ano mga benepisyo. Pigraranita po sa inda. Halimbawa, arog sa Milaor, mapakonektar sinda application. Then po ni sinda mapa main office ta one-stop shop po ini. So ngunyan pong July sa aga po, 9:30 to 11:30 sa Del Rosario po covered court. So ang ano po diyan pinapa-attender po si mga yaong po sa Del Rosario, si yaong po sa itong mga part po tulong barangay po 'yan. 100 to 150 packs, magkakaigwa pong apat na dyan po, babarangaon po dyan. Pre-membership seminar. Buot sabihin, kung ma-apply ka po bagang kuryente, maduman ka pa sa main office mo nyan, sa centralized. So, pigranimi po, one-stop shop. Then na po sindama pa main, dumana po sindama ko ang forma, dumana po din sindama seminar. So, inot na inot po dyan sa pre-membership seminar. Si mga depa po member na gustong magpa-member, si mga mapa-change of name po, dyan na din po gigibun, si mabayad, si consumer welfare desk, but sabi yun, si mga may complaints po, halimbawa sa brownout, may complaint po sa halimbawa kaipuhan pong ipa-trim si sa barangay or kaipuhan po kung ano po ang mga problema, sisimbagon po yan. So, bali, apat na sa 150, i-accommodate po yan, may paraful pong itatao ang kasureko to, tapos matao pong pasnak diyan. So yan po, half day po yan, part po nga ni sinasabi ming mandato, mandated po ang kooperatiba na may part po yan kang cash operating budget, igwa pong budget diyan. Taon-taon, nagkataon lang po na medyo bilang director, kita po ang pilot project mo niyan dahil pinaglaban ta po ini sa board, eh may inot po ang Milaor. Masurunod po ang ibang distrito. Sa 18 naman po, balagbag naman po yan. Balagbag, Flor de Lis, Santo Domingo, 100 packs naman po yan. The same po, half day lang po siya. So iniimbitaran mi po si gustong magjaran, magdara lang po kamo somehow ng ID identification ko dahil pa, kung mayo po kamo mapamiembro po kamo ta sabihan po nindo i-discuss pa po pala dyan itong 4 piece po baga lifeline rate si gusto pong mag-apply ng senior citizen tapos yaong po dyan si pag-imbitaran mo po si Mayor Bing Yuste, si Vice Mayor Cap Abel, si mga kumayo po sila makakataram si Kagawad, pero kaibahan ko po ang Board President si Maria Luisa Rosin. Saka riyaon din po dyan si mga supervisor, si OIC po Kang Milaor, para magsimbag po duman sa mga kahaputan kang miyembro konsumidores. So ini po, saro po ning paagi para maraman din po kang mga miyembro konsumidores, kung miyembro naman sana, kung ano po ang mga pribilehyo ninda, mga benepisyong makukuha ninda sa Kasureko Dos so, garo, bilang miyembro.
0: Director, so naglulas, garo services caravan ang ining mangyayari dyan
2: po,
0: sa Indong distrito sa Milaor.
2: Opo, opo. So, ulit po ang Milaor.
0: Ining garo Kasureko to service caravan sa distrito kan Milaor, yaw na po dyan si gusto nang maging member kang member consumer kang Kasureko to mapatakod din kuryente tapos po. Ito pong mapa-change name mapa-change so kung ano pang mga changes sa senda pong account mabayad ning kuryente mapa-trim kung igwaning problema ang sendang mga drop wire o kung ano pa and then iba pang services kang Kasureko to tama po director.
2: Iyo po, si senior citizen, saka i-explicar po ninda duman, ito pong lifeline rate po baga sa 4-piece. Opo.
0: Si Saisi, kung ano ang gusto sabihin kaning mga lifeline services na ini, si Saisi po ang pwedeng maka-avail ka ni, ano ang mga requirements. So, kabali ni sa services na itataon nindo sa mga taga-Milaor.
2: Iyo po.
0: Wow, galing. May pa-snack pa.
2: Igwa po. Tapos may raffle man po. Yan. So, sunod na alda po sa balagbag din. Ako bilang din pagpasalamat ko din po, syempre, dyan po baga ko ng gana. Ano? So, 100 plus. So, medyo, si Depo aabuto na ibang barangay. Isusunod naman po. Dahil Depo siya madadarang sararuan dahil syempre, pigaano po siya, i-schedule po siya.
0: So ini ginigibon din dungon yan tanganing iranina sa mga tao ang services kan Kasureko na dainad sinda kay puampang mag-aksaya ning oras or dainad sila makakana ning oras sa pagpapaduman sa opisina kang kooperatiba.
2: Iyo po. Para magpapamasahe pa baralik-balik ano po bagahirak man.
0: Okay. So puon po ini sa aga hanggang Sabado.
2: Iyo po. Half day lang po.
0: Morning lang, tabi, director.
2: Morning lang po. 9:30 to 11:30 po ang schedule kayan. Pero mga 8:30, yao na po kami sa Dian del Rosario, sa munisipyo po mismo.
0: Sa munisipyo mismo, sa Cobre Court.
2: Opo.
0: Okay. Then sa Sabado, duman sa Balagbag.
2: Balagbag, Cobre Court man po yan. Okay. coordinate na po kita dyan kay Mayor, ta syempre po sa munisipyo po nagtao po sindang mapasubli po sinda po in charge ka tong mga tukawan. Dakulang tabang na po, tapos si mga tukawan, si mga lamisa nagagamiton po sa kasi mga municipal punong barangay po, nag-coordinate na din po ang MSD sa pamamayo din po ni Sir Manny Rojo. Siya po ang ISD manager. Ang assist po na i-assist si GM ay si Ma'am Ann Alcisto. So, yaon po si Engineer Pasiona, yaon po si mga, yaon si Ana Vargas, yaon po si mga staff kang MSD to assist.
0: Okay.
2: So, imbitaran ko po ang gabos ng mga, dahil na po kami nag-log actually kung pira lang per barangay dahil po mas ang priority po digdi si mga gustong mag-miembro. Siyempre po dahil gusto ang iba po dahil makamiembro dahil mayo pa nakapangaran sa Indang Harong ano po. So this is about time na maka-attender po sinda para po maging miembro sinda, maaraman ninda ang mga pribilehyo bilang miembro. Kangkas member consumer kangkas record Dios.
0: Okay. Director Joan Sabanal.
2: Opo.
0: Ayos ha. Garo pilot ang sa imong distrito.
2: Sorry. Iyo nagyaw kay ako sa sentro. Kaya ba ang kasi pagpag-greet man jo birthday ni Milet ngon yan.
0: Ay ni JM Milet. Kandiyan.
2: Correct.
0: Wow. Ay, grupo pinaisda ka ng amoy ni Jam na GM.
1: Happy birthday.
0: Oh, happy birthday. Tapos biglingawan kami ni Renner, ni Ma'am Milet.
2: Nagsimba, nagsimba kay Ribahan me.
0: Oy. Di siyempre pag simba alangan man after simba, mama i-re-snack man, di ba?
2: Pero yung kaibahan ko.
0: Oo, pero minuto na lang, matatapos na kami ni Renner, pwede man kaming maglamag. JM, Milet, Candia, yeah. Happy birthday po, ma'am.
1: Ayan, happy birthday. Ayan,
2: Okay. Sabihan ko na lang.
0: Director Joan, salamat po sa
2: programa.
0: Okay.
2: Ayo po. Salamat din Jo saka sa mga naginan nyo. Thank you Renner. Thank you. Maray na aga.
0: Salamat na kay Director Joan Sabanal.
1: Ay, pambihira yan. Birthday pala ni, ano?
0: Hindi mo lamang kita yung malo. Siyempre, Mado.
1: GM, former GM
0: kung Milet nag, kung nasa sentro si Renner, nagsimba si GM Milet, it's either sa San Francisco or sa Katedral. Diba?
1: Bako dyan. Sa'yo. Bako dyan. Ang pangaran baga ni Ma'am Milet? Ano ang full name ni Ma'am Milet?
0: Hindi ko. Imilita.
1: Di related diyan sa sarong simbahan ay di sa Concepcion.
0: Immaculate Concepcion.
1: Bako. Ayan.
0: Concepcion. Ay, sa Mount Carmel.
1: Hindi ko lang aram kung yaon sinda dyan.
0: Pag iriinutan mo, yaon dyan ang Casa Soriano. Sa inutan, yan. Biggs. Tubangan, Biggs.
1: Oo.
0: Di pasunod. Sa inutan, may McDo. May Jollibee.
1: Happy birthday. Happy birthday na lang kay Ma'am Milet.
0: Sige. Okay.
1: Bira yan.
0: Balik kita.
1: Yan, sabi Sergio, pasalamat kinare kita kay Director Joan Sabanal sa Milaor District.
0: Pero magayon din ang ginibo ni Director Joan Sabanal. Ano? Magayon din ang ginibo niya.
1: Gusto sabihin kung pinuunan sa Milaor, ang ibang distrito, masanod naman. Kasi mga nag-aantabay ta sa Minalabak, Pili, Kanakman, Macarao, Tinambak, Bumbon, Calabanga, Siruma, Naga North and Naga South. Galat-halat lang kita sa schedule.
0: Oy, alam ko na Ner, bago kita magpadagos, may sarong may amigo kita na nagdadawag niyan, si Amigang Miles. Amigo pahapot daw kay Sir Ner, if may liability ang Kasureco, tanaraot si Chiller Me sa grilling station. Huli kang garo Christmas light si kuryente ninda kang nakaagi. Salamat, nagdadalan ako ngunyan. Ner, ano ang masasabi mo kanina?
1: Sa inang lugar po yan?
0: Panganiban.
1: O sige. Pwede siyang magsurat sa samuya para makakondisir kita ng investigation.
0: Okay.
1: Ano si oras, yung mga nangyari. Yan. Ilag din hindi sa surat. May investigation man kitang gigibuhon kaya.
0: Sumasurat sinda sa kasuray ko para sa sendang concern kung dapat ba na ang kasuray ko to liable duman sa pagka-route kan sa sendang cheater, huli ka mga pa bro brown out, aro kenem.
1: Tapos silingon taman. Aram taman mga Sir Joe, na-experience man nga ni Nindo na naapektaran talaga ang satuyang kuryente kaya itong mga nagtatamang mga kikilat na resulta duman sa high voltage. Kaya yan, kaya nakondusir kita ng investigation kaya yan, kung paano nangyari na naapektaran si gamit kang sarong consumer. Ano po? Yan. Okay. Gwapa?
0: Alam ko na. Pigiling ko. Mayo naman. Mayo na. Mayo na.
1: May na. Okay.
0: Ingaw din dito.
1: Ay, yan. Iguwag din nagpapaalaw sa tuya, Sir Joe.
0: Sige daw.
1: Tabaganta na lang. Empower Accountancy Week Celebration 2026. Move to empower Zumba activity. Dance with energize. Sweat pala ni ano. Mag-umaning. Dance, sweat, energize. Let's move for wellness and teamwork in partnership of Kasureko 2 yan and ining ano association kang mga CPAs and mga students kang accountancy yan sa maabot pong July 18, 2026 yan Saturday 6 AM Hindi po sa Kasureko to Covered Court. Yan, may dance, may Zumba activity.
0: Oh, move to empower.
1: Yan, Zumba. Move to empower.
0: Sisay ang yan, Zumba. Sisay ang Accountancy Week.
1: Accountancy Week, move to empower. Yan.
0: Okay. Sisay ang leader kang Zumba, Janet.
1: Anday ko aram. Baka si Miss Ambel, Kiyopas. Ayaw ba ganun?
0: Aday ko
1: mister. Ang katuyang finance manager. Baka iyo yan, ang nag-ano, yan leader kang...
0: Kung mga para Zumba.
1: Para Zumba.
0: Ah, talaga?
1: Baka igwa man.
0: Zumba enthusiast yan si ma'am.
1: Oo. Ayan. Kaya yan, kung bakante po kamo, may available oras po kamo sa Saturday, 6 AM, lalong-lalo na sa oras na alas 8 nin pagkaaga, Kasureko to Covered Court, bukas po yan sa gabos ng mga consumer kang Kasureko to. Kung araniman lang ka mo, pwede ka mong participate dyan. Anyway, tabi Sergio, may hapot pa sa ilawagta na itong sa toya.
0: Mayo man. Mayo na, Ner. Mayo na.
1: Mayo man.
0: Ini man si, ini kay si Sherdy Luis Musa.
1: Ano da?
0: Ayan. Si,
1: ang bayadan niya da
0: si
1: sa kuryente.
0: Oo.
1: Oo. Nagtipid na, pero halangkaw pa din. Tama.
0: Ako sigurado ako madagdag naman ang bayadang kuner. Ta si sa kuyang makuapo yaon sa naga.
1: Kaya man pala.
0: Day tumaturog na mayong aircon, no. Kaya sabi ko igiisip-isip ko kung si bayadang ko ngunyan nga ako lampas 3,000. Baka nga ako ngunyan na July ang bayadang ko lampas 4,000.
1: Yan, kayang-kaya man. Yan. Okay, tapos Sir Joe.
0: Sige, gawa na kita.
1: Sa tuyang, yan, may tig-prepare kita sa bago. Yan. Ini ang sa tuyang, ano, kabuuan kan sa tuyang binabayadan sa kuryente.
0: Sige.
1: Kung naipublish ta itong sa tuyang actual na bill, yun na yung gigibuhon tangon yan. Ano, every month, once na magluwas po ang sa tuyang rates, ang ipapaluwas ta na si Hitsura mismo kang bill. Tapag mga explainer video, animation, na hindi man po nakakasabay si consumer. Dahil ang nakakaputan ninda, si bill sa kuryente, eh dahil ninda nare-relate doon sa pig-explain na video o animation na ginibo. Kaya ngunyan, ang gigibuhon ta, every month, kung ano ang Hitsura kang bill, ayan po mismo ang lalaganta ng label. Para at least may basis kita as in guided po ang consumer kung ano po si mga portion kambil ang naglalangkaw sana.
0: So tanganin mahiling mismo kang consumer. Ano yan? Kung anong particular
1: kukumpara ninda. Ano ang particular na portion kang bill? Yan baga ang question term sa Satuya. Maski po itong mga value added tax yan naanggutan po kita kang consumer, tano data duroble. Kaya kada components kang Satuyang bill na yaon duman sa actual na bill na nakakapotenta, iyo man po yang gigibuhan taning paliwanag. Ano? Kaya yan, ngunyan, ining graph pinasimple tang nakaagi po ining June si effective rate sa residential na nag-aabot ng 12 pesos 0.5913 centavos per kilowatt hour. Na kung hihilingon ta po Sir Jo, ang generation cost po igdi halos lampas mas 60% o 50% kang Satuyang babayadan o ining kabuuan kang Satuyang rate sa residential for the month of June. Nag 59% kayan gabos pong napapadalagan duman sa Satuyang pambayad sa mga power suppliers o ining generation cost, ano? Nasa sa out of 12 pesos 0.5913 centavos per kilowatt hour. Ang 7 o ang 7 pesos 0.4593 centavos per kilowatt hour. Nadalagan po 'yan duman sa Satuyang power supplier.
0: In 7 pesos 459 centavos sa ano yan na power generator yan na dalagan.
1: Binabayad ta yan.
0: Si
1: Wesem, ngunyan po may bago na kita, naglaog na kang May si Terma. Parte po yan kay itong LECA na Luzon Electric Cooperative Aggregation. Yan, nakabakal kita duman o may nakakontrata kita duman ng nasa 20 megawatt. Nagpuon po yan ng May 26. Yan, kaya yan saro na yan sa Satuyang power supplier and sa WSM. Kaya kung ining 7 pesos pong ini natigre-reklamo tahalang kawanda gusto sabihon ining 7 pesos pong ini itatimes po ini duman sa kilowatt hour consumption. Ano po, kung sanggatos niya, yan. Kaya baga, kung pirasin na konsumo mo po sa bill, may hiling mo po yan, times yan duman sa Satuyang ining mga babayadan na ini. Ang so, sunod po dyan, na pinakahalangkaw, distribution, ano po, nasa 12%. Sa generation ta, nasa 59%. Sa distribution ta, 12%. Yan. Yun na po ini, si napapadalagan sa kooperatiba si mga programa ta. Kabali na po pala na hindi itong Satuyang yun ang inisipig-apod ng DSM, Distribution Supply Metering.
0: Arin yan eh, yun
1: 12% distribution cost.
0: This distribution cost 12%. Arin yan dyan sa inot bagay itong 7 pesos. Arin yan.
1: 7 pesos. Yan po, hindi sa gilid na part. Nagkakantidad po yan, 1 peso and 53.72 centavos per kilowatt hour.
0: Okay.
1: Kung hihilingon mo, Sir Jo, si Natokarta last week, ini po si napapadalagan sa kooperatiba, way back 2010 pa si approved kang Energy Regulatory Commission.
0: Itong rate yan, itong kasureko to rate mismo.
1: Iyo yan, si napapadalagan sa Satuya, na-approve kang ERC.
0: Kurano yan, Er? Kurano?
1: 1 peso and
0: 53.72 centavos.
1: Yan. Okay. Dawa po magparalangkaw ang Satuyang rates. Ano po? Tango niyan baga, nag 12 pesos kita labi. Dawa mag 15 hanggang 20 pesos pa ang rates ta. Sana na yung mangyari. Ining 1 peso and 53 centavos, 1 peso and 53.72 centavos per kilowatt hour, dahil po ini madagdag. Ano, iyo lang po ini ang sulamenting na papadalagan sa kooperatiba.
0: Sa kooperatiba.
1: Ano po? Yan. Mayo pong dagdag yan. Ano? Kabali na po dyan itong RFCS. Ano? RFC.
0: Ano yan? RFC.
1: Yan. Si CAPEX ta.
0: Ano po?
1: Yan. Approve man yan kang ERC. Kabali na po yan hindi sa 1 peso 53.72 centavos per kilowatt hour.
0: Okay.
1: Yan. Malinaw po ano. Mm-hmm. Kaya kung ano man si mga nilangkaw mo niyan, kung gano'n si kantidad ka yan, mayo pong napapadalagan sa kooperatiba, mm-hmm. kundi may fixed ano, na kantidad sana. Ano po? Yan. Ang sunod ta, ining government revenues. Saro po ini sa tigpa para reklamo kang consumer ta, Sir Joe.
0: Mm-hmm.
1: Kung ihilingon ta, this is sa tuyang illustration, ini po ang nag-uukupar ng 13% kang sa tuyang total na tarifa.
0: Ari niya, Der, ining, ano yan, ining June. Yellow o ining green?
1: Green.
0: Green, inis ta, oh, green. Oh, yan, green. Okay.
1: Yan. 13%. Gusto sabihin niya, ano po dyan si mga VAT mm-hmm. natin pa para reklamo ta, ano? Mm-hmm. Na kung hihilingon ta, tigusugo man sana si Kasureko to, mm-hmm. nakulektahon po ini.
0: Magsingil niya ka muning VAT.
1: Base po duman mm-hmm. sa naipasar na batas kang taon pang 2005 mm-hmm. and na-implement po yan 2006.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kung hihilingon mo, may basis po kita mm-hmm. sa pagsingil ka ning VAT. Kaya mm-hmm. lang, ang tigahapot kang consumer, tanod ata, duro-durobli. Mm-hmm. Yan. Demi po masisimbag yan. Ta ang batas po ang nagsasabi na ina ang kukolektahon.
0: Mm-hmm. Si gobyerno ang nagmamanda ka ni.
1: Nagmamanda. Mm-hmm. Saka siguro kung may mga gusto kitang amendaran mm-hmm. sa batas na yan, sa value added tax law, mm-hmm. yan, pwede tang maghahagad kita ng tabang sa satuyang mga.
0: Mm-hmm. Basulong po nindo si, ano, basulong nindo si Ralph Recto.
1: si nagpapa-impose kay ining
0: dai si Ralph Victo yung author kaya na.
1: Taxes na yun.
0: Si Ralph Victo yung author kaya na.
1: Author kaya. Mm. Anyway, ang sunod ta, transmission.
0: Mm-hmm.
1: Transmission charge. Nag-uuko para man yan hindi sa illustration ta ng almost 7%. Nagkakantidad si last month ta ng 0.9006. Yan. Almost 90 centavos ba? Yan ang transmission cost. Yan nasa 7% yan. And saro pa ining distribution. Mm. Oh, ining sorry, systems loss yan na 9% based on illustration ta.
0: Mm.
1: Systems loss aram ta mambaga yan si tigpaliwanag ta na last week pag-abot po duman sa tuyang systems loss cap na allowed na kolektahon sa consumer,
0: mm-hmm.
1: ano po, base duman sa computation na 10.25% sana ang allowed na ipasa mm-hmm. sa consumer o kolektahon sa consumer
0: mm-hmm.
1: dahil igoba kitang duwang klaseng systems loss, itong technical sa kanan technical.
0: Mm-hmm.
1: Pag-abot sa technical, inherent na once mm-hmm. na nagpadalagan ka ng kuryente sa mga kable, kan distribution, distribution lines, may nawawara na po dyan.
0: Mm-hmm.
1: Mas, kung, kaya baga si Kasureko to, higot si kampanyata, pag-abot sa anti-filterage campaign,
0: mm-hmm.
1: Saka si orientation, training sa mga meter readers ta doketang non-technical systems laws, duman na po yan malaog. Si mga naghahabon, tapos si mga day properly na babasa si Metro, gusto sabihin, Sir Joe, once na mapababa ta sa 10.25%, mababa mo po ang satuyang rate na pwedeng maka-apekto duman sa kabilugan na tarifa ta kada bulan. Ano po? Kaya yan. Pero ang allowed lang po sa ngunyan, they dapat maglampas ng 10.25% ang computation para singilon sa satuyang mga consumer. Yan. Tapos yung mga program kang gobyerno, itong Lifeline Subsidy Program, Senior Citizen Discount, as in iba pa, ayan, yao na po yan hindi sa 0.001% man. O, 0.0 centavos. 0.0101. Yan. Pero din na nailag hindi sa satuyang illustration o hindi sa graph. O, sa pie graph. Yan, tabi Sir Joe, yan, malinaw ano. Kung ano po si Yaon Igdi sa tigpapahiling tasa sa Indo, iyon man po yan si Yaon duman sa bill. Ining other government revenues kaya, kabali na po dyan si mga programa kang gobyerno, si Fit All, Jaya All, sin kung ano pa po na may mandato sa Satuya na kolektahon po pang Satuyang gobyerno. Yan. Comparison, Sir Joe, kung hihilingon mo po ang Satuyang figure mo niyan, kang taon 2024, na irehistro ang pinakahalangkaw na taripata sa bulan na September 2024 na nasa 13 pesos point 1022 centavos per kilowatt hour. Si presyo ka ito kang WSM, kang taon na yan, 2024 September, August 8 pesos point 1857 centavos per kilowatt hour. Last year man, ang pinakalangkaw tang taripa, na maintain ta kay Sir Joe, ano, na maintain kang kasureko to si single digit na power rate. Ayan. Kung ihilingon ta, ang pinakahalangkaw po kang taon na 2025, nasa bulan na Abril, na nasa 9 pesos 0.8597 centavos per kilowatt hour. Iyon na po yan si pinakahalangkaw tang rates. Si nagsurunod dyan, ay gukitang 7 pesos, 8, 6. Yan. February 2024 nga ni, may 4 pesos kita kailang bako po ini si total na computation ta igwa kita igding adjustment na ginibo kaya nagbaba siya ning 4 pesos 0.7335. yan, may mga over and under recovery kita igdi ano po, pero last year 2025 na maintain ta si pinakahababang rates and may hiling taman igdi na pirma kitang nagtap ano sa enterong Pilipinas sa may pinakahababang rates. First quarter kang 2026, yan, nakuata pa, as in saro pa kita sa may pinakahababang tarifa sa kuryente, January, February, March. Ano po? And pag April, nag-8 pesos na kita. And pag May, nag-double digit na kita. 10 pesos 0.4716 centavos per kilowatt hour. And ganyan, ay kang nakaaging bulan na June 2026, nag 12 pesos 0.5913 centavos per kilowatt hour kita. Mahapot kita kung taano si nakaapekto kung hihilingon ta po ang Satuyang rates o ang nabakaltang presyo kang kuryente sa wholesale electricity spot market. First quarter kang 2026, nag-average lang kita ng 2 pesos nga ni kita, as in may 4 pesos kita. Hanggang April, nasa 4 pesos, ano, di naglalangkaw ng 5 pesos. Si Satuyang nababakal na presyo ng kuryente sa WSM. Hanggang nag-abot sa May, na nag 6 pesos, 0.9303 centavos per kilowatt hour. And nag-abot po ng June, na 6 pesos, 0.3118 centavos per kilowatt hour. Iyan po si Mayor na naka-apekto. And kung ihilingon ta, dakula po si porsyento kang nabakal ta sa WSM dahil halangkaw po si demand kang consumer. And nagtapos na po si Satuyang kontrata sa PISAM na nakakuha kita duman ng almost mga 20 megawatts. Base po duman sa Satuyang contract, dahil na kita naka-renew duman, Sir Joe, hindi sa kontrakta, ining contract for the supply of electricity energy, ano, CSEE, dahil itong mga planta na sa Irarom kang PISAM, pag sinabing PISAM, ining Power Sector Assets and Liability Management, yan, dahil na po na-renew dahil si ibang mga planta na ipabakal na kang gobyerno. Kaya yan, yan po si naka-apekta sa Satuya. Halangkaw si demand, kulang na si supply dahil sa mga outage, kang mga nakaagi, plus si produktong petrolyo and si forex o si palitan kang dolyar laban sa peso. Kaya, yan, tabi Sir Joe, simple illustration, pero makakatabang sa tuya.
0: Siguro near utron, o siguro dapat near utron tayo next, ano yan. Bubiduan tayo na yan, comparison na yan, yan illustration na yan, para mas lalong maintindihan kang sa tuyang member consumer. Siguro next Saturday po, Next Thursday, ma-focus po kami ni Renner. Ligdi po sa mga comparison na ini. Tanganing maintindihan po nindo kung ano nangyari kan sa tuya mga rate. Tayo ba ganyan ang pigre-reklamo mo niyan kan sa tuya pong mga member consumer?
1: Okay? Oo, yan. Sige re. Tanantanin panahon ini sa masunod na
0: Webes.
1: Simana. Webes.
0: Okay.
1: Okay.

ipinakikilala ang pinakabagong programang pangkalusugan, Healthy Talk with Waterdog. Sama-sama nating alamin ang pinakanatural, epektibo, ligtas at mas murang pamamaraan ng pangangalaga.

every dream, aquí

0: Radyo Guapito.
1: This is Tina G. Hatid ang non-stop music para sa inyong umaga dito lang sa 105.5 Radyo Guapito. Viva, viva!

0: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
1: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
2: Kaming mga guro, ang number one na candidate kung pasmatlamig ang pag-uusapan. Ngunit iisa lang ang maaasahan ko pagdating sa pasmatlamig. PAU! Pau Liniment! Ang Pau Liniment kasi, may power to turn pain and discomfort into relief. Kasi nga sinasabi, walang aw sa pau!
3: For better life,
4: Radyo, Radyo, Guapito!
5: 105.5
4: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito. 105.5.

0: Fresh 199, sucker.
1: Radio, radio, guapito. Radio, guapito.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow! Gustong-gusto ko yan!
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maagad ang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
4: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na?
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black,
4: may bala.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: New B-Meg Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
6: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
1: We are Naga City's coolest radio. Radio Guapito.

0: hapon. This is Tina G. At kayo nakikinig sa 105.5 Radyo Guapito.
1: Siram kang tugtog. Guapito! Guapito!

Saga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
1: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
2: Naga City's coolest radio.
3: Cool 105.5.
2: Radio Guapito.

31. Muli babalik natin ang ball number 31 upang makasama muli sa namin tirong dati ng Luisel Ramos na nasarap ng ating September para sa pagpili ng pangalawang winning number. Time and ready?

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Malunggay panglisan.
2: Happy Thursday, mga ka-RG! Ilang tulog na naman? Weekend na naman po. Talagang yun talaga yung inaabangan natin. Pag-start pa lang ng week, hinahangad talaga natin weekend na para makapagpahinga na dyan yung mga pagod sa trabaho. Pero okay lang yan. Ngayon, work, work, work muna tayo. Siyempre, magkakasama niyo po ngayong hapon mula alas 3 sa alas 5 ng hapon. It's Tina G para sa ating programang Gina G dito sa 105.5 Radyo Gopito. At abangan niyo din po ang ating pa-promo. Kahit meron pa kayo dyan mga pera, naku, kailangan niyo pa rin ng 200 pesos. Kumusta naman ang naging payday kahapon? May mga natira pa ba dyan sa inyo? O nakapagbayad na ng utang? Nailibre na ang sarili? Nakakain na ng masarap sa labas? Yun. Pero sana may tira hanggang weekend ha, para makapag-gala pa kayo with friends, family, and loved ones. Pero syempre ang Radyo Gopito, araw-araw kayong kasama sa tugtugan. Kaya hatid po namin ang mga upbeat music para sa ating programang Gina G. Here's Nicki Minaj with the song Pound the Alarm, only here on 105.5 Radyo Gopito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 44 minutes makalipas po ang alas 3 ng hapon. And still on your background, it's 105.5 Radyo Gapito with Tina G. Happy listening kina my goddess, kay Ate Mayang at kay Diana Kirubin. Pati rin dyan sa mga avid listeners natin sa Naga City People Small. Habang nagbabantay ng kanilang mga stall ay nakikinig dito sa RGFM. Maraming salamat po sa pagantabay nyo ngayong hapon. At para sa mga naghihintay po ng ating pa-promo, ito na po ang huhulaan nyong kanta. At kung alam nyo yan, you can call us on 0956-1708-212. At kung hindi nyo man po matawagan, pwede kayong tumawag sa ating official Facebook page, RGFM 105.5. Of course, makakasama nyo pa po ako hanggang alas 5 ng hapon. Kaya naman, habang hinihintay natin ang ating lucky winner ngayon Thursday, here's Beyonce with her song Crazy in Love, only here on 105.5 Radyo Gapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Gwa.
2: Dina G. So,

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: It's 4:12 in the afternoon dito sa 105.5 Radyo Kapita kasama si Tina G. At yun sa ating pa-promo, meron ng tumatawag sa atin dito. Hello po.
2: Hello po.
1: Hello po. Hello, Kuya Daniel?
2: Yes po.
1: Yes, the yes. So, Kuya Daniel, alam niyo po ba ang title ng ating kanta ngayong hapon?
2: Pa-play nga po ulit.
1: Ah, sige, sige. Play natin, ha?
2: Okay po.
1: Okay, okay. Okay na?
2: Apo.
1: Ah, sige nga. Hulaan niyo po, Kuya Daniel. Ano ang title ng ating kanta?
2: Like a G6.
1: Yes, it's like a G6. Sino kasama mo, Kuya Daniel, dyan sa bahay niyo? Nakikinig ng Radyo Gapito.
2: Ako lang po.
1: Ah, ikaw lang. May gusto ka po bang batiin ngayong hapon?
2: Yung asawa ko lang po.
1: Ah, thank you so much. Talagang matagal na po ba kayo nakikinig dito sa Radyo Gapito?
2: Opo.
1: Ah, thank you so much. Opo, maraming salamat, Kuya Daniel, ha. I-message na lang po kayo para maisan po yung inyong premyo. Okay po?
2: Okay po, salamat po.
1: Okay, thank you so much. Yan po si Kuya Daniel Alog. Tumawag na siya sa atin nung isang araw. Pero hindi niya nakuha yung tamang sagot. Pero ngayon talagang ginawa niya ang kanyang best. Para manalo ng 200 pesos na isasend po natin sa GCash. Kaya maraming salamat kay Kuya Daniel Alog. Dahil talagang nakikinig siya dito sa RGFM. Para sa iba naman naghihintay, bawi-bawi po tayo sa mga susunod na araw dahil marami pa tayong tago dito. Anyways, happy listening kina Benedict Oko, kay Jane Palaypayon at kay Jayanne Alcanzo. Maraming salamat po sa pagantabay nyo ngayong hapon dito sa RGFM. Nako, ang ganda-ganda pa rin naman ng panahon natin sa labas. Suwak na suwak sa ating tugtugan ngayong hapon. At dahil nga nahulaan na ni Kuya Daniel Alog ang ating kanta, here's Far East Movement with the song Like a G6, only here on 105.5 Radyo Kapito.

CCR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radyo Guapito. G na G sa R.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Malunggay pangbisan. 21 minutes bago po mag-alas 5 ng hapon. At natapos na nga po ang ating oras. Nagkasama-sama tayo mula alas 3 at alas 5 ng hapon. Of course, congratulations kay Kuya Daniel Alog dahil siya ang ating lucky winner ngayong Thursday. Kaya naman po, abangan niyo pa po sa mga susunod na araw ang ating papromo at baka kayo na ang susunod na manalo ng 200 pesos. At sa wakas, bukas, Biyernes na po. Talagang konting tulog na lang, pahinga na naman po ang iba sa atin. Habang yung iba, kahit weekend, magtatrabaho pa rin. Don't worry guys, dahil yayaman tayo soon. Kailangan lang talaga ng sipag, syaga. Kaya talagang trabaho muna tayo. Anyways, maraming salamat po sa mga nagatabay ng ating programang Gina G kasama si Tina G dito sa 105.5 Radyo Gapito. Diyan sa mga avid listeners natin sa Naga City, People Small, People Smart. At sa mga uuwi po ngayong hapon, ingat-ingat po sa inyong pag-uwi galing work and trabaho at school, syempre. Bukas magsama-sama po muli tayo mula alas 3 sa alas 5 ng hapon, Friday na! With that, iiwanan po namin kayo ng kanta ni Meghan Trainor na Me Too. Only here on 105.5 Radyo Gwapito.

NTR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man ang produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Drill, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
1: Pagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
2: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
3: Radio. Guapito.

0: Radyo Guapito.
1: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa
2: Kamalinis Orchestra Play Small Town Lottery. At nakapili ng unang ball ang ating draw machine niya na yung ball number 4. Numero 4. Muli mabalik natin ang ball number 4 upang makasama muli sa nakitilang dati na yung Michelle Ramos na nasagot ng ating si Jemmer para sa pagpili ng pangalawang winning number. Time and name.
3: I'm ready.

up there, we

0: yan ng tugtugan. Kopi ito.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: Jeepney driver, araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mula na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and Most Outstanding Organic Herbal Coffee Mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman at 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
3: Radyo, Radyo, Guwa, Guwa, Pito.

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.
2: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: Yan ang tugtugan. Ito.
1: Your Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

0: anim na buong
1: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbalangat nyato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kang bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Drill, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Rádio Guarapito. 105.5. RG. Good night, hits.

0: music, wonderful midnight tunes on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 10:30.
1: RGFM Radio Guapito.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de calidad, pang negosyo.

0: Ang motorista, na-experience ko si Dan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Precious Memories, Wonderful Midnight Tunes on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. It is now 11:30.
1: RGFM Radio Guapito.
2: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts na power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
3: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbanangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ang mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang estudyante, pang work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
4: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
5: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
6: Naga City's coolest radio.
7: Cool 105.5.
8: Radio Guapito.
9: RG. Good night hits.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Audi Arco Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Arco Capsule.
0: Kaya mag-pow! The Argo Capsule. Paul the Argo. Katawang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic claims.
3: Naga City's coolest radio.
4: Cool 105.5.
3: Radyo Guapito.
5: RG.
3: Good night, hits.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Ang oras ng ngayon, 9 minutos, makalisan alas 4 in pagkaaga.
0: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena mano impormasyon, amay na ihahatod sendo. Buena mano, police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na servisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sendo. Buena mano, asintado sa radyo. Asintado, buena mano. Buena mano, buena mano.
1: Hi, good morning! Kumusta na ang gabos? Ngunyan po, all downing, ano nga yan? Biyernes? Weekend na naman pala. All down po ni Biyernes, Petsa 17 sa bulan kan July 2026. Liwat kita po magkakairabanan ngunyan all down ng Biyernes pun sa oras na ininsakod ng alasin ko din pagkaaga, digdi po sa satuyang programang Asintado, Buena Mano.
0: Asintado!
1: And of course, ako po ang sa inyo mga kaibanan, ako po si Jess Valle, liwat nagpapaabot po ni Diyos Marinaga sa entero pong syudad ni Naga, sa enterong Camarinesur as in Bicol Region, maging sa luwas po kan sa tuyang rehiyon. Nangunyan po, nagiinanyog sa pagi po kan, Facebook Live. Nagdadaralan ko niyan, Facebook Live. Kahan sa tuya pong Facebook page, Asintado sa Radyo. Iguaman dyan YouTube channel. As in, iba pa mga platform kan social media. Kaya sa mga nagdadaralan ko niyan, sa luwas po kan sa tuya nasyon, iguaman dyan, iba-iba lang ang oras niya to. Isa pong napakagandang oras, napakagandang umaga mula po dito sa Lunsod ng Naga, ang aming pong pagbati po para sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong lahat ng kalagayan. Tama ba yun yung aking Tagalog? Sana ay nasa mabuti kayong lahat ng kalagayan. Iyon na ano. Importante magkaerintindihan kita. Tayo po ay muli magkakada upang palad mula po sa mga oras na ito sa good hanggang alas 5 po ng umaga. Siyempre pagkasama po ang ating mga informasyon ngayong umaga. Mga press kong impormasyon, halip po sa satuwi mga pagkiriba sa luwas. Iguha kitang market updates, of course, iguha yan. Mga presyo kan sa satuwi mga prime commodities, kumusta na daw? Diyan po sa Naga City People's Mall na iyo pong mayor na durumanan. Kan sa satuwi ang mga constituentes, hindi po sa syudad ni Naga, para ngayon magsaraod-saod. Pero iguha na ngunyan mga nagburutwa, baga mga kuyan, mga dakol na, haluinan, itong mga, ano to, mga satellite markets na pwedeng dumanan kan mga barabarangay. Ang ibang mga barangay, araw ngayon kayong Kalawag, ikaw dyan satellite market. Ang San Felipe, ikaw dyan satellite market. Kung medyo abo na nindo magrayo-rayo, pasirin dyan sa Naga City People's Mall, yan, may mga satellite market dyan. Pero kung gusto nindong medyo makabarabarato kamuta, syempre dyan sa satellite market, nagbabayad si Dan Impuesto na siguro mahal-mahal, depende po sa lugar siguro, medyo mahal-mahal ang sa indong kuyan, ang presyo dyan. Pero kung gusto nindong makabarabarato, mga brultuhan ngayong barkalan, dyan ka mo sa Naga City People's Mall. Sa mga drivers niya to, kumusta po itong mga nasa dala na ngunyan? Iirikot-ikot na sa interong syudad ni Naga. Kumusta po, kamuga boss? Ingat-ingat lang sa pagmamaneho sapagkat yung mga ang ating pong aksidente natataralaka na sinakita ka boss. Na kuya na sana bulaga na lang sa atubangan ta. Kaya especialmente sa mga nagmamaneho ng kansain ng mga bihikulo, likay-likay. Mga grab drivers, mga amigo niya itong mga grab drivers na maratanan ko niyan, kumusta po? Sana okay ang sendo mga pasada ko niya ng bilog na aldaw. So, mga tricycle drivers, mga pajak drivers, jeepney drivers, bus drivers. Yan. Yan ang mga naaamay ng mga kuyan, mga pagdiriba niya ito. And syempre pa itong mga negosyante dyan sa Naga City People's Mall. Speaking of Naga City People's Mall, aramunta na sa tuwepong market updates.
0: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin parakalon, aramunta sa market update. Asintado, live report.
1: Aber daw, aramunta kay Roy Ranuco. Roy, good morning.
2: Good morning. Guwapitong Jess, marina pagkaga, marina aga sa tuyang mga parantabay. Ang sabi kan mga gwardya kan pabinas saka igdi sa Naga City People's Mall, matagal na kayong pinagbigyan kami naman ngunyan ang naniningil sa indo.
1: Sino ang kanyang mga tinutukoy?
2: Si mga illegal vendors.
1: Ah, okay.
2: Matagal na kayong pinagbigyan. Kami naman dapat masunod mo niyan. Yan. Yan kuya ano.
1: Aligarosin dang nagpwesto diyan na mayo manin kuya na tinataong ano
2: mayong kuya tong plasada. Mayong plasada na pinag tatao. Kaya siguro ngunyan kuya naman na niningil na ta sabi kayan talagang nakakaulang na ano pag sorosoan na mga parabakal adigdi sa merkado publiko kan Sudan ni Naga maray na aga sa tuyo mga parantabay ki Mr. and Mrs. Presco talagang Presco. Perming Presco.
1: Perming Presco, bilog na aldaw, 24, 24/7.
2: Talagang ang kuyan niya, ang monitor niya, perming sa Asintado Buenamano.
1: Perming pula ang asang, ano, sa sira.
2: Marina, aga na lang sa mga parantabay. Ki Kagawa John Tripul Buelya and sa sayang mga pag-iriba dyan sa Kamuning Kalabanga. Saka si kagawad si Kapitan Brunsal kan Mangiring Kalabanga pinag hapota si Kapitan Brunsal talagang dinasin na nagtugot na gudakon an sa indang salog ano kadaklan nin mga residentes talagang habo na sinda magtugot na hiling itong sa lupi ay grabe pala niya pag pinaunrahan mo dadagos na guso na ta igdingani sa may kuyan sa may magraw may mga kuyanig di may mga hardware na an sabi ninda mga simana ngayang iyan masunod na bulan baka ngaya bye-bye na sa Kalabanga saka graba hali sa Kalabanga kami makuha. Ako, tano, kuyan nga, may sarong kuyan, kontraktor na nag-oper garo sa inda na dyan na magkua. Pero pigihiling ko garo nga ako dahil madadagos an sa indong pinagmamaot na dyan na magkua ng bye-bye ta dahil nga ako nagtutugot.
1: Maringan ita Roy ta mayo manin mga ano man ang mga threat o mga force entry na giligibo inin mga nagpaparakralot diyan sa salog kan Kalabanga.
2: Mm-hmm.
1: Ano an sa nang ginigibong
2: mayo
1: paagi ta nga.
2: Para mo mapaman.
1: Mayo pa man.
2: Mapaman nakalot.
1: Ama pang nakalot.
2: Oh, garo plano pa lang kundi sabi ni sa maski si Vice Mayor Victor De Villa, dai nga mag dai nga tugutan ano ini nga ang mga kuyan ngaya, mga kontraktor na pwedeng maglaog dyan.
1: Pero iguan ang mga banak-bana.
2: Iyo, ta inibana na nga ni kang kuyan, kan binisita na kan mga taga DNR, kung arin pwedeng kanuton.
1: Ang masakit kayan, tamis mong kuyan, na dapat mga taman kan sa tuyang kuyan, natural resources, araw kan DNR, yung nag-iiba naman sa mga kontraktor para magbudak.
2: Iyo. Ini nga pwede nga yan. Kaya na eh. Ini nga yung gulod-gulod na ini. pwede nga yan eh. Sa ka tada yung pigtugutan kan mga residentes.
1: Ang masakit kayan, Roy, kung inim ng kontraktor na nagsasabing gustong magbudak dyan sa may salong na yan, may iguanan man mga, mga ipahiling na mga sasabihin ng mga legal na mga dokumento sa arukang ECC, ang mga ka-permit, tanganin sila magbudak.
2: Iyo araw kayan, ang kuyan.
1: Dahil harayo yan, ta... Kung sabi mo nga ni, pig-ibanan sindang mismo kan DENR.
2: Pig-identify na kung arin ang pwedeng kaluton. Ano, kaya,
1: yun na yan.
2: Ngunyan, pig-kukuya na sinda, pig-pupugol na sinda kan mga residentes as in mga barangay official. Na dahi tawan, aram mo, matao pa man permit ang barangay.
1: Barangay, iyo.
2: Bago ma-aprobaran sa barangay, maagi pa sanggunian bayan. Kan Kalabanga. Tapos, kung ano pang mga proseso ang aagihan bago maka puon kan kuyan, kan pagkalot ano.
1: Aramo, digdi sa probinsya ng Kamarin ni Sur, mga araw kayo na, bako na yan bagong mga kuyan, mga insidente sa mga namamanwaan. kung iyan na, Roy, mabudbuda na naman kan inaapod na magic sarap, paano na?
2: Iyo nga ni. Pero talagang kuya na pusog na ang paninindugan kan mga
1: sana man ano
2: sana mga opisyal
1: sana man mapusog ang paninindugan urog na kayo kan sangguni ang bayan sa pamamayo ni ano ni Vice Mayor Vic Dilima Vic
2: Divilla
1: Divilla tangani nang talagang mapreserbaan sa indang salog diyan sa ano ang nakakasakop na barangay
2: so na tres barangay
1: Mangiring
2: Kalabanga.
1: Okay oo. Takat to, paaram ko na, igwa talaga dyan pinkukuro ang mga kuyan, mga inot na...
2: Iyo, bye-bye.
1: Pero igwa pa, mga gapo.
2: Gapo.
1: Mga gapo, igwa nga.
2: Itong pigka-class baga, pig-mumulino.
1: Igwa nga na, kung aram dyan na sarong-harong, na mga gapo, gibo sa mga gapo, nahalit dyan sa salog na yan.
2: Oo. Okay lang itong kuyan, itong halimbawa arag sa imo sa ko magkuad diyan okay lang okay pero itong lang. Guguda ko na.
1: Yan tapos gigibo ng business talaga.
2: Gagamito na itong darakulang mga equipment sa tanganing makuha iyan mga natural resources diyan sa salog ay sala na yan. Arag itong sa kuyan baga sa Lupi
1: itong sa
2: Napulidan.
1: Yan, itong...
2: Ay, grabe. Hiling ko naman sa picture. Bako na siyang salog, kuya na siya. Salit na, kuya na, ano ba ganito? So, kuya na, garo sapa na.
1: Yan, iyon na.
2: Taing tiro ng dakulaon. Aram mo, lalamag kaya ninda. Bako lang itong kuyan, itong mga gapo sa tahaw, kundi pati itong sa gilid. Pagtupas ka ito, di alibawa gugudakon ang pig-ibong na pangpang. Siyempre matupas duman, kung ano ninda, sige sa nang tupas, ano, maana itong natural na pakagibo sa iya. Na itong mga gapo na saralansan sa gilid paano to gaba na kaya nagparadakula si salog diyan sa kuyan sa Lupi imbis na si mga residente sa nakakota duman nag-unoy-unoy magpala asada at tangaling mabungkal si mga saradit na gapo sa tahaw. Tiniraman kan kuya ano kan poderoso o yan. Paano kakayan
1: yun na nga yung sinasabi ko maski na ano yan River Lupi tama man yan sabi mo Terdi River Lupi
2: iyo anyway, salog kan Lupi
1: salog kan Lupi River Lupi
2: sa Bicol salog yan sa
1: ayan Pulantuna River.
2: Pulantuna. Apig piling na ni Terdi.
1: Iyo na apig piling na Pulantuna River.
2: Pwede mo ang kuyan pakagudak siya.
1: Iyo baga. Oh.
2: Ay makahirak man.
1: Pigkalot-kalot talaga ano.
2: Ta kuyan, linawg na nin kuyan, sabi kayan. Dahil na mapugol ang mga barangay official, kontra ni ba, may magginibot ang kapitan.
1: gusto man.
2: Gusto man.
1: Kumbaga kakuyan ka
2: kadugo.
1: Ano to? Kakatulo. Sabi nga ni kayo sa mga biko kakumplutan kay kaya ng kapitan. Kaya ang nangyari nga araw kaya. Magkakumplot ngaya. Inin ko yan. Ining kontraktor sa ka ining mga nagaharakot na inin mga naggugurudak na inin sa kan kapitan.
2: Itong dakulaw na mga heavy equipment na inin napigdadala ko pero itong mga nagahakot si, sa sinako sana.
1: Yan, mga nagpapalapala sana.
2: Pigdadakop ninda. Bawal ngayon. Oh, samantalang itong itong mga naggagamit ng dalakulang ko yan. Dalakulang equipment day pigya bawal.
1: Ano ang masakit kayo ni? Ta, kan magduman kita sa Penro ka nakaaging aldaw, day, sabi, maurulay pa sa nadaa. Magkakaigwa pa sa nananing public consultation. Ano na nga ni, nangyari na eh. Paano pang magkakaigwa ng huri ng marayan sa inang public consultation? Kunwari ko yan, siguro ko yan lang ito. Sinabi lang ito kan
2: o
1: si kan Penro.
2: Tapos, masabi sinda. Sir, ikag mo ngayon number mo, igdita po dan ta ka.
1: Mayo baga, mayo. Diamond baga nagkuko yan.
2: Iyan ang mga ko yan, mga diamond. Ugali kan mga ano opet gani ay sa kan gobyerno.
1: Yo na ang nagsasayo man na magtaram na nagtatago as in natatakot na magtaram.
2: Ikaw pero may mga problema yan kung maosin lang tinatago. Madali yung saraman magpariwanag.
1: Igwen aram, igwen aram kundi abong sabihon.
2: Iyo. So digdig kita sa presyo kan gasolina sa masunod na semana.
1: Yan, ay grabe ni ano naman daw nangyari sa
2: 4 pesos. Kuya, sa gasolina?
1: Sa Pilipinas.
2: Oh. Tapos, gis...
1: 4 hanggang 5 baga ang diesel.
2: Gis hasta 11.
1: Ay, yun pala, ang diesel.
2: Gis
1: hanggang 11.
2: Ay, grabe, ano? Nin,
1: kung ang running price ngunyan kan
2: ngunyan, diesel, nasa... ang running price, 74.
1: 74.
2: May 76 na?
1: Oo. Oh.
2: At nagdagdag naman?
1: O, mabalik na naman kita sa dati.
2: 76 ay 80. Labi. Ano?
1: Yun
2: 80 plus ang diesel, ay ang gasolina.
1: Ang gasolina ko niyan, ang running price mga nasa, kuyan.
2: 76.
1: Yan, mga araw kayan, 76, 75, may 74.
2: Iyo, may 74.
1: Depende sa mga players.
2: Sa lugar.
1: Iyo.
2: Ang diesel ko niyan,
1: halos maabot naman ulit sa 80 na naman.
2: Ay, ang diesel ko yan, 74.
1: Iyo.
2: O, madagdag gis.
1: 84.
2: Mas halangkaw na naman.
1: Mas halangkaw na naman ang diesel.
2: Mas halangkaw na naman ang diesel.
1: Ay, at abahanan eh. Nakahangos-hangos na ang mga kuya niya to, ang mga pag-iriba sa transport sector.
2: Uh-uh.
1: Na, although, dahil ipanabalik duman sa normal na talagang presyo kan sa tuyang petroleum products, pero uni na naman, paabot na naman ang humakan ko yan, paglangkaw kan na presyo kan sa tuya mga petroleum products.
2: Pero dapat ko yan,
1: balik na naman.
2: Ko yan ano ni, ng batayan na ni kang gobyerno, tutukawan ninda.
1: Bako na ning normal.
2: Bako na ning suba-suba.
1: Bako na
2: ano, talagang...
1: Mahilin mo kaya, yauna naman dyan ang mga transport strike na mangyayari.
2: Iwana
1: naman yan.
2: May mangyayari kayan.
1: Mayo,
2: bubulungo na naman ni kan gobyerno.
1: Yan.
2: Mga subsidy. Tawanta ka ng 5,000. Dek paribok.
1: Mala si 5,000 na subsidy ni Damayo man. Nagkuyan sana, nilupad sana sa palad kan na mga...
2: Ayo. Bako ning kuyan, bako ning... bako ning bulong kan... pinakabulong kan gobyerno. Dapat ang bulong kan gobyerno. Yun na, ninin... ibaba ang presyo kan krudo saka gasolina duman sa kuyan sa presyo tapos kuyan na na ilak garo isarado na
1: oh yun ang ganyan ang presyo Roy, an gobyerno bako naman ay may control kang kuyan presyo kan mga petroleum products
2: mga negosyante
1: kundi ini ng mga negosyante mga private companies
2: yun ang kukontrol sa gobyerno
1: sinda na nagkukontrol sa gobyerno
2: ay pangyayari
1: aram mo na alam na this alam na this
2: kaya wala pa nga na-resolveran si flood control baga kung sa irisa itong mga hina na ito
1: yan. Kadakol ng isyo digdi sa tuyang nasyon na
2: Natatauban.
1: Natatauban, natatakupan, natatambunan, tapos mabutuan na naman ang saro.
2: May saro na naman.
1: May saro na naman.
2: Nawawara na naman si saro.
1: Nawawara na naman, iyo.
2: Ay, kaya yun yan, nakulang problema sa tuya. Dapat gabos na politiko garada nun. itada si mga maray.
1: Yan.
2: Ta, nganing mawara ang korupsyon.
1: Kuminsan, ano? Kuminsan nagtutubod ako sa mga kahagadan kan ibang mga kuyan, mga namamanwaan na ibalik na talaga inin kuyan. Ining death penalty.
2: Death penalty.
1: Death penalty.
2: Mm-hmm.
1: At grabe na. Ang krimen, wala tuo.
2: Saka kuyan, ito sa na grabing grabe si paka kuyang kukantong na hirak ako ito bagang hinatod na si pasahero.
1: Itong rider.
2: Tapos pagbaba sinaksak pa si
1: sinaksak na
2: mm-hmm.
1: Ano kaya, program kuyang kaya nakahirak ta ito pala na solo parent.
2: Solo parent.
1: Oo, tanakan na ipinangaki si Sendang Matuang Aki nangunyan mm-hmm. 4 years old nagadan si ina. So siya na lang sa sinasanang nagbubuhay kan sa iyang aki.
2: Tapos
1: titigpa pun pa kan mga araw kaya na mga elemento.
2: Nawara pa, no? Kaya yun eh, beloan sa to yung mga kriminal na makagibuning kuyan. Sala, mayong kinakatakutan eh, ay, denge ko dyan ta. Pag nadakop nga ako, kukurintihon nga ako. Papaagyo niya ko sa death penalty. Inabotan mo lang death penalty. Yun na, no?
1: Yun na. Inabot ko na.
2: Iyo. Itong ultimo.
1: Garo ki irap ito. Panahon na irap. Bako.
2: Bako. Kuyempa. Panahon pa ni Ramos.
1: Ramos.
2: Iyo. Ramos, aro ka yan. Taigwa kong kuyan.
1: Lethal injection. Kaya toan na style kan kuyan kan death penalty.
2: Dai kurinti?
1: Kurinti.
2: Isasalang ka talaga? Isasalang ka, nakakuyang ka, nakatukaw. Tapos
1: itong inaapon na electric chair.
2: Oo, ilalag ang kurinti dyan sa tukawan, sa kanyan, sa payo mo, kakalbuhong ka. Ikukupyaan ka. Pag oras mo na, isiswit sa na si i-oon itong sa may likodan mo. Arimatik ka. Makakibig-kibig ka. Intiro. Yun na ni. Dapat ibalik kini. Ngunyan baga, dawa mga aki dahil natakot sa sendang mga magurang. Ano? Igong mga aki na pag yaon sa cellphone, pig kuyan mo, ang ano po gani, pinag sugo mo, habo na talaga maghali dyan sa kuyan, dyan sa sendang kuya no cellphone. So yan na gwapitong gis mo na sa kuya nga informasyon ay madalang taining kuyan mahagad lang kita ning nalubat si monitor ko garo mahagad kita ning kuyan nin ano ki terdi
1: monitor
2: ano gani, ning, monitor
1: terdi monitor da tokbak
2: digdi ano
1: alat.
2: Nawara si kwenta si monitor.
1: Terdi.
2: Pahaga din ning ano ning
1: tokbak da, tokbak tanawara si monitor.
2: Beno, adigdi kita sa kuyan sa talong sa preso na gupitong jeskan kuyan. Kan padalian lang ni sa talong 50 an sarong kilo an balatong 60 hasta 70 an sarong kilo ining laya 160 ang sarong kilo, sibulyas 120 ang sarong kilo, as in ininga bawang mga kuyan ano 1 ayan na madalag tayo yung kutang presyo 180 ang sarong kilo. So yun ang mga mayor na barakalon tadi di sa Syunit Ginaga, aral daw yun ang pinagdadayokan sa tuyaw mga kababayan tanganing nga. Sabi kayan gamiton maninda pang aral daw as in si may mga tsindahan chichindaman sa mga barabaranggay. So ngunyan malinig ang merkado publiko urong nadigdi sa ground floor as in pasakat sa siraan mayo na nin mga illegal vendors. Yan ang tuwing informasyon, Roy Ranoco.
0: Asintado. Live report.
1: Mabalos kan sa imong report, Roy. Kasubag ko, pinag-uulayan niya mo ang death penalty. Panahon papanan mga Espanyol, nagkaigwanin primerong death penalty 1848, pataas. Pigpasunod ini death penalty para po sa mga magagamat na mga krimen. Tapos, panahon din Amerikano, 1902, ipinadagos po ang death penalty sa iraram ko po kan bagong sistema kan sa Tuyapong Ley. 1987, sa iraram po kang konstitusyon kang 1987, tinanggal po ang death penalty. Makalis ang People's Power Revolution, as in, pigtugutan sana ining ibalikan Kongreso kung igwa pong mga compelling reasons na involved po ang mga heinous crimes. Tapos, taon pong 1993, iyan, pigbalik po sa paagi kan Republic Act number 7659 na ini po pigpirmahan, tama si Roy, ni Pangulong ni Presidente Fidel Ramos, dating Presidente Fidel Ramos. As in, sako po kani ang mga heinous crimes, araw po kan murder, kan rape, na may homicide, kidnapping for ransom, as in mga darakulang mga drug trafficking. Alagad, mga tugang, 1999 to 2000, liwat po na nag-ibo ang gobyerno ng mga execution sa paagi po kan lethal injection. Yan. Ang huri pong binitay sa Pilipinas, inipong si Leo Echegaray, kan February 5, 1999, ninhuli po sa kasong rape kan minor de edad. Nagsunod po ang mga nagkapira mga execution kan 1999 as in 2000. Hunyo 24 po, 2006. Ini ha, liwat pong hinali ang death penalty sa power po kan Republic Act number 9346 na ini po pigpirmahan ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo as in pigribayan po ning reclusion perpetua o life imprisonment ang kuyan po ang death penalty. Kaya hanggang sa ngunyan, mayo po ning death penalty digdi po sa satuyang nasyon. Pero para sa ko, sa mga nangyayari ngunyan, garo dapat ibalik na ning death penalty. Isipon nindo mga tugang, wala too ang kaso ning droga. At yan, sabihin ko sa indo, igapong na ko ang kuyan. Garo, marijuana plantation na nasa atop. Nasa atop kan sarupong nakatago sa sarong pumping machine diyan sa bula. Kan mga nakaaging aldaw, igwa po mga bypass operation sunod-sunod. Kasunod ma, igwang bypass operation na ang invelto na po, milyon. Wow! Si Saro, 3.7 million. Si kasunod ma, nasa 1 point something million. Tapos ining garadanan, hold up, kidnapping, kung ano-ano pa, ay grabe na ang mga nangyayari din po sa Pilipinas. Mayo ng takot kung manggadan ang sa tuyang mga tugang. Garo na sana nagbubuno nin sirang tilapia. Beno, oras niya to, 37 minutos. Pagkalis po ng alas 4 noon, pagkaaga, mabalik kita sa atyan. Pagkalis po ni nagkakaroon.

0: Because everything is...
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
3: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
4: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
3: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami yan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and purity.
6: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
7: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Elias Angeles Street, Naga City.
8: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirugdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao, kan pili kamsur.

0: Nahihinanyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: An oras na ngunyan sa enterong Pilipinas, 16 minutos antes po mag-alas 5 na in pagkaaga. At yan, alas 5, ang tabayanan po si Melvin Machado and Arisar. Sa pagkatod sa indukan, mga preskong bareta ang unyan aldaw ng Biyernes, 17 sa bulan kan July 2026. Sa mga araw kayo ng panahon, mga tugang, sa pig-didiscuss niya ito kasubago, ang sinasabing, ngunyan baga, kadakol na mga human rights advocates, ang sinasabing our concern is human rights for the Filipino people. Arin dyan ang human rights kung kadakol na pong mga krimen. Wala toon ang krimen ang nangyayari di po sa satuyang nasyon. Ilingon po nindo, ini mga nangyayari mga holdapan, pagka-hold up, gagadanon. Wala toong paggamit ng droga, pagpapabakal ng droga. Mayong hutahot pong krimen. Wala toon di po sa nasyon kan Pilipinas. Your concern is human rights. Pero ngunyan, Filipino people's concern now is human lives. Grabe na. Kuminsan, mga tugang, bakuman sa pagkuko yan. Sa mga paarong ganing panahon, kuminsan na namimiss ko si Kuyan, si dating Presidenteng Rodrigo Duterte. Iyo baga, si Duterte, mayo ng Kuyan, mayo ng mga prosesong inaapod. Shortcut na ang kuyan, shortcut na ang lay. Kung anong padusa dapat dyan, sige na, gibuhan na. Manang proseso. Kuminsan dyan na kami si dating Presidente Rodrigo Duterte. Yan lang at napasobra lang. Kuminsan, kuya naman, bako naman nadadapat na gibuhon. Kuminsan, napasobra lang. Pero may mga party ka na sa iya mga desisyon na tama. Urog ng gayo sa pagpapadusa kay ni mga kuyan, mga kriminal. Na entero na pong nakawarak mo niyan sa satuyang nasyon. Kaya ito pong mga naghihinanyog sa tuya mo niyan, na mga nasa luwas kan Pilipinas na maray naman ang buhay, ay nakamumagpuruli. Tadigdig, grabe na ang buhay kan mga namamanwaan ng mga Pilipino. Pag ika maglakaw-lakaw, bago ka ng salbado. O araw mo niyan, sa sunod na simana, maralangkaw na naman ang presyo kan gasolina, kan presyo kan petrolyo. Paano pa kita kayan? Ultimong sarong kilong bigas, sarong kilong bagas, masakito ng bakalon. Ay, naku po. Iba pa kitang report.
0: Asintado, live report.
1: Larry Javier, good morning.
2: Maray na aga, Diyos.
1: Maray na aga, man.
2: Diyos kang sasalagang informasyon. Kumusta ang kumanuan na sa kuya mga ka-seniors. Huwag na si Mr. Quareno, Edgar D. Kan Barangay Calawag, asin man si Attorney Edmi Blaser. Good morning sa indo, si Maray na Maray na aga. Dahil sabi na kang Committee on Ethics and Public Accountability kang sanggo ng bahing kang Calabanga Kawarini Sur ang duwang verifikadong kasimbagan ang mga respondents na imbulto sa duwang magkasuway na kaso administratibo sa duwang barangay kang Banuan ng Calabanga. Iyan ang konfirmasyon sa Sintado News ni Vice Mayor Victor De Villa bilang chairman kang Committee on Ethics and Public Accountability. Sigun sa Vice Mayor, ang inat na kasimbagan na sa indang na-resibi may relasyon sa administrative case number 2026-03 na ang reklamo ipiksangat kontra ki Barangay Cagawad Janice C. Bilasa kang Barangay Kumaging King bilang kasimbagan man sa reklamong falsification on public document na pigatulang kan complainant na si ani Riluta Ferre Pases. Mantang sa rupang kaso, nagsimbag naman respondent na si punong barangay Agnes B. Ipo kang barangay publika in connection kan na administrative case number 2066-04. Police staff, falsification of documents, abuse of authority. Ang kaso at ikatubang kang complainant na si Luis M. Botor Jr. Mayo pang eksaktong petsa kung na rin na liwat na dadangubon ang sinabit ng mga kaso. Salamay siya kang Committee on Ethics and Public Accountability. Asin ko na naman na naging kapaladan sa mga nainot ng kaso arukan as administrative case number 2026-01 as man administrative case number 2026-02. Yan dyan sa kuyang initial na informasyon sa Asintado by Romano, Larry Javier, Icolano.
0: Asintado, live report.
1: Mabalos, kan sa imong report, Larry Javier. Oras niya ito, 50 minutos, magalis po na alas 4 ng pagkaaga. Basta yan ha, para sa mga may mga concern dyan sa human rights, mga human rights advocates ko no, your concern is human rights. Filipino people's concern now is human lives. Maray na aga kay Allen Sagala, dyan sa Naginanyog, dyan sa Santa Rosa, Laguna. Salve, Bubis de la Torre, maray na aga po. And also, good morning man kay Nilda Oliveros. Marie D.S. Venias, good morning po. Si Cecil Larga Vlog, maray na aga, Sir Jess, watching from Siruma. Si Nesita Valencia, sabi niya, hello. Good morning man po sa imo, Ma'am Nesita. Merly Reales, good morning po. And kaibanan man niya ito, nagdadalan si Alma de los Santos Oropesa, marinaga po sa Gabos, from Veneracion, Pamplona, Zone 4, sa family de los Santos and Oropesa family. Julieta Uno Dazal, good morning po. Eduardo Dangkalan, good morning, Sir Jess, watching from San Isidro, Pili, Camarines Sur. Pa-shout out po sa mga badyaw na ginagawa ng hanap buhay ang panlilimos sa mga bus. O iyo, saro daw sana sa mga nagiging problema. Eyesores, dyan po sa kuyan, sa mga mayor na tinampo. Yan yung mga bago man sa pagkukuyan, pagbimeno sa inda. Mga nakakahirak man ang mga buhay. Pero iyan style kan sa indang panlilimos, garo nakasuya naman. Bigla na sanang marulukso, maralaog sa law kan mga jeepney, kan mga pampasayrong bus, mga pampasayrong jeep, mananaonin mga surusubre, tapos dyan mo ilalaog si sa imong limos. Kumisa nakasuya na. Kung sa'yan dapat inisiguro, dapat makontrol kan sa to yung mga kan, kung sa'yan na alimbawa digdi sa Naga, makontrol kan sa to yung local government. Ini mga badyaw na ini na mga nanlilimos sa mga pampasayro mga bihikulo. Kumisa nagtuturo ka to ka po, pati duman sa may agyan kan mga pasayro, mientras nag-aandar ang mga pampasayrong jeep. Delikado ba gayaan? Pero ano daw, dahil ko aram kung taano tada yan sinisitakan mga otoridad. Dahil ko aram kung taano. Chris Canaria Palguera, good morning sa Gabos. Nancy Banyans, watching po, good morning. Minda Nohara, good morning po Sir Jess. Nasaan na po si Sir Ed, watching from Holy Land. Nandyan lang po ang inyong pong si Sir Ed. Medyo nagpapagaling lang, ano. Koy sa Junel, good morning po, watching from San Roque, Calabanga. Apolinario Amaro Reyes Jr. From Zone 1, Upper Barangay Pakol, Core Shelter Urban, Block 26, Lot 5, Green Valley. Kompletong address. Pero may po nagdadamog sa Indo, kadto hanggang ngunyan, kaasintado. Aliki Apolinario Amaro Reyes Jr. Marinor Bautista, good morning po, watching from Maikatmon, Milaor, Camarines Sur. Good morning man kay Ma'am Marites Buena. Good morning po sa Tuya Gabos. Si Rodora Palino Latumbo, good morning. Shout out sa Latumbo family, igdi po sa JP Rizal, Villa Corazon, Naga City. Si Marites Custodio. June Triple Buqueo Buelia, marinaga Sir Roy Ranuco and Sir Jess. Nakatutok naman kita sa Asintado sa radyo. Buena mano. Asin sa FB Live. Pa-shout out po sa aki ko, pamilya Padeño Ramos Buelia dyan sa San Pablo Laguna. Watching from Kamuning, Kagawad, June Buelia. Kagawad, salamat po. Marisa Ronda, good morning. Maxima Oliver, good morning. Si Jamaica Villamor. Maray na aga po. Pabati man po dito sa Quezon City. Arani po, Igdisambo. Irakman po, Gibo. Ano ni? Maray po, Gumibo po. Eko aram kung ano po ang sa imo. Ah, baka itong ko yan. Pag-discuss niya itong Sarong Rider na inold up pinadan. Maria Teresa Esquivel, IPA. Good morning, Sinsa Gabos from Kabanatuan. Jamaica Villamor, mga inaaga po from Bicol, number one listener po kan Quezon City. Jerry Boy Balyes, Balyeras Diego, good morning. Flor De Sena, good morning po. And pabati mo po kan grupo kan Area 9 Garbage Collector. Nagdadangog po. Jerry Boy Balyeras Diego. Becky Dolong, marina aga po. Pabati po nin happy birthday. Ofelia Cariño Colico at kay Lizel Borjakan Magaraw. Salamat po. Danny Ramos, good morning. And Jamaica Villamor, Team Kauragon. Ibalik ang death penalty para mapundo na yan. Watching from Lupi, San Fernando, Camarines Sur. Solid Asintado Benamano sa pagkaaga. Salamat po, Team Kauragon. Si Ma'am Elizabeth Kennedy kan Las Vegas, Nevada. Nag-aantabay sa tuwi ang unyan. Ma'am Elizabeth, thank you. Arlene Leona Perez, good morning. Alin Sagala, agabos pong mga corrupt sa gobyerno ang dapat na bitayo ning suwi. Pakasuwi, gurugugoon, ano? Yan ang maray. Dahil ang gayo natatawanin atensyon inin mga kuyan. Kan sa tuyang kong gobyerno. An siguridad kan sa tuyang mga namamanwa ang digdig po sa Pilipinas. Sabi ko nga ni an kuyan, kaso po nin droga, wala to o na digdig po sa Pilipinas. Grabe na ang kuyan, grabe na an mga kaso po ni droga digdi sa Pilipinas. Sabi ko nga ni, dahil na kita magrayo, ano? Dahil na kita magrayo, digdi lang po sa satuyang probinsya. Hain itong pigahanap kong dyan sa Party Kanbula na nakuan na rin mga nagkapirang puunin marijuana. Banglalang kao na pati. Kuyan, mataba na maray. Talagang inataman, pigparatala ganan rin fertilizer. O, ini po, sa pitong mga pigtutubudan na tanong po nin marijuana, ini po na dokayan sa atop kan irrigation pump sa Bula Camarines Sur. O, irrigation pump, ha? Siguro, igwapa inin ko yan, patubig. Kaya matataba na marainin mga marijuana ng ini. Ta igwapang patubig. Ta nasa atop nga ni kan irrigation pump sa Bula. Nailing po kan mga otoridad ang pitong pigtutubod na tanom na marijuana sa ato po kan sarong irrigation pump sa barangay San Isidro Bula Camarines Sur. O barangay captain po kan barangay San Isidro. O, ano na ini? Ano na ni ho? Sisay po may sadiri ka ining irrigation pump na ini. Tapig tanuman in pitong puunin marijuana ang atop nila. Mayo pa pong binibistuan na aday pa po na bibistuan na kagsadiri o responsable po sa pagtatanom kan mga ini. Kaya padagos po ang ginigibong investigasyon kan Bula Municipal Police Station. Yan dyan po sa screen, oh. Ilingon po nindo, ulay mo masitas. Garo itong pigtanom sa ng Artemisa. Ta kalalaw gumbaga kan Artemisa. Bakuyan santol. Ang santol nagkakahoy, puon. Garo sana Artemisa. Oh, ilinganin do ha. Na marambong na maray. Pambihira. Talagang pigtuyong tanomonta, pigtanomonta mga nasa kuyan pa, maray nakamugtakan. Nasa atop manangado, ilingon po nindo ta nasa atop. Kaansarong irrigation pump dyan po sa Barangay San Isidro, Bula, Camarinesur. Pitong poon nin mga, sabi nga ni kayan, malulusog na mga marihuana. Iyo, tama yan, bulong yan. Pero digdi sa Pilipinas, dahil pa yan pigtutugot na maging party kan sa tuyang kuyan, kan sa tuyang mga ano yan, Lagundi. Lagundi, sa bulong man yan sa abo. Sa iba pong nasyon, katulad po araw po kan Canada, sa Amerika, may mga party dyan kan Canada as in state kan US na legal po ang marijuana. Ta, ini, day ko aram kung bulong ni Sain. Day ko pa yan aram. Ayaw po akong informasyon kung ano ang binubulong po kan marijuana. Pero digdi sa Pilipinas, pigkukonsider pa yan na prohibited drugs. Kaya bawal. Mayo pa pong lay o bata sa Pilipinas na iyang pigtutugutan na bakalon o gamiton kansarong mga namamanwa na Pilipino para bulungon ang sarong hilang. Rekwaram kung anong hilang sa mga nagpigo-opera. A pain reliever. Oh, kaya gamit na yan ni Rizal, sabi ni Melvin. Siguro party kan ko yan para magkaiguan ng para mabawasan po ang sa tuyang mga namamatian na kulog kapag kita po nasa proseso kan na si mga mamundo da pwede ka yan re-resitahan. Pero ayan po ah, prohibited drugs pa po yan din sa Pilipinas. Dahil pa yan pigtutugutan. Kahan sa tuyang gobyerno na gamiton bilang bulong. Urong nagado nun sa duman sa mga na may mga under the process of mga major operation. Hello kay Ludi Di Alday, kan Odicon Mabulo, Cesar Dacuba, from Kabasay ba ano ni Burakan, Sangay, Camarinesur. Mark, good morning po, pabati po sa Tanyada sa Concepcion Pequeña, Greenland. Pero mga tugay, inabot na kita ng oras kan sa tuyang pamamaaram. Sang aram po kan sa tuyang mga kaibanan sa luas si Roy Ranuco, Larry Javier, yan. And sa control ng kaibanan niya to si Thirdy Verdejo. Abangan po si Melvin Machado and Roy San Ramon. Sa inyo po mga pagbabarata. Ako po ang sa inyo na kaibanan. Ako po si Jess Valle. Happy weekend sa inyo ka, boss.
0: Radyo Guapito.
3: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
4: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
3: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol!
4: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
3: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment!
4: Oo! Siguranong makakapagtapos, magkakatrabaho, at magtatagumpay ka, anak.
5: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
6: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. kapag bibili ka ng 150 socks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 socks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang-negosyo.
7: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
8: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
9: No approved therapy claims.
10: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
11: Daiparadik, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asimuelo.
10: Ha? Saan man?
11: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
10: Saan ba yan, Gum?
11: Sa Papatantan, Apatil, Gum.
10: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
11: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
12: Papatantan, Apatil. Located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
13: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
14: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
15: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
16: Nilagring! Kumusta na po si Mikay?
17: Hay nako, malak nga ni. Tanam mo ang problema kami ni Pay mo, Doming. Gusto da ang magtukdo ng English. Kundi, mahal man baga mag-adal pag-education. Da'y kaya kang budget mini Agong.
16: Ay, di na po kami mag-hadit, Nilagring.
17: Igubaga sa NCF ng Bachelor of Arts in English Language Studies. Bachelor of Arts in English Language Studies? Ano man ang pwede niyang mako ang trabaho pag-graduate dyan?
16: Pwede po siya maging English Language Teacher,
17: Professor,
16: Writer,
17: English Tutor,
16: Translator,
17: Corporate Trainer,
16: Language Trainer,
17: as in kadako
16: tungkol pang ibang trabaho. Hindi man po pati sa abroad ang mga program na focus sa English language. Mas barato, alagad, di kalidad.
9: Oh, really? That's a wonderful news. Alright, I'll just go home to tell my daughter. We will... Basta, napaiba kami sa IMO, tamapa-enroll na kami ng Bachelor of Arts in English Language Studies sa NCF.
16: Napapa-English ka na pati, nailagring.
9: Of course, we can afford the NCF BA English Language Studies. Quality and affordable. Bye!
18: NCF College of Arts and Sciences. Pakokoa Level 2 accredited for Liberal Arts Program. Courses offered: Bachelor in Public Administration, Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Arts in English Language Studies.
19: NCF Affordable Quality Education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
20: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Health Care and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st Q Asia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol Region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CBD 2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
21: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
22: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
23: Yashano, Yashano Mall.
24: Ano tagaro, ginaromos na naman yung pandok mo, Nonoy?
25: Kawasa, nariribong ako, lo. Kung anong i-enroll ko?
26: Ano ta, nariribong ka? Ano ba ang muya mo?
25: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
24: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli, tadawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
25: Huh? Yuda, nene?
26: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or crime top-notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
18: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Pakukawa Level 3 Accredited, Master of Science in Criminal Justice, Pakukawa Level 2 Accredited, Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
25: Di madumana ako.
26: Masain ka na, Nonoy.
25: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
27: Sa mga nagbabiyahe o pasilig sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, nagatokobaw Sampaloc. Pag alas 5 kumanin pagkahapon, nagatokobaw PIPX Turbina. Pag alas 7 in Bangi, nagatokobaw Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. As in pag alas 8, sagot alas 10, nagato PIPX Turbina. Kaya kung mapa Metro Manila, mag Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka Raymond Transportation ka, biyahe na. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: Aras sa dunya, igwari din 14 minutos, makalihis ang alas 5 ng baggaga.

0: Right, dah agak mengetugang aldau kita ngunyan imbiernes, pecah di sesyat dari kita akan bulan kang Hulyo tahun 2026. Kami buang sedo mga magiging tagapagatud, Barata. Ay, sorry, Barta.
1: Ini po si RSR.
0: Apo sa dulingkod sa Melvin Machado, inuto niya itong headlines kang sa tuyo mga barata, mga headlines ka mga barata sa lado nasyonal.
2: Asintado, asintado, headlines.
0: Headlines kang sa tuyo mga barata sa lado nasyonal, 7.5 million low income, may dagdag na ayuda, sabi kang Palacio Malacanang.
2: Asintado, asintado, headlines.
1: Apwera sa dagmang nakapulisan, 30 medical team ikakalat o idideploy sa zona ni Presidente Bongbong Marcos.
2: Asintado, asintado, headlines.
0: Babang headlines, kang sa tuyo mga barata sa lado nasyonal, edad 21 anyos sa pababa, bawal na sa mga shooting range.
2: Asintado, asintado, headlines.
1: Mientras tanto, 37.2 mga Pilipino sa nasyon tatawan ng tigdros mil ni Presidente Bongbong Marcos huli sa padagos ng pagmahal sa presyo kan mga produktong petrolyo.
2: Asintado, asintado, headlines.
0: Ibabang headlines, kang sa tuyo mga barata sa lado nasyonal. Impeachment trial kontra kay Vice Presidente Sara Duterte tatapuson antes ang Pasko.
2: Asintado, asintado, headlines.
1: Headlines kan mga bareta sa lado lokal, Naga City Bureau of Fire Protection haluyon da ang magresponde sa nangyaring kasulo sa Matiway, sabi kan saro sa mga biktima.
2: Asintado, asintado, headlines.
0: Babang headlines kang sa tuyo mga barata sa lado lokal, kasulo sa barangay San Felipe, siyudad kang Naga, na i-report man sa PNP o sa Bureau of Fire Protection pasado alauna na din maagahon.
2: Asintado, asintado, headlines.
1: Mientras tanto, misis na nagpaaram na mga pagiling nin mani, dinakupkan mga pulis kay riba an kalaguyong tanod duman sa Daet Camarines Norte.
2: Asintado, asintado, headlines.
0: Panibagong rangkada kang mandatory drug test sa Naga City Police Office, Ginibu, kasudma.
2: Asintado, asintado, headlines.
1: Asin sa kinabanin karawat, ginatos na bagong mundag na umboys duman sa Norway, ipinangaran sa sikat nindang player sa football na napapalaban ngunyan sa FIFA World Cup.
2: Asintado, asintado, headlines.
0: Yan ang headlines kang sa tuyo mga barata sa lado lokal, asiman sa lado nasyonal, pati sa lado nin karawat, ngunyan sa detalyes. Sa detalyes kita mo niyan kang sa tuyo mga barata sa lado nasyonal. Pagbabawalan na ang mga individual o nag-iedad 21 anyos pababa na maglaog sa mga shooting range sa sintukduan ng pagkaputing badil. Mientras sa papadenied man ang gun free school zone sa gabos sa mga eskwelan sa bilog na nasyon. Hindi nakapalaman sa House Bill No. 10058 o Child Safety Against Gun Violence sa pinagsunod kanga sarong party list group. Obheto kani na mabawasan ang mga insidente na kinainvoltuhan ka mga menor de edad matapos ang sunod-sunod na insidente ng pambabadil sa mga eskwelahan. Susugpa sa mga nagpadrino si Nagpanday kang nasa bitang Profesong Lay, mapoprotektaran ang mga kaakian kontra sa mga arog kayo ng mga insidente o darakan mga armas asin masiguro ang kaligtasan ka mga estudyante. Pinagsusuluman ng profesor matapos sa madugong pambabadil. Duman sa Tacloban kung sa inyo may mga estudyante pinagbawian in buhay asin man na lugadan. Ginibuman kang DepEd ang kainot-inuting National Safe School Summit and Safety Drill na kinababalihan kang aktibong shooter simulation. Sa nasabit ng training, asin simulation exercise abang estudyante, maestra, asin lokal autoridad ang nag-practicing lockout, lockdown, asin evacuation procedure para man sa kaparehong emergency.
1: Sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, ma-deploy nin medical team ang aabot nin medical team na nasa 30 miyembro. Asin mga ambulansya sa Aldao, Kansona, o State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa maabot na July 27. Susog ki Dr. Jose Luis Bautista, ana Chief, kan House Medical and Dental Services, katakot kan sindang nagpe-prepare naman subot sinda sa ikalimang zona kan presidente. Sinabi kan opisyal na ang mga medical personnel na ini i-deploy sa laog kan main building urog na sa session hall kung sa gigibon ang zona kan presidente asin maging sa kapalibutan kan batasan complex. Ang sinambit mga medical personnel naghali subot sa St. Luke Medical Center, Diliman Doctors Hospital, Philippine Heart Center, Sinman East Avenue Medical Center para man sa emergency response sa zona. Apuar digdi, igwapang mga nakastandby na kadagdagang responders hali sa Department of Health, Local Government Unit, Bureau of Fire Protection, sa PNP, silibapang ahensya sa gobyerno sa luwas kan batasan complex sa oras na mga iponin na mga emergency operations. Sinabi pa karopisyal may mga nakareserve man na mga kwarto para man sa emergency cases sa mga ospital arog duman sa St. Luke Medical Center sa Bonifacio Global City asin mga pagtaraid na ospital kung kinakaipuhan din emerhensya manunungod sa salud.
0: Sa iba pang detalyes kang sa tuyong mga barada, barada paman giraring unyan sa lado nasyonal. Naglalaw ang prosecution panel na matatapos ang impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte bago mag-abot ang Kapaskuhan. Susuki House sa leader prosecutor attorney Jermil Luistro, representante kang Batangas 2nd District, dakulang posibilidad na hindi na mag-abot sa Kapaskuhan ang pagdangog kang Senate Impeachment Court patapos bawasan ng anum na testigo ang sa indang mga nakalinyadang ipapapod. Si Rigman Susuki, 3rd District Representative Lawrence Defensor, posibleng umabot pa sa Valentine's Day o February 14 sa masunod na taon ang trial kung padagos na lalabaan kang defense panel ni Vice President Sara Duterte ang proseso sa sa paagi kang mga teknikalidad siring kang pagtutog sa mga salang tuldok. Petsa asin iba pa mga typographical error. Kasabay kay ni sinabi ni Luis no, na tama na ang timpla kang Article 4 matapos may presentang matitibay na ebidensya mapadipit sa assassination threat ni Vice President Duterte kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos asin dating Speaker Martin Romualdez. Sinabi pa ni Luis no, na day ninda ipinisintar ang testimonya ni na Attorney Sulayka Lopez, dating Chief of Staff kang Vice President asin Captain Belinda Bello, kang House Legislative Security Bureau. Ulit ang bastante ng ebidensya ang nailatag kang NBI Senior Agent na si John Mark Kalilong as in NBI Barm Director Attorney Jeremy Lotok. Ang dua nagkundusin ng digital forensic sa video recording as in investigasyon sa subot assassination plot.
1: Nagsumiter na si Senator Alan Peter Caetano kansayang counter affidavit katakod man sa reklamong obstruction of justice na ipig-file o na isinangat laban sa iya pagkatapos na dumulag si Senador Bato de la Rosa duman sa Senado kanakaaging bulan Mayo. Susog sa Office of the Ombudsman na resibi na ninda ang counter affidavit na isinumiter kan Senador sa paagi kansaya mga abogado o kang nagtalikod na Miyerkules July 15. Katakod kani, ka nagpapadagos na preliminary investigation dapit sa reklamong ipig-file kan pirang civil society groups, kabali na ang Tindig Pilipinas. Kabali man sa mga respondents, iyo sinda Senador Rubin Padilla asin dating Acting Sergeant at Arms, Mau Aplaska, na dahil pasubot nagsusumitir kan sa indang kanya-kanyang counter affidavit. Matatandaan kan May 11, ipinaserarom sa protective custody kan Senado si De La Rosa matapos sa probarang arrestaron kan NBI kan ini bumutwa sa nasambitang o duman sa Senado kasunod man kan haros anum na bulang pagparatago katakot ini sa ipinaluwas na mandamiento di aresto kan International Criminal Court o ICC dapit sa kasong crimes against humanity na may koneksyon sa war on drugs kan nakaaging administrasyong Duterte. Naghali si De La Rosa sa Senado, lunad kan sasakyan o bihikulo ni Senador Rubin Padilla kan maagahon kay itong nakaaging Mayo 14 pirang oras matapos ang insidente ning pagpaparapaputok ni Badil sa laog kan Senado. Sa pag-ultaran kan Office of the Sergeant at Arms sinman na pirang ahente kan NBI.
0: Sa ibabang detalyes kang sa tuyong mga barata sa lado nasyonal, standby Roy Ranuco, Oras sa ito ngayon, 24 minutos na makalisang alas 5 nin pagkaaga. Himala, ina ang naging reaksyon ni Senador Panfilo Lacson sa iyang post sa X matapos ang medical examination ni Senador Rodante Marcoleta sa Philippine General Hospital. Susuki Lacson, luminaog si Marcoleta sa PGH na naka-wheelchair, alaga nagluwas na nag-brisk walk. Pinag-umawman niya ang PGH, suliman sa integridad at yung profesionalismo kaini, urug na sa pag-submitter ng medical report sa Sandigan Bayan. It's a miracle, naka-wheelchair na naglaog, naka-brisk walk, nagluwas sa. Pinasalamatan pa man kang nasabit ng senadora ang nasabit ng ospital. Maski na nga ni Debbie, binanggit ni Lacson ang pangalan ni Marcoleta sa sayang post, kinumpirmar niya sa press release na ininag nagsasabi na ang senador, human ang God ang sayang pinagtutumbok. Dahil si Marcoleta naglalakaw paluwas sa Sandigan Bayan ka Miyerkules matapos maghambang sa kasong blunder as human bribery. Magigirumduman na si Marcoleta ang enot na admit sa Philippine National Police General Hospital uliman sa pagpiot kang daghan at siman alta presyon. Matapos ideklarang fit to travel kang PNPGH, ipinagsugo kang anti-graft court na ipasararom siya sa independent medical examination sa PGH. Kinumpirmar man ni Dr. Gerardo Legazpi kang PGH sa korte na rahay na si Marcoleta halis sa pneumonia as in hypertension as in di ay nakaipuhan magtinir sa ospital. Sa iba pang barata sa lado lokal, aramo niya itong kadagdagan ng impormasyon halis sa satuyo mga pag-iriba.
2: Asintado, live report.
0: Mga poultry farm, formal na pinagbisita kang composite team huli sa pagdakol kang langaw sa lugar.
2: Asintado, live report.
0: Roy Ranuco.
3: Karaga tarikod na alawa nagbisitaan na composite team sa panginota ni Mayor Tomas Bukago sa mismong pinagririklamong lugar na grabe ang pag-atake ni langaw sa mga residentes sa kan barangay Kalagbangan na Sipukot Camarinesura. Yan naging pahayag ni Miss Maria Corazon Mungkayo ang municipal agriculture kan Sipukot siguna ki Miss Corazon Mungkayo pigbisita nindaan apat na dalakulang poultry farm sa nasambitan ng lugar na pag-araman na asin na hiling mismo na bastante ang langaw sa lugar na dapat mankuta na makontrol kung pinag-aral daw o ataman na pinag-spray ang palibot kan nasambitan ng poultry farm sa lugar. Inot na aksyon na subot kan lokal na gobyerno ang paghiling kan na sitwasyon sa mga poultry farm pag bakal nina mga pang-spray sa langaw asin itao sa mga residentes na grabing apektado kan nasambitan ng mga langaw. Sunod na aksyon kan lokal na gobyerno kan na Sipukot iribukar ang sa indang mga business permit.
4: Maasahan po nindo dahil sa sitwasyon tang araw kani. Pero ako po inahagad ko sa indong tabang, si LGU po may ipapanao na ang pang-spray sa individual pong harong para po matabangan ka mo kung paano ma-surprise itong presence kang langaw dyan. Then, si action ni LGU, gusto ko man po sa indong ipaabot, tayo man po nagtuturog si LGU. Kaya lang, may mga series of action po kaya kita na tigigibo in a legal way. Kasi dahil man po yan, basta-basta na araw kayan. Ano po? So, kami po kaya, dahil lang kami nagpaparabarita kang gabos na action, but then, nakakaroon na po kami issue ng mga documents na kung sa legal man siya magagamit, araw kayan. So, samunin po na sa final action na si LGU to revoke the sanitary permit.
3: Parmig. Parte ka na pahayag ni Miss Maria Corazon Mungkayo ang Municipal Environment and Natural Resources kan banuan nin Sipukot Camarinesur. Para sa Asintado News, Roy Ranoco, Deporte.
2: Asintado, live report.
0: Balik kita sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barada. Barada pa man giraring sa lado nasyonal. Pinaglinaw kasulba kang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na day suspendido sa serbisyo si Special Operations Group Task Force for Road Clearing Head Gabriel Go. Imbes de muna ini pinapaiba sa clearing operation kang ahensya. Sinabi ni MMDA Chairman Romando Don Artesa na day pinapaiba si Go sa clearing operation mientras sa pinag-iimbestigaran pa ang kinakasabitan kaning issue. Pinag-issue naman si Go ng show cause order para magtaunin paliwanag sa nangyari. Ipinahayag pa ni Artes na ang pagpo-post sa social media kanang mga operasyon para maaraman kang publiko na pinag-aaksyonan ninda ang mga nareceiving reklamo hali sa hotline 8888. Kunisyon na subot pag-content ni Go sa sayang pagsitar sa sarong paratukdo na mayong helmet mientras nagbumotorsiklo. Sinabi ni Artes na ang privacy ka mga tao sa pampublikong lugar ang dahil naman kaipuan may consent pa. Si Ringman, idudulog pa man subot kang MMDA sa National Privacy Commission ang nasa bitnang issue.
1: Mientras tanto, mataw na rin dagdag ayuda ang satuyang gobyerno para sa milyon-milyong mga Pilipino, tanganing mabawas-bawasan ang epekto kan padagos na pagsirit sa presyo ka mga produktong petrolyo asin barakalon. Daraman ka nagpapadagos na tensyon duman sa Middle East sa video message kaso udmang Webes. Ipigadunsyar ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang inaapod na uplift assistance. Namataw na din tabang sa 7.5 milyong pamilya o kaya man kinakarkulong 37.5 milyong mga Pilipino sa enterong Pilipinas. Sinabi ni Presidente Marcos Padagos kayang namamati ang malain na epekto sa tensyon duman sa Middle East na nagkakausa rin huma sa pangkinabang supply kan mga produktong petrolyo. Sinabi pa kan Presidente nakakaapektar ini sa ekonomiya kan sa tuyang nasyon urug na sa presyo kan mga barkalon. Pag naglalangkaw kaya dang gastuson, mas naggagabat man ang papasanon kan kada pamilyang nagpipirit na masimbagan ang sa inda mga pangaipo urug na ang mga Pilipinong nyaon sa ibaba. Sa irarom kan programa, makakaresibidaan nin sarong beses nin 2,000 pesos ang kada saro sa 3.5 milyong mga benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o For Peace. Kabali na ang walang gutom program, ibabali man ang 2.5 milyong tios na mga pamilyang namimiligrong maging mas tios na nakuha o nadeterminaran sa inaapod na Community-Based Monitoring System o CBMS. Apwer digdi, nasa 1.5 milyong mga obrerong harababa da ang income na nakarehistro sa SSS. Kabalian sa inda mga pamilya, makakaresibi man in tig 2,000 pesos kada bulan poon ngunya na Hulyo sagkod sa maabot na Disyembre ngunya na taon.
0: Jackpot naman partner, ano? Ano apod na sa inda? Ano
1: 2K, uplift.
0: Uplift?
1: Uplift assistance.
0: Uplift assistance. Upa.
1: Yan, o.
0: Oo, may AX na.
1: AX, MAIP.
0: MAIP, Tupad.
1: Tupad.
0: Purpis. Sa Purpis, regular. Dakul lang ayuda.
1: Walang gutom.
0: Walang gutom. Ano ba? Dakul. Magayon maging kapwa partner. Perming dako libre. Oras sa tungunyan, 33 minutos na makalihis ang alas 5 nin pag-aaga. Babalikan niya ito ang satuyo mga barata sa Lado Nasyonal, pati naman report hali sa satuyo mga pag-iriba sa samuyang pagbuelta.
2: Radyo Guapito.
5: Ang motorista na experience mo sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga nananakit na yung katawan ko, yung batok ko, yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan, mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
6: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
7: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Waterdoc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Waterdoc!
8: Problema ba ang mga aircon nyo? No worries, dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Daet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5HP up to 30TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated.

0: Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grand Master Mall ka.
1: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rande Avenue, katabi ng BMC, Napper Pharmacy, Tiverson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Panganiban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
2: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na kunan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas, kadalasang dahilan, driver's error.
3: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
4: JLE's Driving Academy
3: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
5: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
6: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
7: Oras sa tugunyan, igwalig na ng 42 minutos, makalihis ang alas 5 nin pagkaaga. Good morning dyan sa mga Taganaga City People's Mall. Si Satuya mga parantabay dyan, good morning. Sa ibabang detalyes kang Satuya mga barata sa Lado National, standby Jess Balye. Palagos pang pinag-iimbestigaran kang Departamento kang Hustisya ang reklamong obstruction of justice sa pinagsunod kang Philippine National Police sa Criminal Investigation and Detection Group contract kay Senador Robin Padilla. Kasumpay ini kang alegasyon na tinabangan sumod kang senador si Senador Bato de la Rosa na makaluwas sa Senado kang Mayo 14 sa taho kang arastuaran na pinagpaluwas kang International Criminal Court. Susuki DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, dagos pa man grare ang case build-up asin ang higot na pag-imbestigar sa nasa bitnang reklamo. Nainot ng sinabi kang DOJ Undersecretary Ian Normandato na kaipuan pa ning dagdag na imbestigasyon hulit na ipabastante ang ebidensya para patunayan na may nangyaring sarabwatan para makaiwas sa pag-aresto si De La Rosa. Kada kalis na Mayo, kinumpirmar kang DOJ na nagsuudad ang CIDG ning reklamo kontra kay Padilla asin iba pang individual huli man sa pagdabang kay De La Rosa na makaiwas sa pag-aresto.
8: Sa iba pang mga barata, inaabangan bako lang subot kan prosecution kundi kan mga kansambayan ng Pilipino ang magiging defense ni Vice President Sara Duterte sa subot sa lang paggamit kan confidential funds. Kabali na ang pagtaonin kwarta ki Mary Grace Piatos asin iba pa. Susug ki House Prosecutor Joel Chua, pupo na kaya kan House Prosecution Panel

0: paghampang nin mga testigo sinman mga ebidensya katugudman kan subot sa lang paggamit ni Duterte sa 612.5 million pesos na confidential funds matapos ang testimonya ni NBI Director Melvin Matibag sa maabot na Martes. Nainot ng sinabi kan prosecution panel na si Matibag iyo ang magiging huring testigo ninda sa impeachment charge katagudman kan subot panguhuma ni Duterte laban kinda Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, asin dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi pa ni Chua, bako lang ang House Prosecution Panel kundi maging ang mga Pilipino naghahalat sa magiging simbag kan depensa sa aligasyon sa salang paggamit kan Vice Presidente sa nasambit ng fundo na itinagama para sa Office of the Vice President asin man sa Department of Education. Susugpa sa kongresista ang Senate impeachment trial iyo ang matonin pagkakataon sa kampo ni Duterte na ipaliwanag kaini an mga nakalistang resipyente o nagresibikan nasambit ng milyon-milyon na confidential funds basado man sa sinumiter kaining liquidation report duman sa COA. Sinabi pa ni House Deputy Speaker Congressman Paulo Ortega na nag-agi na sa proseso kan verifikasyon kan kamera an identity kan subot nasambit ng mga recipient. Sinabi man ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan naghahalat naman sinda kung paano maabante an sinambit ng hearing.
1: Oras sa ito kunyari, guwanag na rin 15 minuto, santas mag-aalas 6 nin pag-aaga sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata sa lado lokal.
2: Asintado, live report.
1: Board member JJ Pilapil, dako lang naging partisipasyon sa pagkakaigwa ng solar farm sa Baduangkang Tigaon.
2: Asintado, live report.
1: Jess Valle.
3: Posibleng magmarka sa historikan kamarin ni Sur ang lakdang na ini na pwedeng magbago sa futuro kan supply ng kuryente sa probinsya. Sa sarong eksklusibong entrevista kan asintado sa radyo ki board member JJ Pilapil, durante kan energy station kan solar farm sa Banwaan kan Tigaon, big istorya kaini ang mga mayor na personalidad sa proyekto asin idinitalye ang kainot-inoting solar power partnership sa pagultanan kan Kasoreco 4 asin kan lokal na gobyerno, sarong modelong piglalauman na magiging pangarugan sa bilog na nasyon. Sigon sa pagkikipag-ulan niya to sa iya, nagpuon ang konsepto kan sinambit ng proyekto kan taon 2020 sa kasagsagan kan pandemya. Sa ibong kan grabing humakan panahon na ito, dahil nagpundoan sa indang mga plano.
4: Well, actually, ang magayong presidente, back in 2020, si Trade Master kasi, haluy minang kabisto do. So ako, pikalo ko sa inda na makaabot din sa partido and then sa maray na paagi ni General Manager ako sa Jose, nag-urulay po kami para sabi ko baka pwedeng testingon ining solar sa partido. Well, nangyari after few years dahil medyo nahaloy dahil kang time na to, pandemic. So kunyan, ini, nahiling na nindo. Maray kaya ang padalagan tigil lalo nang kansatuyang Congressman na si Congressman Arnie Fentebella.
3: Naging sarong importanteng papel kainikan na ibinali na ang Trade Master na iyuman ang nakipag-ulay kay Kasoreco 4 General Manager Ato San Jose. Tangani ng probaran ang pasilidad sa paggamit ng solar energy sa lugar. Ninhulikan pakikipagtabangan man kan ibang sektor, kabilang ng suporta ni Congressman Arnie Fentebella asin manehamento kan Kasoreco 4, luay-luhay na nabilog hanggang sa maginang totoo ang kasunduan kan mga ini. Sigon kipilapil, bukas man sinda sa pakikipagtabangan sa lokal na gobyerno probinsyal, tangani ng urog pang mapahiwas ang benepisyo kan renewable energy sa bilog na distrito kan o bilog na District 4 kan Camarines Sur. Para sa Asintado News, Jess Valle.
2: Asintado Live Report.
1: Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata, barata pa man girareng dyan sa lado nasyonal. Kinumpirmar ka Manila Local Government Unit ang tulong bagong kaso kang COVID-19 sa nasabit ng syudad. Basado man sa Sendang Water and Food Borne Disease Influenza like illnesses, leptospirosis as in dengue. Kasunma. Uhuli kay ni, uhuli man na kang nasambit ng sitwasyon, padagos na nagkakaigwa nin pagabilang kang mga tinatamaan kang nasa bitang helang. Sa ngunyan, igwan ang 60 confirmed cases kang COVID-19 na nairehistro sa nasa bitang syudad pun kang Enero 1. Biyantras tanto na kapag-rehistro man ang lokal na gobyerno kang nasa o kang lokal na gobyerno ang tulong bagong kaso kang dengue kaso udma. Laging resulta man para magsakat ang bilang kaini sa 1,961 ang kabilugan na bilang kang dengue cases sa Metro Manila ngunyan na taon. Sa rumbagong kaso man, ang leptospirosis ang nairehistro kang Hulyo 16. Na uminabot naman sa 94 ang kabilugan kang bilang kang nasa bitang helang. Sa kunyang padagos ang pangapunan kang lokal na gobyerno kang Manila, na bahaging malikay ang mga residente sa nasa bitang mga helang.
0: Yan trastanto, sagkod mapupwede, lilikayan daakan prosecution panel na abalahon pa si Presidente Bongbong Marcos tanganing iyoan magsugong bukasan ang tax record ni Vice President Sara Duterte. Susugki House Prosecution asinman Manila Congressman Joel Chua, gagamito na lang kan House Prosecution Team ang gabos na opsyon tanganing maipresentar ang tax records ni Duterte sa Senate Impeachment Court tanganing mapatunayan ang subot na maipaliwanag na kayamanan kan bise. Sa iraram kan National Internal Revenue Code o NIRC, may legal na poder an o derechos ang presidente na tugutan o pabukasan asin maimbestigaran asin mailuwasan sinambit ng tax records. Sinabi man ni House Private Prosecutor Lorna Capunan, parte naman inikan legal na estrategiya kan prosecution panel ang paghagad nin otorisasyon sa presidente asin nakadepende subot inin sa magiging kasuguan kan Senate Impeachment Court. Susugpaki Capunan, masunod ang prosecution kun sa bandang huri hahagadon kan Senate Impeachment Court ang autorisasyon kan presidente tanganing bukasan ini. Hinagad na kan House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na ipasumpina ang tax records ni Duterte. Alagad kinontra ini kan depensa. Dahil pa nagpapalawas din desisyon ang Senate Impeachment Court, mapanapit sa nasambit ng kagadan asin mapalawas dahil ini na kasuguan sa maabot na o desisyon sa maabot na Lunes.
1: Standby Rickmar Guevara. Sa iba pang barata sa lado nasyonal, buminagsak na sa kamot ka mga otoridad ang tulong sospek na sabit sa panghahabon. Asin brutal ang pagadan sa sarong Amerikanong marine biologist sa ginibo magkakasuway ng operation sa Cebulan Negros Oriental kanakalis sa Miyerkules sa pagkabanggi asin Webes sa pagkaaga. Sa report kang Special Investigation Task Group Carpenter asin Police Regional Office sa Negros Island Region, sinabi ni Police Brigadier General Romano Cardinio, enutanadakop ang suspect na si Mark Bukogo Urakoy, 26 anyos sa Purok 5 Barangay Ejong, Cebulan, pasado alas 9.51 ng pagkabanggi. Alas 10.35 ng pagkabanggi, kang maaresto si Jal Pianar Filipinas, 40 anyos, taga Purok 6, kanasabit ng barangay, sa nasabit ng banduan, mientras ang ikatulong suspitsyado na si Shem Diputado. Nadakop ang pasado alas 4 ng magahon kang Webes sa Purok 2, gabos kang nasabit ng barangay, Asiman Munisipyo. Ang mga nagkadarkop gabos suspitsyado sa kasong robbery with murder sa biktimang American National na si Kent Edward Carpenter, 73 anyos, sarong marine biologist na nagkukundisin ng pag-aadal sa West Philippine Sea na nakatabang sa pagsunod kang kaso sa matarimpong arbitral ruling sa The Hague, Netherlands, ka nakalihis na Hulyo 12 taon 2016 na nagpabor sa Pilipinas kontraman sa China. Sa ngunyan, yao na sa karsel ang tulong sospek na ipinisirarom naman sa documentation bilang patik ang proseso sa kaso kriminal na sa indang hahampangon. Mapang detalyes kang sa tuyo mga barata sa lado lokal, 7 minutos antes mag-alas 6. Mga upland as in coastal area kang Libmanan Camarinesur, magkakaigwanan ng biyahe ang mga public utility jeepney.
2: Asintado, live report.
1: Rickmar Guevara.
5: Pangiturugan kay ito, totoo na ngunyan. Ini, ang sabi ni Mayor Edelson Marfil, hulita na realisar na ang haloy ng pangiturugan kan sa iyong mga kaymanwa na magkaigwa ni biyahe na public utility jeepney na paluwas as in palaog sa upland as in coastal areas kan Libmanan Camarinesur. Sigon sa alkalde, sa paagi kan na bagong ruta na ini, mas magiging marikas na ang pagbiyahe pasiring sa trabaho, eskwela, negosyo asin iba pang pangaroal daw na pangangaipo kan mga yaon sa rarayong barangay kan banuan. ini sarong dakulang lakdang man para sa mas marhay na transportasyon asin mas madaling serbisyo para sa gabos na maot na magduman o may katuyuhan sa upland asin coastal areas kan Libanan. Pinasalamatan ni Mayor San Marfil ang sinasabi niyang pusog na suporta sa programang ini. Si Vice Mayor Ariel Oriño kay ba ang bilog na sanggunang bayan members ang Lib Trasco na iyo ang nag-inisyar na magkaigwanan ng biyahe. Mga barangay officials asin na sa gabos na residentes na nagkaburnyog asin nagsuporta tanganing maging posible ang haloy ng kamawotan sa Libanan. Dugang pakan opisyal, hihingungahon na ang mga operator asin driver na magiging patas, tama asin masunod sa fare matrix sa rutang ini, tanganing maprotektaran ang interes akan mga pasahero asin mamantinirman ang marhay na serbisyo. Para sa Asintado News, Rickmar Guevara.
2: Asintado Live Report.
1: Sa iba pang detalyas kang sa tuyo mga barata sa Lado Nasyonal, nag-arangkada na kasudma ang ganban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kasabay kang formal na pagpupuon kang election period para man sa gigibuhon na kainot-inuting parliamentary election sa nasa bitang riyon. Susuki Commission on Election Chairperson George Erwin Garcia, ang election period formal na nagpuon pasado alas 12:01 ka nakalis sa Hulyo 16 kasurba kaya nagpuon naman ang implementasyon kan ganban. Nagbugtak naman yung mga checkpoints sa gabos na ang gabos na mga munisipyo asin tulong syudad sa riyon para magpasunod kang pagbabawal sa pagbitbit asin pagbiyahe ka na mga armas ng eleksyon o napag-araman ng election period para man sa BPE ang madural sunong September 29 ngunyan na taon. Ang campaign period man mapun sa Hulyo 30 si matatapos sa September 12 ngunyan na taon o duwang aldaw bago ang mismong aldaw kang eleksyon sa September 14.
6: Yan, tras tanto sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa Lado Nasyonal Paman Giraray, kinumpirmar ni dating NBI Director Jaime Santiago na ang Oplan Romanov enot da ang nabanggit bilang warning laban kay Presidente o Huma, laban kay Presidente Bongbong Marcos Jr. asin sa First Family. Susog kay Santiago na ang terminong Romanov na enot daang nasambitan ni Davao City Mayor Basti Duterte durante sa ginibong maisog rally kan nakaaging bulan na Enero o kan bulan na Enero kan 2024 pa. Klarado, susog kay Santiago ang patanid ka ito ni Mayor Basti Duterte kung sain sinabi niyang dapat rumdumo ni Presidente Marcos ang sinapo kan Romanov family bago siya magturog. Susog pa kay Santiago maging siya nabigla na garo nag-ibaan istorya asin naging huma na lugod para kay Vice President Sara Duterte ang Oplan Romanov. Matatandaan sa Senate impeachment trial, sinabi man kan testigo kan prosecution na si Attorney Jeremy Lotok na enot nindang nadangog ang Romanov kay Basti Duterte.
1: Sa iba pang detalyas kang sa tuyo mga barata sa Lado Nasyonal, matari yung pong nasapod ka mga tawahan kang Philippine Coast Guard ang limang parasira matapos sa marautan din LEC ang gasedang motorized bangka biyantras na iaon sa kadagatan sa barangay San Juan, Panukulan, duman sa Quezon. Susog sa Panukulan Police Station na pauli na sa Dinahikan, Infanta, hali sa Sitio Bungliw, Barangay Rizal, Panulokan, ang mga lunad ka na sa bitnang Baroto, kang Sinda Marautan, na dumanan kang rescue team. Ang daina nakakahiro na Baroto, asin matrempo ining nahila pabalik man sa Pampang, asin kaibahan man ang limang lunad kaini.
6: Garuda na uubos na ang pasensya kan mga nagdadaralan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kaniguan daang o kaya man mga irrelevant na manifestation. Ini ang sinabi ni Senator Judge Panpilo Lacson kasuod ma ipigiras ni Lacson ang sarong ribayanin o kaya man ang surubahan kan kapwa Senator Judge Kunsain na sambitan niya na posibleng ikinaugmakan mga yaon duman sa gallery ang motion na iuktaba ang paghinanyog kada nagkakaigwanin mga kadakuldakol na manifestasyon sa ikaanom kayang aldaw kan impeachment trial kanakaaging Miyerkules. Mayong ipighampang na testigo and prosecution alakad, nagkaigwana naman in harala baon na manifestasyon kabali ang mga nagtukar sa tiyempo kan investigasyon kan NBI sa multi-billion pesos na sports complex duman sa Tarlac katakod kan 2019 Southeast Asian Games. Matatandaan, nagparaplati kanin pagkalaba-laba sa nasambit ng impeachment trial ba dawangan ni Mayo Man Connection si Senador Alan Peter Cayetano dapit sa isyu kan 2019 Southeast Asian Games.
1: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, ibinuwis kan sarong barangay Tano dan sa imbuhay ka mabadil ini mientras sa nag-aawa sa sarong Rambulan kan duwang grupo sa hampangan kang sarong sports bar duban sa San Guillermo Avenue Barangay Buting sa Manila. Idiniklarang dead on arrival sa Rizal Medical Center ang biktimang si Marlon Sabandal, 41 anyos, 10 taon ng barangay Tanod matapos magsapon ng duwang tama ng bala sa lawas sa biyantar sa duwa pa ang sinasabing lugadan sa nasabit ng insidente. Susuki Barangay Buting Chairman Marlon Jig Sermillon, nagpon ang iriwal sa simpleng hirilingan na napulit sa suruntukan. Asiman hasta sa mag-abot sa pambabadil. Pinurbaran awato ni Sabandal ang karibukan kang saro sa mga ini ang nagkuaning badil at sinagpaputok. Tulong persona, kamali ang barangay Tanod ang tinamaan ng bala sa nasabit ng insidente. Sa ibong kang matama nin bala, nag-ibo pang maglakaw ni Sabandal, pasiring sa barangay Tricycle bago siya buminagsak. Mientras tanto, tulong sospek ang nakadulag, pasiring sa C5 Road kang direksyon kang Tagig. Mientras sa duwana ang naaresto sa pinangyarihan, padagos pang pinaglalamag ka mga otoridad ang gunman. Nangangapunan ang pamilya kang biktima ni na tulus-tulus na hostisya. Susug sa ina na si Rachel Sabandal, nagsiservisa na sa komunidad ang saing aki asin siya sana ang pinaglalaoman na naghahanap buhay para sa sedang pamilya. Padagos man ang investigasyon kang PNP para masusug asin maaresto ang mga nagdurulag na mga sospechado. Oras sa tungunyan, sarong minuto, makalihis ang alas 6 nin pag-aaga. Babalikan niya itong iba pang detalyes kan sa tuwing mga barata aradyan na mga may init na mga barata sa lado lokal sa Samuyang pagbuelta.
2: Radyo Guapito. Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat nga ito sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan! Atlantic Bakery,
7: kalusugan nyo'y pangangalagaan. Padi, bakong college na si Maricris.
8: Iyo pa di. Personal sa Ralaogan. Pero pa di, na ikuparam sa enroll si Maricris.
7: So, aki, kumbaga pa di, tig-enroll ko sa NCF.
8: NCF?
7: Iyo pa di. Business Administration. Major in Financial Management.
8: Pero magbabatan yun sa bulsa. Pangarad pa sada. Saka, private baga. Malang tuition.
7: Iyan man nga ni ang paghuna ko pa di. Pero kang nagduman kami sa saindang health desk sa main campus, matibay ang mga pasilidad pa di. Pero pa di, kan naghapot na kami, kan mga bayadon, kabarato! Bakunghang bugsa na ang affordable quality education na sinasabi.
8: Makari, gusto ko pa di. Tamaduma naman kami, kanaki ko sa NCF. Tamaling maging magkakralasi sinda, kan si aki mo sa Bachelor of Science in Business Administration, Financial Management.
9: NCF, College of Accountancy and Finance. Courses offered: Bachelor of Science in Accountancy, Bachelor of Science in Accounting Information System, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management. NCF, affordable quality education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
10: From its humble beginning in 1997, TRD Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, TRD Ibalo Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with a package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGUs enhancement program. TRD Ibalo Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. TRD Ibalo Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. On the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, TRD Ibalo Tours, 96@yahoo.com.
11: Tara na! Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata, sa sakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
12: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
13: Siyempre naman.
12: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
14: Wow, gustong-gusto ko yan.
12: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Chenzing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
13: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
14: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
12: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
13: Healthy na?
14: Pampaligaya pa.
12: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
13: Basta may black,
14: may balak.
12: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
15: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW.
16: Walang aw sa PAW.
17: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
18: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
19: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia, ang maugmang lugar kan Naga.
20: kini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
1: Oras sa tungo niya, igwarig na rin 9 minutos na makalihis ang alas 6 nin pagkaaga. Balikan tayong iba pang detalyes ko niyan kang sa tuyo mga barata. Barata pa man giraring ko niyan sa... O detalyes kita ko niyan kang sa tuyo mga barata sa lado lokal. Sa detalyes kang sa tuyo mga barata sa lado lokal, liwat na nagkondusir sa ikaduwang pagkakataon. Lin mandatory drug test ang mga members kang Philippine National Police tigdi sa siyudad kang Naga. Nasa bitang ikaduwang hornada kang drug test, pinagpartisiparan ka mga PNP personnel as in non-uniform personnel sa Naga City Police Office. Kung ka nakalihis na enot na batch, subuot kang pagpapadrug test, mayo ni nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga. Naglalaong giraray ang liderato kang Naga City Police Office na si Ringman ang maging resulta sa ikaduwang batch kang mga pinagpasararam sa mandatory drug test. Sinabi pa kang Naga City Police Office na pwedeng sarabay-sabayon ang interong kapulisan kang siyudad kang Naga na magpasararam sa mandatory drug test. Huli ta maapektaran ang sa edang deployment asin ang trabaho sa laog kang Naga City PNP.
0: An na pabaya ang nakasalang nakasirula sa kalan na piglulutuan kan bahog nin Ido Iusubot na naging kausa kanangyaring kasulo sa duwang iskalo na lumang harong sa sitio o sa Zone 5 kan sitio Matiway San Felipe Ciudad de Naga kan nagtarikod na Miyerkules na banggi July 15. Ini an sinabi ni Sunny Bien okupante o nagrerenta asin may tsindahan sa nasambit ng harong. Sa entrevista ka nasintado sa Radyo Kibien, sinabi kay ini na mga bandang aras 11 nin banggi subuot kan magpon an kasulo matapos mahiling na grabe ang aso sa kusina asin tulo subot nindang pinukawan an nanok sa pagturog na 80 anyos na si Mabel Casidad. May sariri kan haro asin tulo subot sindang nag-apod nin bumbero. Sabi pa ni Bien, pirang beses subot nindang pig para apudan an Naga City Bureau of Fire Protection alagad sige sa nadaa ang ringkan hotline number kan BFP. Mayong nagsisimbag asin mga bandang alauna na daa nin maagahon kan mag-arabutan an mga bumbero kung sain makusugo na asin haros maubos na daan nin kalayo an harong. Inanggutan pangani da niya an mga ini huli sa atrasadong pag-responde. Maswerteng mayong pigbayuan in buhay asin nairido sa nangyaring kasulo matapos makaruluwasin da sa harong pati nan 80 anyos na may sariri. Idinagdag pa ni Biena pati an sa iyang sarisari store na dakul paninda asin mga kagamitan interong tinoprod din kalayo asin pirang pidaso na lang daanin bado an natada sa iya. Uya si Bien.
21: Napagmata ko sir mga alas 11 sabi ko maaso na. Kaya sabi ko, pigpapukawan ko itong may sadiri. Tapos yun na po, itong makusog na si Kalayo. Piskyonin da sir, nagkakalayo na so makusog na aray mag-abot. Pig-aapodan si da sir, dahil man sila si Rimbat.
22: Pig-aapodan mo ang arin?
21: Si ito, sir, bagang fire.
22: Pig-aapodan mo si Hotline Can Bureau Fire?
21: Iyo po.
22: Mayo nagsisimbag?
21: Mayo po nagsisimbag.
22: Totoo yan sir ha? Dahil kakaya nag-aapog ha? Pirang bihis ka nag-apod?
21: Kuya na sir, pirang bihis tayo inapodan.
22: Inapodan mo si Hotline kan Bureau of Fire, mayo nagsisimbag?
21: Mayo po.
22: So anong oras nag-abot si Bureau of Fire?
21: Kuya na garoon sir, mga alaw na magkusugo na si Kalayo.
22: Totoo yan sir ha, totoo yan, sinasabi
21: yes,
22: mo
21: sir, to, sir, sa, naanggot pa nga na ikot. Sabi ko, alo yun niya, huwag ka mong mag-iriro. Sabi ko, alo yun niya, huwag ka muno eh. Sabi, ubos na baga niya ako.
22: Ano sabi po?
21: Dahil naman sir, nag-irirong.
0: Parte kan mga naging pahayag kasuod ma ni Bien. Mientras tanto kasuod ma, nagsayo man ang unang magtaunin pahayag ang Naga City Bureau of Fire Protection.
1: Sa iba pang detalyes antes, kay iba pang detalyes ka mga barata sa lado lokal. Aramon niya ito ang maging kamugdakan kang sa tuyang panahon. Nasa linya man si Tukayong Melvin Albohela kang pag-asa DOSC sa siyudad kang Ligaspi. Tukayo, maray na pag-aaga. Please go ahead.
23: Diyos marahay na pagkaldaw naman po sa mga taga Asintado FM, asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay kang Asintado FM. Sa ngayon niya napit sa July 17, 2026, sa aldaw ng Biyernes ng pagkaga, ininang patuloy ang late update sa kamugtakang kang satuyang panahon. Southwest monsoon o paros kang habagat, ang padagos na nakakapekto sa pinakapuro kang norte kang Luzon. Mantang ngunyan digdis sa Kabikulan, makaka-experience siya ng bahagyang panganuron sagkod sa panganuron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga paguran o pagkikilat pagdaguldol. Ang paros ay maluya sagkod moderato na hali sa sorsolnopan ang mamamatian. Ang mga pag-alon sa kadagatan sa Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato. Mantang sa ngunyan na pagkaldaw, day mangkitang nahiling na numanaraot kang panahon arog kang low pressure area o bagyo na maaaring makaapekto sa tuya sa masunod na tulo sagkod limang aldaw. Mantang temperatura pigala umang poon 26 sagkod 33 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5.27 ng pagkaga. Asin masunod at yan na alas 6.16 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 6.15 ng pagkaga. Yan sa Melvin Almohela reporting live, halidigdi sa DOST, Pag-asa, Legazpi.
1: Mabalos Pag-asa, DOST, Legazpi sa kamugdakan kang satuyang panahon. Sa iba pang detalyes ka mga barata sa lado lokal, ang kusina kung sa'y nagluto subuting kakanon para sa atama na ido. Ang pinag-itututukan na sin pinag-ihiling kang Bureau of Fire Protection na pinag-ikanan kang kalayo. Suzuki Fire Senior Inspector Erwin Bersosa, Deputy City Fire Marshal kang BF Pinaga, nagluto subot si Nanay Isabel ng pagkakanin ido. Na posibleng napabayaan kung kay naglakop ini sa likod na parte ka na sabing harong. Hasta makaabot sa suyab na harong kung sa'in may nag-aarkila. Iyon naman ini ang nagpukaw kinanay Isabel na turog kamangyaring kasulo sa Zone 5 Sitio Matiway, Barangay San Felipe, Ciudad de Naga, kasud bang amay na pagkaaga. Uwi ng bahay ni Fire Senior Inspector Erwin Bersosa kang BF Pinaga.
3: Ma'am, ni pong may sadiri, ugas ang pilulutong para sa iyang ataman na ido. Pero dahil tapo po yan ano, ta aram to sa kitchen, kadakol pang ibang dyan na ano, may mga appliances dyan. Paragos man po sa ito yung mga investigador na nagkakantak ng sa indang ano, para-aramon kung ano talaga ang cause of fire po.
4: Apo, pero saro ito sa ano po?
3: Saro?
4: Kukonsider lang.
3: Yes po, saro lang po ito sa pagkukonsider o pagdududahan na itong pwedeng nang, ano, naging kausa kanina kasulog pong ini.
1: Parte ka bang naging pahayag kasunod ma ni Fire Senior Inspector Erwin Bersosa kang BF Pinaga.
0: Liwat ipinagdumdum ni Kasurekuto spokesperson Renel Bukay sa mga consumers na nag-aabot ng unyan sa 12.59 pesos per kilowatt hour ang tarifa sa kuryente sa Kasurekudos sa residential poon kan bulan na Hunyo. Kaw sa subot kan pagparalangkaw na ini, ang nangyaring pagpapaulantuman sa presyo sa singil sa kuryente kan mga power supplier kan electric cooperative kan nakalis na tig-init, kabali na ang pagsirit sa presyo kan mga produktong petrolyo. Ipiniliwanag panibukay na ang naging breakdown kan 12 pesos per kilowatt hour na singil kan Kasurekudos, iyon ang mga minasunod. Ang haro 60% o 7 pesos subot kan nasambit ng tarifa, napapadalagan giraray sa inaapod ng mga power supplier o big baba kalang kuryente kan electric cooperative. Kabali sa mga supplier ngunyan nin kuryente kan Kasurekudos, sila susumpakibukay iyo ang WESM, asin ang bago subotindang supplier upig babakalan iyo ang Therma Plant. Nagpuon subot ang kontrata kan Kasurekudos sa pagbakal ni nasa 20 megawatt na kuryente kanakalis na bulan na Mayo, ngunya na taon. Mientras tanto, ang ikaduwang pinakahalangkaw subot na pigdalaganan kan upig dadalaganan kan sinisingil kan Kasurekudos, iyo ang distribution cost na nag-aabot sa 12% na pigbabaranga sa manibaybang babayaran. Piglinaw panibukay ang solamenteng na papadalagan sa Kasurekudos o fixed rate kan electrocooperative nagkakantidad sa nang 1.53 pesos per kilowatt hour poon kan nakalis na taon na mga taon. Ipiniliwanag pa kan para pahayag kan Kasurekudos na ang 13% na government revenue na nakabugtak sa bill kan kuryente bako man sa electric cooperative na papadalagan kundi sa mga buwis na ipinapataw kan gobyerno sa mga consumers. Uya si Rene Bukay.
5: Kang nakaagi po ining June, si effective rate sa residential na nag-aabot ng 12 pesos, 0.5913 centavos per kilowatt hour. Na kung ihilingon ta po, Sir Jo, ang generation cost po hindi, halos lampas o mas 60% o 50% kang satuyang babayadan o ining kabuuan kang satuyang rate sa residential for the month of June. Nag 59% kayan, gabos pong napapadalagan duman sa satuyang pambayad sa mga power suppliers o ining generation cost. Ano? Nasa out of 12 pesos 0.5913 centavos per kilowatt hour, ang 7 pesos 0.4593 centavos per kilowatt hour, nadalagan po yan duman sa satuyang power supplier. Si WSM, ngunyan po, may bago na kita, naglaog na kang May, si Terma. Parte po yan kay itong LECA na Luzon Electric Cooperative Aggregation.
0: Parte kan mga naging paliwanag kasuod ma ni Rener Bukay.
1: Naglalamag ng mga barata sa lado lokal. City Agriculture's Office formal na pinaglansar ang libro para sa mga kaakian para sa pagbasa, pagdanom, as in food sustainability.
2: Asintado, live report.
1: Joel Solina.
6: An maihurma sa kaisipan at singgawi ka mga kakiang nangenyo ang pagiging mahigos sa pagtatanom ng gulay para man sa nutrisyon as in food sustainability kang masulod na henerasyon. Hindi ang mayor na katuyuhan o beto kang pinaglansara na primerong agriculture children's book na may titulong Istorya ng Pagtanom as in Pagtalubo ni Ani kang City Agriculture's Office katuwang digdi. Ang iba pa mga city government offices arog kang CPNO o City Population and Nutrition Office, City Social Welfare Development Office, ECCDD, Educare Centers as in mga ang SID Bontisori, at huwag man ang SK, mga barangay, city youth officials as in ang Raul Grupo Library, igun kay Cago Head Etnes as in Senator, abera kang pagbasa at mas mapahiwas pa o ma-extend ang mga lessons pag-abot sa sustainability as in pangataman sa satuyang kapalibutan na dangan hustong nutrisyon ang katuyuhan nga kang napublikar na Idi Agri Learning Book, ang librong istorya ning pagtanom as in pagtanubo ni Ani, igwaning 16 pages na isinurat ni Edlin Apin as in artwork na ginurit man ni Mr. Ray Ubaldo, pareho kang City Agriculture's Office ang ididistribuera sa mga learners kang gabos na daycare centers sa mga barangay kang syudad. Pusayin ang content iyo ang pagkanood na magbasa as in ang basic methods ng pagtatanong ng mga gulayon para sa mga kakian. O yan ang parte kang pahayag ni Mr. Jobs Asense.
7: So ini po, hitting two birds with one stone. Pagbasa saka pagtanong na matulod sa to sa food security. Hinihiling ta na kung mayong apresyasyon ng hobines o mga kaakian sa agrikultura, baka maputulan sa tong supply ng kakanon na baho man po imposible. Kaya sa paaging ini, makakatabang ini sa finish lines, katuwang tapo digdi ang iba-ibang opisina.
6: Parte, kanigin pahayag ni Cago Head Ernest Jobs Asense. Para sa Asintado News, Joel Solina.
2: Asintado Live Report.
1: Sa mga huling barada nato kunyan sa lado lokal, pasado alauna na talaga ni Magahon kasulbang Webes, kamara si Bisubot kang Bureau of Fire Protection Naga, ang apod kasumpay kang kasulo sa Sityo Matiway, Barangay San Felipe, siyudad kang Naga. May perang distansya sa istasyon kang BFP. Susuki BFP Deputy City Fire Marshal, Fire Senior Inspector Erwin Bersosa, apero sa pag-apod, may nagdumampasa sa inda para mag-impormar kang kasulong nangyari alagad pasado alauna na iniinin Magahon. Kan mag-abot ang mga bombero, dakula na subot ang kalayo. Posibleng antes sa mag-alauna, nagpupo ng kalayo alagad Mayo lang nakarisa sa mga residentes, huli tayaon ini sa nanok na pagturog. Uya si Fire Senior Inspector Erwin Bersosa sa isyong ini.
3: Ang sabi ni katong katayid po si Sir Mark, nag-try po daw siya mag-apod, pero dahil niya daw makontak sa kung ano man ang rason. Pero may naka-apod man po sa satuyang istasyon, si Ma'am May Hinoba. So siya po, around 1:23 na po, ito nag-connect po ito. Pero may nagdumambang po personal na nakamotor daw po para informaran ng satuyang istasyon. Halos kasabay ka itong sa caller po.
1: Pero sir, yung pati ka bang naging paliwanag ni Fire Senior Inspector Bersosa kan BF Pinaga?
0: Sa iba pang mga bareta sa Gudgunyan, dahil pasubot nagkakasa sa angat niyang debate dapit sa iso sa expropriation sa daga kan mga parauma sa tulong barangay sa Banuaan kan Pili Camarena Sur na planong tugdukan in Uptown Camsur with golf course project si Governor Elry Villaforte. Inian piglina o pigkumpirmar ni Congressman Nelson Legacion matapos sa puton kan media kun madaragos pa baan sa indang debate. Susugpa sa kongresista dahil niya sigurado kun madaragos pa ini huli tamayo man subot pamati ang gobernador. Reaksyon ini Legacion sa enot na halabao na po social media ka na gobernador na nagpapaliwanag dapit sa nasambit ng proyekto. Matatandaan pirang simana na kalis inangat delegasyon ang gobernador na magkipagdebate sa indan ni Bong Rodriguez imbes magpara si rimbagan sa social media dapit sa nasambit ng isu. Diwa tinawan doon delegasyon na ang angat niyang debate partikan padagos ng ipinapakipaglaban ang kausa kan mga parauma uya si Legacion.
8: Mayo pa mga mayo pa ang punto tamad lang po naman iyon na igwa kita ang kausa na ipinapakipaglaban as in nakahanda kita na ilaban po iyan sa anong mampagin ng mga katabang sa mga tao na nagdulog po sa Satuya as in siyempre pigiling na po permisi mas nakulang impact po kaya ano, sa Satuya pong siyudad, sa mga banwaan, sa probinsya, sa Kabilugan.
0: Parte kan mga naging pahayag ni Congressman Nelson Legacion.
1: Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata, barata pa man gararing unyan sa lado lokal. Matapos ang duwang bulan subot ang pagsubaybay kang Pedea Camarinesur sa 38 anyos na parauma, nagataga dyan sa Palisina Pili Camarinesur na si Alice Chard na iusubot ang supplier kang illegal na droga sa probinsya ni Camarinesur. Ilaman din nakaporma sa mga otoridad matapos na maaresto sa pinagkundusir na anti-illegal drive-by bus operation ka mga members kang Pedea. Sa nasabing operasyon, naaktuhan man kooperatiba sa harong kang suspitsyado ang duwapang persona na nagagamit subot nin illegal na droga. Katabang man ni Alias Charles sa pagdisibur kang nasambit ng illegal na droga, ang nasambit na mga kaibahan kaini, nabinisto sa mga alias sa France as iman Alias Lito. Basado sa laboratory chemistry report, 586 grams ng illegal na droga na nagkakantidad nin 3.9 million pesos ang nakumpiskar sa mga suspitsyado. Sinabi pa man kang Pedea Bicol na saro sa mga budigero kang droga sa probinsya ni Camarinesur ang nadakop ninda sa tulo. Pinapadaran digdi ang mga droga sin inisubot ang sinusugo na makipagtransaksyon sa mga kliyente. Sa National Capital Region pa, hali ang mga illegal na droga ang pinagbabariwas sa probinsya ni Camarinesur.
0: Urin bareta niya tungon yan, bareta na sa kinabalin Karawat, ang bareta sa Karawat at sa Indukan, NCF Tigers.

Sa kinabalin karawat, bako lang Norway o bako lang sa Norway o kaya man sa mga host na nasyon kan 2026 FIFA World Cup, mati ang kasikatan kan bagong football star na si Erling Haaland. Day man nakalaog ang national team kan Peru sa World Cup, ipigsisilibrar man kan mga magurang sa nasambit ng nasyon ang torneo sa paagi kan pagpapangaran sa inyong mga bagong mundag na umboy sa mga sikat na player kan football. Susog sa report, puundaang magpuon ang World Cup. Ribu-ribong mga umboy na ipinangaran sa pambato kan Norway na si Haaland. Nasa 559 ang mga umboy ang nakarehistrong may pangaran na kinuaki Haaland. 468 man sa mga ini ginamit ang Haaland bilang pangaran, miyantras na 91 mga umboy ang tinauanin bagong pangarang Erling Haaland. Susog kay Ivan Torres, para pahayag kan civil registry duman sa Peru, normal na sa indang kultura ang maging inspirasyon ang mga sikat na atleta sa pagpapangaran sa indang mga aki.

0: Mga tugin ng katripunan kang sa tuya mga barata ng hunyan na aldaw na biyernes, spesya 17 kita kang bulan kang Hulyo taon 2026 sa parang ka mga pag-iriba sa luwas sa paabot na report sa Lado Technical si Terdy Berdejo. Kami po ang sinubang naging tagapagatod barata.
1: Ini po si Arisab.
0: Sa gabo sa panahon, asim pagkakataon, serbisyo publiko ang malalauman. Nagdalan sa FB 129, sa YouTube 125. Sa gabo sa panahon, asim pagkakataon, serbisyo publiko ang malalauman. Maparadyo man asin sa telebisyon. Ako po ang sinunaging tagapagatod barata. Good morning kay Ma'am Sherilyn asin Robert Biag. Melvin Maestrado Machado, babalos kang sa Indong Pagantabay.
2: Radyo Guapito. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
3: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
4: Bicol Access Health Center is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified and marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.

0: Sa mga magulang as in sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: Oras sa ngunyan na mga tugang. Sakto na pong alas... anong oras na? Alas 6.35 po ng pag-aaga. Ana oras na ini, dara po sa tuya kang SNJ Hardware Plus. Asin mga tugang, dara po sa tuya kang Atlantic Bakery. Tandaan po nito sa SNJ Hardware Plus dahil ngunyan na bulan na Hulyo, iyo po ang first anniversary kang SNJ Hardware Plus. Naka 40% off sinda sa mga selected items. Ang Lotus buy one get one free on selected power tools, tapes, hand tools set Lotus 20-30% off, selected power tools 20% all cleaning items 20-30%, all builders item 30%, all electric lighting items 10-20% off. Selected generators 20-30% off, and lawn garden items, all mechanical items, paints, selected safety items, selected hand tools and access gabos po ni 20-30% off. Ang Mandawi foam 10-20% off, asin man po ang Chef Classic 20% off. Nag-accept po sila ng home credit, asin man po installment. So, ano pa? Si mga masakat po sa second floor, mga tugang, igwa po sinda ning elevator, tanganing dahil masakitan ang mga senior citizen, asin man ang mga PWD. Daraman po ini sa tuya, mga tugang, kang Atlantic Bakery. Tandaan po nindo ang Atlantic Bakery. Nag-celebrate kan sa inda pong ika 60 taon na anniversary. Ninulit na nagse-celebrate sindakan ika 60 taon na anniversary, automatic po igwa ka mo ning raffle ticket sa kada pagbakal po ning 60 pesos worth na tinapay, may raffle ticket ka mo, may chance ka mong manggana ning MacBook Air sa September draw, asin man manggana ning motorsiklo, duang motorsiklo ang sa indang giveaway sa senda pong Grand Draw.
1: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports, as in entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong barita luka, as in an inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa Ace 30.
0: Mga tugang, Diyos maray na aga, ini po ang Asintado sa East 30.
1: Asintado sa East 30. Asintado sa East 30.
0: Ang ino tarangkada kan sa tuyang mga bareta, bareta po sa panahon. Aramon ta po ang sa tuyang magiging kamagtakan kan panahon sa paagi po ni Melvin Almohela kan DOST Pag-asa duman sa siyudad kan Ligaspi.
1: Asintado Weather Update.
0: Nasa linya ko niyan si Melvin Almohela para sa preskong baretang panahon.
2: Diyos marahay na pagkaldaw naman po sa mga taga-Asintado FM. Asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay kang Asintado FM. Sa ngayon niya napit sa July 17, 2026, sa aldaw ng Biyernes ng pagkaga, ininang patuyang late update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Southwest monsoon o paros kang habagat ang padagos

0: alas 6 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 6.15 ng pagkaga. Yan sa Melvin Almohela reporting live, halidigdi sa DOST, Pag-asa, Legazpi.
1: Asintado Weather Update.
2: Ang baratang panahon, mga tugang, dara po yan sa tuya kan Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Asin daraman po sa tuya, mga tugang, kang LTO Pamplona. Si mga marin nyo po, o Biyernes ko nyan, pwedeng-pwede pa. Si mga marin nyo po ning mga rehistro para sa mga auto, asin man na mga motorsiklo. Dumana po kita, mga tugang, sa Naga Star Prince, asin man LTO Pamplona. Ginigibo po nindang madali, magian na para po sa indo ang pag-renew dahil kamo pigpaparapasakitan, dahil pigpaparapahaloy ang proseso, kaskas ang proseso kan mga dokumento, lalong-lalo na kung maaman-aberya ang sa indo pong mga rehistro o mga dokumento. Kaya dumana kita sa LTO Pamplona. Mga tugang, ang masunod na mga bareta, bareta sa Lado Nasyonal. Dara po ini sa tuya kang GLE Driving Academy, asimang po kang Win-Win Hotel and Resort. Luminang kaupa sa 31% o positive 31 ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte. Base ini sa pinakahuring survey kang Social Weather Station o SWS. Nagluluwas sa survey, 58% ang satisfied sa performance kan Vice President, samantalang 26% lang ang pinag-survey na daisin na satisfied sa performance kan Vice Presidente. Ang 16% undecided, sigun ini sa SWS survey. Ang bagong net satisfaction rating ni Vice President Sara, kinukonsiderar na good kang SWS. Duwang puntos ang ilinangkaw kani kumpara sa moderate na positive 29 kang nakaagi pong bulan na Marso. Samantalang makakaresibi ng tig 2,000 pesos kada bulan ni ayuda ang nasa 1.5 million mga trabahante. Asin man ang sendang pamilya na may hababang kita o income, basado ini sa talaan kang Social Security System o SSSS. Sigun kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., itatao ini puon ngunya na July hanggang December sa laog ning anom na bulan matapos na palawigon ang Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o inaapod na uplift. Huli sa nagpapadagos na epekto kang giyera duman sa Middle East. Papahiwason mandaa ang suporta sa aabuton na 2.5 milyong mga tios, asin na irarani na maging Community-Based Monitoring System o CBMS na iyuda ang mahiling sa mga magiging beneficiary na consign inisi mga na-survey kan taon 2024. Uya po ang naging statement ni Marcos Caso Udma.
3: Mga kababayan, patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Kapag tumataas ang gastusin, mas bumibigat ang pasanin ng bawat pamilyang nagsisikap tugunan ang kanilang pangangailangan, lalo na ang mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman, patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT upang...
2: Mga tugang, nakipag-meeting si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore Prime Minister na si Lawrence Wong, tanganing pag-urulayan ang pagpapahiwas kan kooperasyon sa pagninegosyo o trade and industry, asin man pamumuhunan, asin man artificial intelligence. Nakipag-meeting man ang Presidente sa mga opisyal kan Singapore-based investment firm na ABC Impact na

0: nakatalaana pa hiwason ang pamumuhunan sa healthcare sa Pilipinas sa pagkikipagtabangan kang AC Health. Sigun kay Marcos, inaasa na madadagdagan ng daay mababa sa 10 hospital, 300 na klinika, asin man 1,115 butika sa nasyon pag-abot kang 27 na subuot na makrear ning daay mababa sa 10,000 na trabaho sigon pa kay BBM. Malanit ang magiging increase kan presyo kan produktong petrolyo, lalong-lalo na sa diesel next week. Basado po sa kalkulasyon kan mga oil companies, posibleng sumampa sa 10 pesos sa good 11 pesos kada litro ang ilalangkaw po sa diesel. Samantalang 4 pesos man sa good 5 pesos ang ilalangkaw po sa gasolina next week. Basado ini sa tulong aldaw na trading kang Min of Plats duman sa Singapore o MOPS. Sigun sa pag-i-estimate, dulot da ini kan na paragos na problema. Huli kan padagos man na paglangkaw kan presyo kan krudo sa world market. Huli man kan nagpapadagos na krisis duman sa Strait of Hormuz. Makatugang ang mga baretang sendong nahinanyog, dara po yan sa tuya kan GLE Driving Academy. Si mga marinyo na, o si mga ma... kuha na po ning driver's license, gusto na pong makanood magmaniho ning bihikulo, gusto po nindong maging defensive driver, enroll na kamo sa GLE Driving Academy. Ang GLE Driving Academy, igwa po ni mga matitibay na mga driving instructor, tutok doon kitang maging defensive driver. Enroll na! Duwa po ang pinindong enrollan dyan po sa LTO Pamplona. Yan dyan ang sedang main branch. Asin man po may branch digdi sa Panganiban sa tungod lang po kang Cucina Conchita. Taraman ini sa tuyakan Win-Win Hotel and Resort, ang pinakang dakulang resort ngunyan sa probinsya kan Camarinesur. May duwang dakulao na swimming pool. May mga rooms na pwede pong gamiton sa pag-overnight, asin man mga tugang, igwaman po ning function hall para sa mga indoor event. Maiwas na parking space, alangkaw na slide, kaya mag like and follow lang po sa inyong Facebook page, Win-Win Hotel and Resort. Aratyan, prarangkahan.
1: Radyo Guapito.
2: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas lumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
3: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
3: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng

0: Health tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Nahihinga nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras ko niyan, alas 6:52 na po ng pag-aaga. Matugang ang oras pong iyan na dara po sa tuyakan Bicol Access Health Centrum, your best access to healthcare. Ang programang prarangkahan dara po ini sa tuyakan Bicol Access Health Centrum, ngunyan pong Nutrition Month, sama-sama nating ipagdiwang ang kahalagahan ng wastong nutrisyon. Ang masustansyang pagkain ay nagbibigay lakas sa ating katawan, nagpapatalas ng ating isipan at tumutulong sa ating paglaki, matuto at mamuhay ng malusog. Kumain ng iba't ibang masustansyang pagkain, uminom ng sapat na tubig at maging aktibo araw-araw. Tandaan, ang malusog na pamumuhay ay nagsisimula sa tamang pagkain at magandang disiplina. Mula sa Bicol Access Health Centrum, sama-sama nating buuin ang mas malusog na kinabukasan para sa bawat pamilyang Bicolano. Bicol Access Health Centrum, your best access to healthcare.
2: Balansyadong pagtukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin isyu kanal daw na mayong pinapaurog kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway. Asin inuumaw ang mga maray. Kuya ang veteranong komentarista sa radyo, si Joe Usabal, sa Asintado sa radyo.

0: Diyos maray na aga, mga tugang, ini po ang prarangkahan. Dara po sa tuya kan Bicol Access Health Syndrome. Mga tugang, kumbinsido ako sa obserbasyon ni Senador Pampilo Lacson na igwaning mga irrelevant na nangyayari sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa saiya pong Instagram post, sinabi ni Senator Judge Ping Lacson, may mga irrelevant issues na pigdidiskutir o pigtatararam, particular ang mga Senator Judges. Ang pinapatamaan gayod ni Senador Pampilo Lacson, iyo ang halabang platika ni Senator Judge Alan Peter Cayetano sa kakan sa iyang tugang na si Senator Pia Cayetano. Iyo ini mga tugang ang mandata kang may igwaning political dynasty. Kita kaya mga Pilipino, kinukonsinti ta po ang pagkakaigwa ning mga political dynasty. Ilingan nindo. Ining magtugang na ini, Cayetano. Ginibong venue ang impeachment trial para makakuaning simpatya sa kapwa nila mga senador. Nag-react si Senator Alan Peter ta igwaponing statement na pinalawas si NBI Director Melvin Matibag na iniimbestigahan ninda o iimbestigahan na ninda ito pong bilyon-bilyon na pundo na ginamit kang Southeast Asian Games kan panahon na iyan, ang presidente si Duterte. And may ipiglaan po bagang bilyon-bilyon na pundo, partikular duman sa cold drone na para kato pong itong garubaga dakulao na kaldiro na ginamit po para sa SEA Games, nag-abot po ito ng nasa 10 million. Bilyon ang ginastos kan gobyerno duman, and sabi po ni kan NBI, po na nanindang imbestigaran iniyo pong nangyaring ini kang 2017 ba? Nag-react si Alan Peter, si Senator Alan Peter Cayetano, and ginamit po si impeachment trial. Tangani pong iluwas ang sayang sentimiento. Sinurugman kan sayang tugang. Ay, normal. Normal. So, surugon kang sayang tugang. Kaya si magtugang, nagsurug-surug, inukupar si halabang oras sa impeachment trial na dapat po ito intended lang para sa mga relevanting issue sa pagsalang, sa pag-iimbestiga kung talaga bang guilty sa culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, pagkakaigwaning ill-gotten wealth, as in iba pang mga charges laban po sa vice presidente. Ginamit kan magtugang si Benyo para makonvince and makatauning statement na kung tutuson, pwede nindang gibuhon yan sa regular pong session kan Senado bako ang impeachment trial. Taang impeachment trial, igwaning specific na dapat pigtutukar. Ang impeachment court, bako ining benyo para sa mga arog kaning mga isyu. Ang impeachment trial, ini po intended para po imbestigahan kung talagang may mga magabat na ebidensya sa mga naging aligasyon sa satuyang Vice President. Well, dahil mabasol si Senate Impeachment Court Presiding Judge Chis Escudero, pinipirit niyang balansihon. For the past days, medyo na-impress kita how Senator Chis Escudero handled ang pagpipreside sa impeachment trial. Although, naririsata na nagiging lenient o pinapabuelo niya ang ibang mga senador, senator judges, araw kay Senator Robin Padilla. May mga statement, may mga questions na di naman relevant. Dumampo sa pagpapatotoo kung igwaman agad na talaga ning huma sa buhay ang satuyang presidente, ang agum kani sa kasi dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, hali po kay Vice President Sara Duterte. Pati po ang paghapot kung may background ba sa Islam, ang NBI Regional Director Kambarm, hinahapot pa man niya. Mga bagay na dapat kuta na, pigi strike out na kang presiding officer, alaga dahil naghihinimbang ang sa tuyang kababayan na Senator Presiding Judge, kaya pigpapara pa builo. O kang sarungal daw, nakabuelo na naman si Magtugang na Kaitano, tangani pong makabalos, as in ma-express, si sa inda pong pagka-dismay, digdi po sa statement, tapig i-entertain ninda, nasaro da pong huma sa mga senator judges. Ano da? Pwede da sa naining gibuhon sa mga nagtutukaw na mga senator judges na tarakuton? Ano man pati ang ikakatakot ni Kaitano kung maman siyang ginibo, sabi ba ganinda, malinig, maayo ning korupsyon na nangyari, maayo ning kabalbalan nangyari sa pag-alokar ning bilyon-bilyon na pundo duman sa South Asian Games. Particular, iniyo pong sa cauldron, o iniyo pong dakulao na kaldirong ginamit para sa pagpapailaw, kang pagpupuon kan SEA Games. Kung maayo man po kaya ning problema si mga issues kadto, dawa pa uruotlong bulit lito niyan. Mayo, kung mayo talaga ning anomalia o mayo ning nag-corrupt, nangunyan, masakit na po. Tahininganing trilyon na flood control hanggang ngunyan. Tipira pa sana ang nakapreso, pero kung hihilingon mo po sa trilyonis na ni, kadako lang na kinabang. Kadako na naghabon sa kahakang gobyerno. Anyway, balikan ta ang impeachment. Sana sa susunod maging istrikto na si Senate in impeachment o Senator Impeachment Presiding Judge Chis Escudero. Tanganing dae po maging kuwela. As in dae po maging dae na mauyam. Tamukhang may mga nagiging disinterested na sa pagdangog kang impeachment trial, ninuli po kaning mga dainaman relevanting mga issue na pinag-raise, as in ang mamundo, mga senator judges pa ang iba.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Guapito.
3: Marisa, hayop ka ba?
4: Ano na naman pa kulo ni Jepoy? Bakit?
3: Maski nadakol ang hype sa mundo, ikaw pa ng God ang gusto panwal na puso ko.
4: Na ano ka man? Sa inyo na naman yan na ako ah.
3: Naisita ka kaya ka nag-stalk ako sa Facebook page kan NCF Biology Society. Exotic species ka ba ga?
4: Ano ho na mo sa ko? Hayop?
3: Ano ka naman? Ang tao arog ta, kabali man sa mga inaadalan sa biology, gabos na living organisms.
4: Ah, Marayta nilinaw mo.
3: Nahiling ko sa pusinda, kadakol mga hayop na tiga-exhibit. Sharing man ang Kosa Fieldwork na sendang tiga-explore ang mundo ka marine life. Nahiling ko ang sadiri ko na tinag-aadalan ang biodiversity.
4: Ay iyo, garo magayon talaga dyan sa NCF. Hi, sabihan ko daw si mama.
3: Talagang magayon Marisa. Sabihin mo kay mama mo, masabay na kita mag-enroll sa NCF. Bachelor of Science in Biology. Gabat! Ini pa Marisa.
4: Ano na naman?
3: Mitochondria ka ba? Kasi ikaw ang powerhouse of the cell ko. Ang nagbibigay buhay sa mundo ko.
4: Baduyun ka? Mag-enroll na senado kita sa Naga College Foundation.
5: NCF, College of Health Sciences. Bachelor of Science in Nursing, Pakukoa Level 3 accredited. Bachelor of Science in Medical Technology. Bachelor of Science in Midwifery. Bachelor of Science in Biology. 6-month caregiving. NC2.
6: NCF, Affordable Quality Education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
7: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpaliput-liput?
8: Naiparalit, Gum. May arma ko pinit ang tortang bayan na maliput. Malinig, asin buelo.
7: Ha? Saan man?
8: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
7: Saan ba yan, Gum?
8: Sa Papatantan Apartment, Gum.
7: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
8: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
9: Papatantan Apartment, located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
10: Problema ba ang mga aircon nyo? No worries! Dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Diet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5HP up to 30TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated.
11: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59, noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D'Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D'Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau-D'Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
12: No approved therapy claims.
10: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: Oras ko niyan, alas 7:08. An oras, dala po yan sa tuya kan EO Executive Optical for State of the Art Facilities, Expert Eye Care and Affordable Eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes. Daraman po inis tuya kan Bimig Feeds.
13: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
0: Haloy ng katabang kan mga Bicolano ang BMEG Feeds para sa pagpapadakula kan sa tuwing atama na urig asin man mga manok. Kaya kung kita po may planong magpigiri sa kamagpoultry, dapat naka BMEG Feeds po kita. Sa BMEG Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
12: Tuya na ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan. Kaibahan ang Batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban.
14: Joe Usaban.
12: Sa Asintado, Barreta alas 7.
14: Barreta alas 7.
0: Mga tugang, Diyos maray na aga, ini po ang Asintado Barreta alas 7, ngunyan pong July 17.

Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na. Tayo na sa-

0: because everything is...
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
0: Yashan Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashan Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
2: Yashan Mall, Yashan Mall.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
4: Kuya na ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan. Kaibahan ang batikan na parabareta sa Radyo. Si Joe Usaban.
5: Joe Usaban.
4: Sa Asintado, Bareta alas 7.
5: Bareta alas 7.

0: Balatugang naputol ang sa tuya pong pagbabarata.
1: Asintado Barreta alas 7.
0: Nag-brown out pero bumilik giraray, kaya idedagos na po ang sa tuyang mga nagbabagang mga barreta sa lado lokal.
1: Asintado Barreta alas 7.
0: Ang eno taranggada kan sa tuyang mga barreta, dara po yan sa tuyang kan Best Cafe, day every day with Best Cafe. Daraman po sa tuyang mga tugang kang Pau de Arco Eba Capsule. Pasensya na po kamo, ta biglang nag-trip up ang kuryente digdi sa samuyang location. Kaya nawara po kami sa aire and nawara po kami sa live sa Facebook as iman sa YouTube. Ngunya nagbabalik na po ang mga mainit na mga bareta kan aldaw. Sa detalyes kan mga nagbabagang mga bareta, lampas alauna na daa na resibi kang Philippine National Police o kang Bureau of Fire Protection kanaga ang apod. Asin may nagdalagan man daang nakamotorsiklo sa Saindapong headquarters kan Bureau of Fire, kaya late man silang nakapag-responde sa nangyaring sulo diyan sa Sitio Matiway, Barangay San Felipe, Naga City, kasudmang matanga. Ini ang naging pahayag kan Bureau of Fire Protection na kasudma. Alagad nagsayuman na ang mga ini na magpa-interview pagkatapos na akusaran ni Mr. Sunny Bien Saro sa mga okupante kang nasulong harong dyan sa Sitio Matiway na pasado alas 11 pa sana. Nangyari na po ang pagbungkaras kan kalayo, asin inaapodan ang hotline kan Bureau of Fire pero mayong nagsisimbag, kung kaya nagagad na sila ning tabang na muturan ang Bureau of Fire na nasa may Balatas New Development Complex Mansana sa Irinutan lang kan Sitio Matiway dyan sa San Felipe. Dahil na umayo ng haros na isalbar ang mga tawan kang Bureau of Fire, ta kinakana po ning kalayo ang residensya na may nag-uukupar sa paarkilahan na harong sa Matiway. Ang nabayaanan po daang pigluluto na pambawag sa ido, iyo ang rason kang sinasabing pagbungkaras kan kalayo. Pero dahil pa inipig kukumpirmar kang Bureau of Fire, inulit na may pinaghihiling pasindang ibang mga bagay na posibleng pinagpunan kan kalayo. Sa iba pang details kan sa tuya mga nagbabagang mga barata sa lado lokal, rank number 2 municipal wanted person sa Banuan kan Minalabak na may inaatubang pong arson na dakop kan mga kapopulisan. Nasa custody ko niyan kan Minalabak PNP ang pinagkukonsidera rank 2 municipal wanted person sa Banuan kan Minalabak na may inaatubang pong pangsusulo. 2:30 ning hapon kasudma sa zone 1 Hubo Minalabak kanserbihan po ning Warren Abres kan PNP ang suspect na si alias Chor, 47 anyos, residente sa lugar. 120,000 pesos ang pig-recommender na piyansa kang korte para sa iyang temporary na pagkakaluwas sa karsel. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga nagbabagang mga barata sa lado lokal, Paman Giraray, padagos na pinag-iimbestigaran kan mga otoridad ang konsisay talaga ang kagrugaring kang pitong tinanom o puon ning marijuana na nahiling sa atopkan irrigation na pump duman sa Bula, Camarines Sur. Sagkod kay ang unyan na mayo ning naglulataw na kagrugaring kang pitong tinanom na marijuana na nakuha sa atop kang irrigation pump duman sa Barangay San Isidro, Bura, Camarines Sur. Sa bagay, manaman matuga kayan. Pagkatapos na mismong ang mga barangay official kanasabit ng barangay ang magsumbong sa mga pulis pagkatapos na madiskubri ang pirang puon ning marijuana o pananom na marijuana na nakuha sa irrigation pump.

0: Mga tugang, sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal. Sarong retiradong pulis duman sa syudad kan Iriga ang pinakanghuring nadakop kan mga operatiba kan PDP National Police sa pagbebenta ning ipinapangalad na Shabu. Alas 8:58 kasubanggi sa Zona 4 kan San Francisco Iriga kan madakop ang retiradong pulis sa drug bypass operation katabang ang PNP IMEG. Asin man ang Iriga PNP, ang suspect na retiradong pulis pinagbistong si alias Timon, 45 anyos, residente sa lugar. Nakonpiskar kang mga otoridad sa suspect ang 5 pedasong transparent plastic sachet na may laog ng pinagtutubunin Shabu na nagkakandidad pong 65,280 pesos. Mientras tanto, sarong dancer man ang nadakop kan mga operatiba sa drug bypass operation. Alas 12:40 magahon sa Zona 6, Santa Cruz, Baaw, kan madakop man ang suspect na si alias Maestro, 33 anyos, sarupong dancer. Na-confiscate sa suspect ang 5 pedasong transparent plastic sachet na may laog ning Shabu na nagkakantidad man pong 68,000 pesos. Parehas ang retiradong pulis, saka ang dancer, nakakulong niyan sa hipatura kan na PNP. Luminangkaw ang inflation rate sa Bicol Region sa 7.6. Asin ang sinasabing kabali sa mga rason kung taano ta luminangkaw ang inflation rate kan na Bicol, iyan huli kan padagos sa paglobo kang rate kan kuryente. Asin nagambag mandaa ang padagos man na pagsirit asin kakulangan ng tubig. Kaya luminangkaw ang inflation rate poon sa bulan kan Mayo hasta Hunyo. Sigon sa Philippine Statistics Authority o PSA, nangingenot sa nagatulak sa paglangkaw kang inflation rate, iyo ang pagsipa kan singil kan kuryente. Ang paglangkaw kang arkila sa mga harong, ang problema sa tubig, asiman ang mga pangenot na gastuson kan mga pamilya, kasabay man kani ang pagbaba ning 0.69 ang purchasing power kan piso sa Camarinesur. Sigun ini sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, nagpatanid man ang PSA na posible pang sumapa o lumangkaw ang inflation rate kung magpapadagos ang pagmahal kan mga pangenot na barakalon asin dahil nariresolbehan na paglangkaw man kang rate kan na kuryente asin man ang hababang income kan mga Bicolano. Mga tugang, sa iba pang detalyas kan mga bareta, malangkaw ang generation charge asin man ang transmission charge kang National Grid Corporation of the Philippines. Kinumpirmar na po ini ni Rener Bukay kan Camarinesurto Electric Cooperative ninuli sa ipinahiling na video kang NGCP na kung sa inamay nang nag-aabiso na posibleng lumangkaw managad na ang rate kan kuryente, huli kang idadagdag sa generation asin man transmission charge. Dara po kang pagluya kan supply kang kuryente sa mga generation asin sa mga power supplier. Pig-abisuhan na ni Rener Bukay ang mga membro consumidors kan kaso rekuto na dai na may bigla tangon niyan pong July rate siguradong malangkaw po ini mga tugang. Ngunyan ang rate na po sa kaso rekuto sa residential nagpapakol na po sa 12 pesos 59 centimos. Uya si Bukay.
1: Data aram kung ining computation na inikang NGCP applicable sa gabos na distribution utilities. Hilingon ta man giraray si mga possibilities aram mo general si approach inda. Iguapakitang Visayas. And portion kang di ko lang aram kung nakaabot na sinda sa Mindanao. Ta may portion kay diyan na nakakuha pa sa Napocor ano. Kaya yan pag-prepare na lang po kita no. Maski sa ibang electric cooperatives nagpainot na po bagaling abiso na talagang malangkaw pa ba ang unyan ng bulan na July 2026. Kailang si eksaktong kantidad, medyo may pakitang maitatao. Ano?
0: Mga tugang, posible pong pumakol sa 13 pesos lampas ang magiging singil sa kuryente. Ang rate po kang Kasurikoto o itong nagdadalagan sa Kasurikoto, kulang-kulang 2 pesos sana. Pero ang pinakadakula ang sa generation cost na kunsay nagpapatak na po ning 7 pesos 7 pesos 459 centavos sa generation cost po yan, mga tugang, ha. Pag-charge po yan kang mga kumpanya ning o supplier po kan kuryente sa distribution utilities. Personal na pinag-inspeksyon ni Mayor Tam Bukago kang Sipukot ang mga poultry duman sa Kalagbangan, Barangay Kalagbangan sa Sipukot, uliman kan reklamo ning grabing langaw. Sa pahayag kang Menro kang Sipukot, sa entrevista po kan mga taga-media, daiman daan nagpapabaya ang lokal na gobyerno kan Sipukot tanganing masita ang mga may poultry. Sa video na kuha kang mga membro kan media, mahihiling si Mayor Tama Bukago na pinanginutan ang inspection team tanganing ilingon kung talagang grabe ang mga langaw sa lugar. Sigon ki Municipal Agriculture si Menro Maria Corazon Mungkayo, ang sa indang pag-inspeksyon kasabay na ang pagpapatanid sa mga may sadiri ning mga poultry na ayuson ang pag-mantiner kang sa indang pong kalinigan tanganing dahini makapag-produce ng dakol na langaw. Asin kabali na po digdi ang sabi kang alkalde na kung talagang kinakaipuan na i-revoke ang permit para sa operasyon kan mga dainag susunod sa kalinigan sa saindam poultry. Uya po, sinaging pahay kang Menro kan Sipukot.
2: Maasahan po nindo dahil sa sitwasyon tang araw gani. Pero ako po inahagad ko ang saindong tabang, si LGU po may ipapanao na ang pang-spray sa individual pong harong para po matabangan ka mo kung paano ma-surprise itong presence kang langaw dyan. Then, si Action LGU, gusto ko man po sa indong ipaabot, tayo man po nagtuturog si LGU. Kaya lang, may mga series of action po kaya kita na tigigibo in a legal way. Kasi tayo man po yan, basta-basta na araw kayan. Ano po? So, kami po kaya, tayo lang kami nagpaparabarita kang gabos na action, but then, nakakarana po kami issue ng mga documents na kung sa legal man siya magagamit, araw kayan. So, sa ngunyan po, nasa final action na si LGU to revoke the sanitary permit.
0: Matatandaan si Board Member Warren Senior, suminurat po sa DNR, tanganing agado ng tabang ng DNR na inspeksyonon ang mga poultry sa Kalagbangan, huli sa nagtitinding reklamo kang mga residentes digdi. Mga tugang, mga baretang sendong nahinanyog, dara po yan sa tuyakan Best Cafe. Ang Best Cafe, mga tugang, sarap po ining herbal coffee na gibo po sa mga medicinal plant, arugan na malunggay, guyabano, mangustin, agaricus mushroom, barley grass, asin man po stevia. Ang kada ingredient na ginagamit po digdi, proven pong nagtatabang para ma-prevent and ma-manage ang kondisyon kan sa tuya pong mga hawak, kondisyon kan sa yung mga hypertension, diabetes, cancer, liver, asin man kidney problems, heart disease, high cholesterol, asin dakol pang iba. Mga tugang, tandaan po nindo, FDA approved ang Best Cafe and awarded Best Organic Coffee kan taon 2019.

0: Daraman po ini sa Tuyakan Pau de Arco Eba Capsule. Mga amigo, dapat ngunya na panahon dahil kita naghihilang, ha? Alangkawan ang inflation rate sa Bicol Region. Dapat siguraduhon taan sa tuyang mga salud. Dahil baling nagtitius-tius kita, basta mayo kita ng hilang. Tanganin pong masiguro ta na dahil kita tatamaan ng hilang asin man mga virus, magpasiguro po. Dapat healthy diet. Mag-exercise asin tamang pag-inom po ng mga supplement na nagpapakusog kang immunity, may antiviral protection, asin man depensa po sa mga virus. Ano ang supplement na ini na nagpapakusog kang immunity asin may antiviral protection? Mayong iba kundi ang Pau de Arco Eba Capsule. Ini po may immunity booster. Kada pag-inom po ning sarong kapsula kang Pau de Arco Eba Capsule, may quercetin, sarong antiviral property na mayo po sa ibang mga supplements sa sinman vitamins. May double protection and defense, kaya po inaapod siyang PDA, protection, defense against diseases and virus. Mga tugang, mababakal po ang Pau de Arco Eba Capsule sa manibaybang mga butika sa Naga asin sa Bicol Region. Pwede pong bakalon sa Mercury Drug, South Star Drug, Napper Pharmacy, asin sa iba pang mga butika, pharmacy sa Naga. Oras ko niyan, 7:37. An oras na yan na mga tugang, dara po sa tuya ka Napper Pharmacy. Mababakal ta po sa Napper ang glucometer. Ang glucometer, ini po ang nagme-measure kan sa tuya pong blood sugar. Kung igwa kita ng mga handaan o kakanan na dudumanan, dapat may dara kitang glucometer. Tangani pong masiguro ta na dai po kita mga tugang naglalangkawan sa tuyang blood glucose o ang sa tuya pong sugar. Kaya mga tugang mag Napper Pharmacy kita. May libre na po yan na 25 pieces testing strips and 25 pieces lancet sa kada pagbakal. Mga tugang, tulo po ang mga branches kan Napper. Diyan po sa atubangan kan bagong entrance sa kaigsigit kan BMC. Atubangan po kan Super Metro Gaysano sa Panganiban Drive, Naga City. Asin sa atubangan po kan Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Sa diras, pinawalaan po ni Dr. Ryan Bastariche. Abangan sa satuyang pagbabalik, Bong Rodriguez. Inibahan si Congressman Nelson Legacion, asin man na Kapitan Jojo Toscano, tanganing tabangan mga an mga apektado na mga residentes kan Barangay Kadlan sa expansion kan BMC Pili, asin man sa mga apektado o madi-displace kan Camsor Uptown, asin golf course. At yan, yan sa pagbabalik, antabayan naman po nindo mga tugang, Mayor Lenny Robredo, may patutsada sa mga troll sa social media. Pagdapo ning butterfly sa saiyang hawak, pig-i-interpreter na inida binabantayan siya. Laban daa sa mga troll na mga lokal. Sa katama yung mga troll bagadigdi si Ate Mars. At yan sa pagbabalik,
1: Radyo Gwa.

0: it comes to your future, UNC is your best bet.
1: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
2: From its humble beginning in 1997, KRT Ibalon Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, KRT Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour, including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. KRT Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. KRT Ibalon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. On the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, KRT Ibalon Tours, 96@yahoo.com.
0: Chara na!
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Mga tugang 7:47 na po ni pag-aaga. An oras, dala po yan sa tuya mga tugang kan... Dara po ni sa to yung mga tugang kan 3N Bakery. Ang 3N Bakery mga tugang, pag nadawag mo ang pangaran 3N Bakery, gustong sabihon po kayan, toasted and steam siupaw. Yan po yan, yan tatak kang 3N Bakery. Steam and toasted siupaw. Mga tugang, lakop na po ang 3N Bakery sa manibaybang mga lugar kan Bicol Region, sa Naga, asin man sa probinsya kan Camarines Sur. Gusto nito ning pirming bago, fresh na sugok, 3N Bakery po ang sa tuyang dumanan. May bagong bukas ang 3N Bakery sa Naga, dyan po sa may Mabulo, harani sa may Mabulo Elementary School. Balik kita sa tuyang pagbabareta, mga bareta paman Graray Salado Lukal. Personal na nagbot-bot ning 100,000 pesos sa gikan sa saiyang sa diring income sa saiyang negosyo. Ang nagkandidatong gobernador kan Camarines Sur na si Bong Rodriguez tanganing tabangan ang mga residente diyan sa Barangay Kadlan na pinagtiripon ni Kapitan Jojo Toscano. Kabali po kaya ang mga ini duman sa mga informal settlers na apektado po kang Kamsur Uptown na may golf course ni Gobernador Elrey Villaforte Jr. asin man ang expansion kan Bicol Medical Center o BMC na nakatala na mailipat o ma-relocate. Matatandaan si Kapitan Jojo Toscano na nagbakal ning nasa 4.5 hectares na daga tanganing mailipatan kan gulping mga maapektaran na mga informal settlers sa expansion kan BMC asin man kang Kamsur Uptown with Golf Course partikular diyan sa zona 5 kan Barangay Kadlan. Si Bong Rodriguez kay bahan ni Congressman Nelson Negacion na nagatubang sa mga residentes tanganing ipaabot ang sa indang intensyon na magtabang sa mga apektado. May patotsada ngunyan ang Mayor kang Naga na si Lenny Robredo laban da sa mga trolls sa social media. Sa saya pong Facebook post, kang siya da Vice President. Pag inaatake da inikan mga trolls, may butterfly na nagdadapo sa saiya na pigi-interpretar kan alkalde na ini nagbabantay sa saiya na yudaan nagpapakusog sa saiya sa mga patama kan mga trolls sa social media kan sa iyang kansya Vice President pa. Sinabi pa ni Robredo sa iyang Facebook post, nangunyanda na ang mga trolls local na may butterfly manggiraray na gadadapo sa iya. Pigi-interpretar ini ka na alkalde na inidaa binabantayan siya sa mga comment. Kadakol ang nagsasabi na inidaa si dating alkalde Jesse Robredo na nagbabantay kay Robredo o kay Mayor Nene Robredo mantang pinuputak tidaa kan mga trolls. Ang problema ta ang mga terdi, ang mga troll bagadigdi sa Kamsur, mga trolls sa Kamsur, sa Kasanaga, mga trolls kang taga-Kapitolyo.

Makatugang sa iba pang detalyes kan mga bareta, pinasalamatan ni Congressman Nelson Negacion si Engineer Salvador Nong Aldicoa Jr. Ang respetadong structural engineer sa Siyudad Ganaga sa iyang naging findings kang inspeksyonon ang Naga City General Hospital ang outpatient department ka Naga City General Hospital pag maging ang Santa Cruz National High School na ipigri-reklamo ni Mayor Lenny Robredo kaibahan ang sa iyang project monitoring team na subuot igwadaaning mga depekto. Matatandaan sa pagkikipag-ulay kang asintado sa radyo ki Engineer Salvador Nong Aldicoa Jr. Sinabi kanin na mayo ning depekto ang nasabit ng tulong mga edipisyo sa Naga maging ang Naga City General Hospital. Normal mandaan na may mga minsan nahihiling na mga saradit na mga crack, ninulita iyan daa si mga tapping sa wall kang mga simento. Dahil man daa maiiwasan yan, ninulita maging sa daanga, mas maging ang sa iyang harong, igwaman ng mga nagkakrak lalong-lalo na taapat ng linog ang nag-agi na kunsain namati digdi sa Siyudad Ganaga. Asin normal man daang minsan may mga tagas, ninulita pag nagkakaigwaning crack, nagpira ng bagyo ang nag-agi, normal man daang igwaning mga arog yan. Alagad, dyan sa Santa Cruz National High School, sinabi ni Engineer Aldicoa na ang problema dyan sa Santa Cruz National High School, plumbing, asin bako man daa siyang plumber. Ang pagtagas ning tubig, trabaho da yan kan mga plumber na madali man lang daang mariremedyohan. Dahil man dahil ni makangalas-ngalas ta siyempre ginagamit ang mga posit kan mga estudyante na nag-iiriskwila dyan na dahil maingat maggamit. Normal man daang igwang mga arog kaya na mga bagay. Sa post ni Congressman Nelson Legacion, pinasalamatan kani ang bistadong structural engineer na si Engineer Salvador Nong Aldicoa Jr., ninulita ini ang magpapatunay na mayo ning korupsyon, mayo ning anuman na anomalya, asin mayo ning anong kalokohan sa pagpapatugdog ka nasabit ng mga edipisyo. Sinabi pa ni Legacion sa sayang post, paano palandaa si mga nagduruhagi na sa saiya, si mga nagaparatararam ning mga mandata, asin nagsarahot. Ano, masuri daan mga ini, sabi pa ni Legacion. Matatandaan si Abogado Angel Ohastro, ang City Legal Officer Kanaga, iyong pinag-quote kan sarong media sa Naga na subuot mahampang sa kaso administratibo asin mahampang sa kaso kriminal ang mga nagpagiribo kan nasabit ang mga edipisyo lalong-lalo na tamayo daaning soil test. Sigon kay Engineer Aldicoa, ang soil test, sigon sa National Building Code, ini-ina-apply lang duman sa mga building na tulong iskalon pa itaas. Ang mga baretang sa indong nahinanyog, dara po yan sa tuya kan Bicol Petroleum, authorized reseller po kang Shell Fuel sa Bicol Region. Pangunahing tagapamahagi ng dekalidad na produktong petrolyo mula sa Shell. Ang Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro na maasahan, ligtas at dekalidad na serbisyo para sa bawat motorista sa Bicol Region. Sukol asin kalidad, siguradong garantisado. Bicol Petroleum, 28 na po ang gas station nila sa bilog na Bicol na masusumpungan sa Camarines Sur, Albay, asin man Sorsogon. Daraman po ini sa tuya mga tugang kan Jack Mart sa Prosin Foods, ang bida po sa hapagkainan ng pamilya, tosino, salami, embutido, bologna, loose bacon slice, skinless longganisa, sliced longganisa, embutido slice o embutido slice, ball ham, loop ham, regular longganisa at garlic longganisa. Homemade ang quality, homemade ang sarap. Jack Mart Frozen Foods, makukuha po sa Mulabi Street, Tacob Extension, Naga City. Pakikontakt lang po ang nindoan 0981-5741-381. Na naman po ini sa tuya kan Paul Liniment.
Para sa mga nakakamati ning kulughawak, igwana po kita ning solusyon digdi. Ini po ang Pau Liniment. May sikap mo extract, konsentradong herbal based liniment na madaling maabsorb kan sa tuya pong hawak. Tanganing mawara ang kulog kang hawak asin discomfort sa tuya ng matian. Kaibaan po ang mitel, salicylate, menthol, asimen camphor. Ang Pau Liniment na katabang sa instant na ginhawa, masalawig na panahon ng pain relief. Mag Pau Liniment na dahil walang aw sa Pau. Daraman po ini sa tuya mga tugang kang Bicol Smart Save the Solar, ang solar na you can trust. Ngunyan po, maalangkaw na naman ang bayadan ta sa kuryente. Kadakol na naman ang maaray. Mag-solar na kamo mga tugang. Bicol Smart Save Solar. Ini po ang solar na i-introduce ko sa indo. Taano po, quality-wise, durability-wise, 25 years ang lifespan o ang buhay kan sa tuya pong solar panel. As in 12 taon ang ipigtataon nindang warranty sa sendo. Ang importante po digdi, DOE accredited. As in yaon lang po digdi sa tuya ang sendang opisina. Baka mong problema sa maintenance. Pag nagkaigmaning aberya, madali nindong maapudan. As in automatic ang serbisyo sa mga mapakabit ning solar sa Bicol Smart Save Solar. Apodan lang po nito si Engineer Harry King Abinido sa 0997-688-4865. Daraman po yan sa tuya mga tugang kang Lotus Blue Hotel, ang pinakang enot na hotel sa Naga na yaon po sa laog kang mall. Diyan po yan sa Rojas Avenue sa Barangay Triangulo, Naga City. Laog yan kang Yasiano Mall. Mga tugang, daraman po ini sa tuya kang 3JX Solutions. Mababakalan ta po ni mga home appliances on sa mga refrigerator, TV, electric fan, washing machine, dryer, asin kung ano-ano pang iba. Mga generator po na barato. Mga electronics, asin man, mga electrical na mga kagamitan. Asin, syempre, dahil yung pagningwan, gusto nito makatipid pero nag-i-enjoy ka mo kang comfort. Maging komportable ang pagturog sa raugang kwarto, ang sana pong 3JX solar aircon. Kantidad pong 40,000 na solar aircon, pwede na pong hulugan. 3JX hulugan, pwede po ning home credit, as in man, Skyro. Diyan po yan sa kalabahan kang Elias Angel Street. Ara nilang sa may Plaza Rizal. Siyempre, ito naman po sa tuya kan Grandmaster Mall. Grandmaster Mall. Barato po dyan ang mga school supplies sa second floor. Mga tugang, naka-elevator ka pa kayan ha? Sa second floor, naon dyan ang Jenna. Ang anum na pedaso pong school supplies, mga tugang, konsidero na po yan wholesale. Kaya, sain pa kita. Grandmaster Mall na. Diyan po sa Jernandes Avenue, Barangay Igualdad, Naga City, harani po sa may UNC. Baretang Sports! Ang Baretang Sports, mga tugang, dara po sa tuya kang Naga College Foundation. The home of the Tigers, the home of the champions.